0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.

0: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Samantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM at kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa aming pong Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Musta po kayo mga kababayan? Galibing lima sa buwan ng Oktubre taong 2026. Ito po ang palatuntunan yung bangon Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod Al Corpus. Sa punto pong ito mga kababayan, tanggapin natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Pagkuha ng mga guro mula sa China, dapat kilatisin muna ayon sa Defense Department. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Al, nilinaw nga ngayon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi naman nila inirekomenda ang total ban sa pagkuha ng mga Chinese teachers sa Pilipinas. Ito'y makaraang i-recall ng China ang ilang mga guro na nakabase sa bansa. Puso na rin ang mainit o sagutan ng embahada ng China sa Pilipinas at ng Defense Department sa issue ng West Philippine Sea. Sa panayam ng Defense Press Corps kay Teodoro, sinabi nito na dapat kilatisi maigi kung saang academic institution kukuha ang Pilipinas sa mga guro mula China. Gate niya, hindi dapat pagkatiwalaan ng mga institusyon na sa China na sumusuporta at kumukonsinte sa ginagawang pananakop ng bansa sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Bago ganitang inalmahan ng kamakailan ng Pilipinas ang naging pag-aaral ng mga umano'y academic scholar ng Jinan University sa nanagsabing bahagi umano ng teritoryo ng China, ang karagatang at isla ng Batanes. Pero muling iginit ni Teodoro na hindi niya papayagan ang militar na makipagpalitan ng kaalaman at kasanayan dahil saan ito'y hindi pagiging sincero ng Chinese Communist Party. Pakinggan natin si Secretary Teodoro.
3: Sa military, definitely hindi ako open. Sa mga teachers at students, depende lang kung saan galing. Ang sinasabi ko lang, kung ang mga teacher ay galing sa parehong institusyon na nagpapahayag ng kasinungalingan sa Pilipinas, katulad ng Jinan University na nagsasabi ang Batanes ay parte daw ng China, una, sinasabi, academic work lang daw yan. Ngayon, yung Chinese Embassy, sinasila, may karapatan na daw sila doon sa mga karagatan sa paligid ng Batanes. Kung galing sa same center, yung Philippine Center, o Center for Philippine Studies, sa isang paaralan, kalokohan na tumanggap tayo ng teachers mula doon.
2: Ang tinig ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng Department of National Defense. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat kasama ang J. Mark Dagala. Samantala, House Prosecution handa sa posibleng retaliation ng kampo ni Vice President Sara Duterte matapos ang pag-atras nila ng tatlong articles of impeachment. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Bring it on! Ito ang matapang na pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan bilang pagpapakita ng kahandaan sa anumang posibleng retaliatory action mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Capunan na ang kanilang source of courage o pinagmumulan ng lakas ng loob ay ang kanilang malinis na konsensya. Anya, handa nila itong harapin kahit wala silang mga bodyguards. Ginawa ni Capunan ang pahayag sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng prosecution at depensa matapos iurong ang 3-4 na impeachment articles. Samantala, inihayag naman ni Lead Prosecutor Jervy Luistro na matagal na silang binabatikos at binabanatan ng pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan.
5: Ang lagi kong sinasabi, bring it on. Kung meron siyang gustong gawin, di gawin na niya. We in the prosecution, what is the source of our courage in the prosecution? Is a clear conscience. Meron ba kaming security guard sa prosecution? Wala. And people have asked me, attorney, parang kayo na lang tumitira lagi naman sa vice president tsaka sa asawa niya. You see, I have no security guards. And that is what is applicable to all the prosecutors. We have a clear conscience. This is not for political motivation.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Bing 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, sa punto pong ito, matapos ang ating mga reports mula sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan, makikipag-ugnayan naman muna tayo mula po sa Bureau of Internal Revenue, mula specifically sa Strategic Reforms Group. Makakasama natin ngayong umaga Deputy Commissioner Marisa Cabreros. DepCom Marisa, ma'am, magandang umaga po.
6: Magandang umaga po.
0: Eh, ma'am, it's a pleasure to have you here with us this morning. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Una po sa lahat, bukod sa panukalang pagsuspinde ng excise tax sa LPG at sa kerosene, ano pa po ang mga hakbang na maaaring ipatupad ng BIR upang makatulong po sa ating mga kababayan na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa atin pong mga consumers?
6: Okay. And ito po, liwanagin ko lang po, hindi na po siya panukala. Dahil na po ang pagsuspindi ng excise tax sa LPG at kerosene. Ito po is base sa Executive Order 125 na ipinatutupad na po ngayon ng BIR sa pamamagitan ng paglabas po namin ng Revenue Memorandum Circular 100-2026. Inilabas po natin yan itong September 28, 2026. So, epektibo na po yan ngayon. And then, maliban po dyan sa pagtanggal ng excise tax sa LPG at kerosene, maaalunan po sa gastusin ng mga pamilya, meron na rin po tayong RMC po na inilabas, 97-2026, inanunsyo po natin na wala pong VAT ang system loss na sinisingil po ng mga sa kuryente. Ganun din po is meron din po kami inilabas na reminder din po na palaan, mahabang listahan, na wala pong VAT na mga gamot na kinakailangan at maraming na ginagamit at binibili po ng karamihan ng ating mga mamamayan.
0: Opo. Ma'am, bukod po dito sa mga binabanggit po natin, ano, yung suspension ng excise tax for LPG and kerosene, yung sa VAT po dun sa mga systems loss ng mga power generating companies na pinapasa po sa ating mga consumers, ang ating mga kababayan po nagbabayad. Ano pa po ang mga nagpapatuloy pa rin programa ng mga BIR upang maibsan ito pong mga pagbabayad po natin ng buwis at sa patuloy na rin pong pagtaas ng presyo sa ating mga pangunahing mga bilihin?
6: Pagdating naman po dun sa kabawasan sa pagbabayad ng buwis, meron pong programa ang BIR ngayon, yung tinatawag nating one-time abatement para po sa mga micro-taxpayer. Ano pong ibig sabihin ng micro-taxpayers? Ito po yung mga maliliit nating taxpayer na hindi naman po lumalagpas ng 3 milyon sa isang taon ang gross sales. So marami po mga negosyante na mga nag-try na mag-venture ng negosyo pero tumigil, huminto, nalugi. Pero hindi po nila alam na dapat po is inire-report yan sa BIR. So nagugulat nilang sila na nagkakaroon ng pile-up of liabilities and penalties. Meron po tayong tinatawag na one-time abatement. Ang programa po is hanggang December 31, 2026. Itong taon lang po na sa bawat taon po, kung magkukwalify sila is 5,000 pesos na lang po ang babayaran para po malinis po yung mga back taxes nila or back liabilities na hindi po napagbayaran ng mga nakaraang taon.
0: Opo, Deputy Commissioner, ma'am, ito po ay for MSMEs lang, tama po? This is not for individuals?
6: Kasama po, individuals or corporation, basta po classified kayo at considered kayo as micro taxpayer, qualified, pwede po kayong mag-qualify sa programang yan. Micro taxpayer po ang ibig sabihin is hindi hulo nagtas ng 3 milyon sa isang taon ng inyong gross sales.
0: Opo. And DepCom, ma'am, sa kasalukuyan po, gaano na po karami ang ating mga kababayan na nakapag-avail nitong one-time abatement mula po sa BIR?
6: Actually po, as of October 9, last week, meron na po tayong more than 10,000 taxpayers na nakapag-avail at na-process na po yung namin ang kanilang Certificate of Availment. So sa talaan po nila, sa ledger nila is i-reverse na po yung mga open liability nila. Kasi typical po ito, halimbawa po, kayo po, you tried to venture a small business and then hindi nag-success, iniiwan na siya, tapos mababayaan na. Not knowing na nakarehistro kayo as negosyante sa BIR, eh, nasa talaan namin, there is an expectation na dapat nagpa-file ka ng return, nagbabayad ka ng buwis. So, bawat return na hindi na-file, nag-accumulate po siya ng non-filing penalty. So, mawawipe out po yun sa pagbayad lang po ng 5,000 bawat taon. Basta po, yung total liability mo in a given year does not exceed 80,000 pesos. Sana po, may-avail po ito ng ating mga maliliit na taxpayer, mga pa-individual or corporation. Kasi hanggang December 31st, 2026 lang po ang programa. Para po sa lahat ng open liability ninyo na hindi nababayaran as of December 31st, 2025.
0: Po, and DEFCON, ma'am, paano po makakapag-avail yung ating mga kababayan netong one-time abatement? Kanina po, ano, may binabanggit po kayo yung Certificate of Availment. Ano po po yung mga requirements na hihingi natin sa ating mga kababayan na mag-a-avail netong abatement?
6: Ganito po, maganda po na pumasyal po sila sa aming Revenue District Office kung saan ho sila rehistrado. Tapos pwede ho silang humingi ng profile or status po ng kanilang registration. Lalo na po yung mga may dating nag-venture into a business and then tinigil. Patingnan po nila, pwede po i-print out ano yung background profile ng kanilang record. Kapag kung may lumabas na may mga open cases, may mga unfiled returns, yan po makikita yung mga karampatang mga naging penalty. Tutulungan po kayo ng aming frontline officers para tingnan na ma-clean up po yung record ninyo, at kung qualified po is magbabayad lang ng 5,000 bawat taon, ipaprocess po yan ng aming district office, and then once approved at mabayad na po is makakakuha kayo ng certificate of availment. Nakalista po doon lahat ng mga hindi na file, hindi na pagbayaran. I-reverse po yan sa aming system para clean slate po ang record ng ating taxpayer.
0: Opo. On another matter, DEPCOM, ma'am, I hope mapagbigyan niyo po kami. In-extend din pala ng BIR yung registration para po sa ating mga online sellers naman. Yung BIR registration seal badge, in-extend natin yung deadline for until October 31. Ano pong mga ibabahagi natin hinggil po dito?
6: Okay. Paunawa po, hanggang October 31 na lang, so this month po, end of this month, ang aming palugit para dun sa pagpapaskill po ng seal badge. Ano pong ibig sabihin ng seal badge? Hindi po ba kapag yung common na brick and mortar na tindahan, nakikita po niya dyan nakapaskill yung certificate of registration ng establishment na registrado siya sa BIR. So paano naman po yung mga online businesses? So yung katumbas po sa online businesses or online presence is a seal badge. All you have to do is online lang po, pasok kayo sa BIR ORUS or Online Registration Update System. Using your TIN number, is pwede nyo pong ma-download ang inyong sariling SIM badge at i-post po nyo yun sa inyong online presence or platform. Kung bawa po yung nakarehistro kayo sa mga platform, yung page po, ibigay nyo po dun sa platform na dapat po na di-display yung inyong SIM badge, kasi po yan po yung pagpapatunay na rehistrado sa BIR. At the same time din po, nagiging protection po sa ating mamimili na nakakasiguro kayong legitimate po at tunay yung nagbebenta, hindi po siya kolorum or hindi po siya hindi totoong tao, kasi meron po siyang certificate seal badge.
0: Opo, I think para po sa ating mga customers, ano, netong mga electronic services, mga online sellers natin, I think this would be the best proof para mapatunayan na itong taong ito ay hindi scammer. Ano, kadalasan po kasi, yan ang reklamo ng ating mga kababayan. But on another matter po na related dito sa ating pinag-uusapan, ma'am, ay pinagbawal po ng BIR yung mga hidden fees for third party e-invoicing, electronic invoicing. Ano pong ibig sabihin nito, DEPCOM, ma'am?
6: Kasi po, full disclosure po dapat sa masa, especially on electronic transactions. kailangan po full disclosure. Let's say sa online, nakikita 100 pesos ang nakalagay na value ng item. Tapos biglang, at the end, is makikita nyo is iba yung babayaran ninyo. Understandable po, may patong because of the delivery services. Yan naman po is nakikita mo rin dapat na naka-disclose separate line item, delivery services. Pero any other hidden fees, hindi po dapat kasi kailangan po transparent at fully disclose sa mamimili ano po ba yung ikiniklik niyang babayaran niya.
0: Opo, and Depcom tayo po yung nag-accredit din no, nung mga e-invoicing services. Tama po ba?
6: Ito po is kalalabas lang po nung Lunes yung guidelines. Meron po kasing requirement din po na deadline na December 31st naman po, 2026. Para po sa mga required na mag-comply na capable sila na mag-issue ng electronic invoice, may mga taxpayer po nagsasabing, ay, hindi ako marunong or magpapagawa pa ako ng computer program for that. Naglabas po kami ng accreditation of service provider. May mga negosyante po tayo na ang kanilang negosyo is mag-assist at mag-provide ng electronic solution sa ating mga negosyante. So we will have accreditation of electronic invoice service provider para pag accredited po, ito po yung pwedeng mapili ng ating mga negosyante na mag-assist sa kanila at mag-provide ng electronic invoicing services.
0: Po. And lastly po no, para po sa para balikan po yung kaninang pinag-uusapan natin, mga tulong po na binibigay ng BIR upang maibsan po ang pasakit ng pagtaas po ng bilihin at pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo sa ating mga kababayan. Ito po ba ay makakaapekto sa pagkolekta natin ng buwis na naintindihan po natin ano, na napakahalaga po ng buwis na ibinabayad ng ating mga kababayan. But will this adversely affect yung pangongolekta po natin ng buwis?
6: Well, actually po, bawat revenue forgone or suspension ng payment of taxes is mababa po ang collection ng BIR. Pero meron naman pong kaakibat ng computation yan ng expectation of revenue forgone ng ating Department of Finance. Basta po sa BIR, tumutugon lang po kami na maipatupad na maayos po ang batas ng tax. And so far naman po, itong first 7 months ng taon, so January to June, nakakamit naman po kami ng goal. Ang goal po ng January to July po, 7 months, is 1.9 trillion. Nakakolekta naman po kami ng 2.03 trillion. So far, we are still po in the right track.
0: Opo, definitely po. Dahil meron po tayong lagpas ano po do sa ating collection target. In any case,
6: yes, po,
0: ano, thank you very much po sa pagpapa-unlock sa aking mga katanungan. But tatanungin na lamang po namin, ano po ang mensahe ng BIR sa atin pong mga kababayan, especially the taxpaying public? Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am. Please go ahead po.
6: Yes po. Pagdating po dun sa ano, very important po kasi yung pagtanggal ng excise tax sa mga LPG at kerosene. LPG at kerosene po is ito po yung karamihang ginagamit ng masa sa bahay, sa mga maliit ng negosyante, like karinderya. Reminder lang po na automatic po yung suspension, wala po kayong kailangan i-apply. So pinapaliwanag po namin para po sa kaalaman ng mga manufacturer, importer, distributor ng LPG at kerosene, isundin po ninyo ang guidelines ng BIR 100-2026. Wala po kayong dapat pong ipatong na excise tax dahil suspended po ang imposition ng excise tax. Ngayon po, nagsimula po noong September 28.
0: With that, maraming salamat po, Deputy Commissioner Ma'am, sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito at sa pagpapaliwanag po sa ating mga kababayan hinggil po sa mga tulong ng BIR at sa pagsuspindi po no, ng excise tax natin sa LPG and kerosene. Mabuhay po kayo,
6: yes,
0: ma'am.
6: Maraming salamat po, sa mga
0: Internal Revenue. Magandang umaga po.
6: Thank you.
0: Thank you very much po, DEPCO Ma'am.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Mga kababayan, yan po ang ating panayam mula kay Deputy Commissioner ng Strategic Reforms Group ng BIR, Deputy Commissioner Marisa Cabrero. Itin natin, para doon sa mga katututok lamang po, sinususpindi ang paniningil ng excise tax mula po sa LPG sa mga petroleum, LPG at saka kerosene. Yan, ah. Hindi pa kasama dyan, mga kababayan, ang diesel, hindi pa po kasama dyan yung gas. But at least, we are heading on the right track. Inaantay lamang po natin ang ilan pang mga interventions na ipapatupad ng BIR. Pero kailangan, this is policy driven, mga kababayan. Hindi naman po pwede na at the expense ng ating taxes, magsususpindi tayo ng koleksyon. On another note, mga kababayan, pati yung sa suspension ng VAT, value-added tax, para po sa ating mga systems loss na tayo nagbabayad ng mga konsumero. Ayan po, ay aalisin na rin. Most importantly, sa ating mga kababayan na nasa kategoryang micro, yan, micro high, ibig sabihin, 3 milyon in a year ang inyo pong kinikita. 3 million and below. Hindi mo pwedeng 3 million and above. Meron po kayong one-time abatement hanggang December 31 po yan sa taong kasalukuyan. I-avail po natin ito. Karamihan kasi sa ating mga kababayan, especially yung mga pumapasok sa mga maliliit na mga business, nagsisimula no, kanika nilang business, nakakalimutan nila na kapag ikaw ay nag-open ang isang business at yan po ay pinarehistro mo sa BIR, and eventually kung sakali namang hindi ka pinalad, hindi nagtagumpay ang iyong business, nakakalimutan na, pinababayaan na kailangan pong isara yan, mga kababayan. Yan po yung nagiging dahilan bakit yung ilan sa ating mga kababayan ay nagugulantang. Bakit meron akong babayaran? Eh kasi hindi mo kinlose yung iyong business. Sa mga kababayan po natin, i-avail po natin, napakagandang programa po nito.

0: sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. Oo, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
4: El Niño Alert!
5: El Niño Alert!
4: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
6: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init, at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
4: El Niño Alert!
5: El Niño Alert!
4: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka

0: Mangisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
1: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Nagbabalik po ang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Punto pong ito, makikipag-ugnayan naman tayo mula sa Presidential Task Force on Media Security. Ito po yung may kaugnay sa mga pagpatay sa mga miyembro ng media, ating mga kapatid sa hanap buhay at ang mga ginagawa po ng ating pamahalaan sa pangungunan ng Presidential Task Force on Media Security upang mapanatiling ligtas ang atin pong mga miyembro ng media. Makakasama natin ang atin pong Executive Director, Undersecretary Jose Joe Torres Jr. Yusek Joe, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat na tagapakinig.
6: Opo, Yusek Joe, it's nice to hear from you again. Pero una po sa lahat, ano po ang pinakahuling update ng PT Forms tungkol sa mga kaso ng pagpatay sa mga mamamahayag dito po sa ating bansa?
7: Patuloy pa rin natin nire-review yung mga kaso na matagal nang nakasampa, yung iba hindi nakasampa mula noong 1986 hanggang sa kasalukuyan. Unfortunately, nadagdagan na naman po yung ating mga kasama na nailista doon sa mga napas lang na mga mamahayag. It is very unfortunate, even as last week nagkaroon tayo ng isang conviction, pero ito nga, meron na namang isang napas lang na mga mamahayag.
6: Yung conviction po na binabanggit natin, ito yung sa ating kapatid sa Hanap Buhay. Broadcaster po ito, si Ginoong Edison.
7: Yes po,
6: ano
7: last
6: stance
7: week po
6: dito ng PT Forms? Ito po by welcome sa atin?
7: Yes, isang magandang development po yun, yung may conviction doon sa kaso ni Edison. Subalit, kahit man masabi natin nakuha natin yung hustisya, syempre, wala namang kapalit ang buhay ng isang mamahayag or isang padre de familia. Nakakalungkot pa rin yung mga ganitong klase. Subalit, we really welcome kahit napakahaba yung panahon na sinusulong natin yung hustisya na lalaban natin, at least nakamit natin finally yung conviction doon sa mastermind at saka sa gunman, yung sa pagpaslang kay Edison.
6: At nadagdagan pa po pala, no, gaya nga na binabanggit nyo kanina, ating kapatid din sa Hanap Buhay, Adrian Luterte mula po sa Albay. Sa kasalukuyan po, ilan na po ang naitalang kaso ng pagpatay sa mga mamamahayag na patuloy pang iniimbestigahan, at ilan po dito ang mga may naaresto na o nahatulan na? Kasi gusto nating makita, no, gaano na po karami yung kaso dun sa disparity nung nabibigyan o nabibigyan ng hustisya yung ating mga kababayan.
7: Yes po, at although hindi yung numero ay yung estimate lang po. Okay. Meron po tayong 205 cases na ayon doon sa talaan doon sa listahan ng PT Forms, 205 cases of media killings since 1986 hanggang sa kasalukuyan. Meron tayong halos kalahati diyan, 95 or 96 ang mga kaso na na-archive. Ang ibig sabihin po nung na-archive ay yung pamilya ay ayaw na magpurso ng mga kaso. Meron din pong mga hindi pa nahuli, kahit pa nakasampa na yung kaso sa korte, ay hindi pa nahuli or hindi makita yung mga perpetrators, yung mga suspect. At meron ding mga ilang kaso na walang record. Ito yung mga noong 1980s pa, 1987, 88, 89, na wala na rin gustong magpurso. So halos kalahati yan doon sa 205 cases. Doon naman sa naiwan na more or less 100, meron na po tayong kalahati dyan, mga about 50. Yung may conviction tayo, mayroon tayong mga about 25 na under trial, yung nasa korte. At meron tayong mga about 25 din po na sa patuloy pang iniimbestigahan.
6: Papa, Yusek Joe, on that note, kamusta po ang pakikipag-ugnayan natin sa ating mga law enforcement agencies gaya ng PNP, DOJ, iba't iba pang mga ahensya para po sa pagresolba, mabilis na pagresolba ng mga kaso, no, na pending pa o kaya di kaya naman ina-archive? May mga pagkakataon ba o may chance ba na muling ma-revive itong mga kasong ito?
7: Unang-una po, napakalaking tulong yung pagtatag ng Presidential Task Force on Media Security, lalong-lalo na yung pagpapaigting natin sa ugnayan natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasi yung ating task force ay interagency, kasama dyan yung mga law enforcement tulad ng NBI, PNP at iba pa. At andyan din yung prosecution, andyan yung DOJ. At kasama na rin natin yung Public Attorney's Office, yung Commission on Human Rights, OSG, at iba pang mga ahensya. Ito ay
6: Babalikan natin ang linya ni Yusek Joe Torres, ang ating pong Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security.
7: Hello.
6: Okay, balik na kabalik na. Yusek Joe, welcome again at magandang umaga.
7: Yes po. Hello?
6: Yes po, go ahead po, Yusek Joe.
7: Yes po, maganda po yung ugnayan natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Andyan yung mga investigation, yung security natin, yung PNP, etc. At iba pang mga ahensya. Na maganda naman yung ugnayan at napapabilis po yung investigasyon. Medyo matagal pero dapat nating intindihin yung proseso talaga sa paghagilap ng hustisya. Siyempre, halimbawa dito sa latest, tatlong araw na Pre, pinaghahanap pa rin natin kung nasaan na yung mga perpetrators. Iniimbestigahan at hinahanap pa rin natin ano yung posible na mga dahilan kung bakit pinaslang yung kasama natin sa media na si Mr. Duterte. Pero doon naman sa sinasabi niyong archive cases, patuloy pa rin po natin pinaghahanap yon. Isang halimbawa na lagi kong sinasabi dyan, isa sa mga archive cases, yung nangyari 26 years ago doon sa Laguna, pagkatapos ng 26 years last year, nahuli pa rin natin yung gunman at mastermind doon sa Mindanao na. So, mabagal man ang pagulong ng hustisya, pero hindi ito humihinto at hindi natin hihintuan yung paghanap ng hustisya para sa mga kasamahan natin na napaslang sa media.
6: Opo. At kahit yung hindi pa mismo ginagawa ng krimen yung ating mga kapatid sa hanap buhay, mga mamamahayag, pero sakali pong makatanggap ng death threat at tayo po'y sineseryoso natin yung mga ganyang bagay dahil po sa kanilang mga trabaho, sa kanilang gampanin bilang miyembro ng media, ano po ang bahagi dito ng PT Forms? Saan po ba maaaring lumapit ang ating mga kasamahan at makakakuha ng agarang tulong? Ano po?
7: Meron po tayong tinatawag na, meron pong hotline yung PT Forms at meron din po tayong QR code na nandoon sa website, sa social media platform natin sa Facebook. Pwede pong puntahan yung social media account ng PT Forms sa Facebook at makikita niyo yung IRF, yung tinatawag nating incident report form. I-fill up lang yun, napakabilis. At the same time, yung hotline po natin, pwede pong matawagan 24/7, yung 0965-03-10377. Yun yung hotline ng PT Forms. Kung merong pagbabanta, kahit pagbibiro, online man yan o kahit anong pamaran, isumbong nyo sa atin para ma-actionan agad. Pagkatapos ng security assessment, pwede rin naman po nabibigyan natin ng seguridad or yung security escort, yung media kung seryoso talaga yung kanyang yung banta sa kanyang buhay.
6: With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Yusek Joe, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the media. Isang magandang umaga po sa inyo.
7: Thank you very much po. Mabuhay po kayo.
6: Thank you very much po. Ang ating nakapanayamang Executive Director ng PT Forms, Yusek Joe Torres.
8: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: 47 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga matapos ang ating panayam mula sa Presidential Task Force on Media Security. Pututungo naman tayo sa ating mga kasamahan mula po sa labas ng ating impilan, mula sa ating mga network reporters at sa ating mga reporters dito po sa Metro Manila. Mayorya ng mga Pilipino naniniwalang dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment court ayon sa Pulse Asia Survey. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Mahigit kalahati ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat personal na tumistigo si Vice President Sara Duterte sa impeachment court ng Senado. Batay sa pinakauling survey ng Pulse Asia na isinagawa noong Setyembre, 51% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat humarap sa witness stand si Duterte, habang 34% naman ang nagsabing hindi na ito dapat tumistigo. Meron ding 14% hindi makapagpa siya, habang 1% ang tumaging sumagot. Pinakamataas ang porsyento ng mga pabor sa pagtistigo ni Duterte sa Metro Manila na umabot sa 66%. Sinundan niya ng Luzon na nasa 61%, Visayas 43%, habang 32% naman sa Mindanao. Isinagawa ang Pulse Asia ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 2,400 respondents mula September 17 to 24. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Samantala, Department of Energy, suportado ang bagong ASEAN Energy Outlook para sa seguridad at abot-kayang enerhiya. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
8: Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, akin ang kapatid Nalia, malungkot nga na tinanggap ng Department of Energy ang pagpapalabas ng ikasyam na ASEAN Energy Outlook na naglalayong gabayan ang mga bansa sa Timog Silangang Asya sa pagpaplano at pagpapaunlad ng sektor ng enerhiya. Inunsad ang naturang ASEAN Center for Energy noong Oktubre, ngayong buwan, na sa ginanap na 26 na ASEAN Energy Business Forum sa Pasay City. Ayon niya sa DOE, nagsisilbing batayan ang ulat sa pagbuo ng mga patakaran at paghikayat ng pamumuhunan at pagpapatupad ng mga proyektong tutugon sa patuloy na pagtaas na pangangailangan sa enerhiya sa rehiyon. Kabilang sa mga prioridad ng Pilipinas ang pagpapalawak ng renewable energy, pagdaragdag ng mga pinagkukunan ng enerhiya, pagpapalakas ng infrastruktura sa kuryente at pagpapahusay ng epesensya ng paggamit nito. Binigyan din ni Energy Secretary Sharon Garin na mahalagang maisalin ang mga layunin ng rehiyon sa mga konkretong desisyon, pamumuhunan at proyektong nagdudulot ng tunay na resulta. Layunin ng hakbang na palakasin ang seguridad sa supply ng enerhiya, mapanatili ang apat-kayang presyo at matiyak ang nagpapanatiling pag-unlad ng sektor ng enerhiya sa Pilipinas at sa buong ASEAN. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Lokal na pamahalaan ng oras, Eastern Samar, pinalalakas ang produksyon ng pagkain bilang paghahanda sa Very Strong El Nino. Ang ulat na yan, mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan.
8: El Nino. El Nino. Handa tayo.
11: Nakipagtulungan ang lokal na pamahalaan ng oras Eastern Samar sa 50 civil society organization CSOs upang palakasin ang produksyon ng pagkain bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Kabilang sa mga hakbang ang pagtatanim ng mga pananim na matibay sa tagtuyot gaya ng kamote. Nakapag-ani na ng 500 kilo ng kamote ang isang organisasyon ng mga magsasaka na nakatakdang ibenta sa kadiwa ng Pangulo sa Oktubre 15 hanggang 17 upang makabili ang mga residente ng mas murang produkto. Ayon kay Donabel Abalos, CSO Desk Officer ng lokal na pamahalaan ng oras, may 50 hektarya ng lupain na inilaan para sa mga high-value crops na kayang mabuhay sa kabila ng tagtuyot. Layunin ng hakbang na mapanatilang supply ng pagkain sa lugar sa harap ng posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
8: El Nino. El Nino. Handa tayo.
6: Lihim ng kagawaran ng edukasyon, inilatag ang pangalawang 30-day milestone report ng DOH, tampok ang mga nakamit na tagumpay sa serbisyong pangkalusugan. Ang ulat na yan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Iligan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inilatag at ipresenta ni Department of Health Secretary Edwin Mercado sa harap ng mga delegasyon mula sa sektor ng kalusugan, mga bisita at panauhin at awardees ng Rehiyong Northern Mindanao ang ikalawa at pinakabagong 30-day milestone report ng kagawaran sa ginanap na Regional Health Innovation Summit and Excellence Awards 2026, Oktubre at 13 hanggang 14, 2026 sa lungsod ng Cagayan de Oro. Tampok sa naturang ulat ang mga nagawa ng kagawaran ng kalusugan sa sistemang pangkalusugan. Tinitiyak ang mabilis, patas at mapagkakatiwalaan ng bawat Pilipino. Kinilala sa ilalim ng kategorya ng Health Champions, Health Excellence at Special Recognition ang mahalagang ambag sa pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan at sa pagtulong para maiparating o maiabot ang universal health care sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mga senior citizens sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, kinilala sa isinagawang programa para sa Elderly Filipino Week. Ang ulat niyan mula kay Bless Eboyan ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Kinilala ng lokal na pamahalaan ng Pagadian, Zamboanga del Sur ang mahalagang kontribusyon ng mga nakakatanda sa komunidad sa isinagawang culmination activity ng Elderly Filipino Week sa Ascenso Convention Center ng lungsod. Pinangunahan ito ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO kung saan ang nasabing aktibidad ay bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga senior citizens sa lipunan. Bitbit ang tema na may halaga at karapatan, may boses at ambag sa bayan, binigyang diin sa pagdiriwang ang kahalagahan ng pagbibigay suporta sa mga nakakatanda gayon din ang pagkilala sa kanilang karapatan. Ayon sa mensaheng ipinahayag ni Mayor Samico ng Pagadian, mahalagang maipakita ang paggalang at pagmamalasakit sa mga nakakatanda bilang pagkilala sa kanilang mga naging ambag sa lipunan. Nagsilbi rin ang aktibidad bilang paalala sa bawat isa na ang mga lolo at lola ay nararapat lamang na makatanggap ng pagmamahal, paggalang at maayos na pangangalaga. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
8: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: At sa pamamagitan po ng ulat na yan, bansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa panonood at sa pakikinig. And of course, sa ating pong mga nakapanayam ngayong umagang ito, Deputy Commissioner mula sa Strategic Reforms Group ng BIR, DEPCO Marisa Cabreros, at ang ating pong Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security, Undersecretary Jose Joe Torres Jr. And of course, mga kababayan, maraming salamat. Hindi po magiging posible itong ating palatuntunan without our tech team and ang ating pong mga executive producers. Maraming salamat, Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial at Madam Marian Melos. Maraming salamat din, Christopher Tirambolo at Miss Ellen Buena, mula naman po sa ating production division. Antabayanan po ang mga balita, ihahatid sa atin ni Miss Keith Pelutin mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Mga kababayan, ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
8: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago magalas 9 ng umaga.
8: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisita o sa Balangang Bataan para makita ang prototype transport terminal. Pangulo pupunta din ng Pampanga. May ulat si Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Dalawang probinsya sa Region 3 ang pupuntahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa rito ang lalawigan ng Bataan kung saan ay pupuntahan ng Presidente ang Balanga Green Mobility Hub sa Cabog-Cabog na sinasabing magiging prototype transport terminal na dito ay mayroon itong charging stations para sa mga electric vehicle. Mayroon din naman ang solar panel installations at battery energy storage systems na inaasahang masisimulang patakbuhin bago matapos ang 2026. Pupuntahan din ang punong ekutibo ang Clark Freeport Zone sa Pampanga para pangunahan naman ang pagbubukas ng United Parcel Service. Inaasahang palalakasin nito ang cargo at logistics operations ng UPS sa Pilipinas at sa rehiyon ng Asia Pacific at magpapabilis sa paggalaw ng mga produkto at shipment para sa mga importer at exporter. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Pag-atras ng 3 impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte, risky sa prosecution ayon kay spokesperson Ace Barbers. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
16: Para sa prosecution team, ang pag-atras ng 3 articles of impeachment upang ikaon na lamang ang pansin sa usapin ng unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni impeachment adviser at trial spokesperson Ace Barbers sa gitna ng usapin ng withdrawal ng tatlong kaso laban sa pangalawang pangulo. Nilinaw naman ni Barbers na ang pagbawi sa mga formal na reklamo kaugnay ng umano'y grave threats, confidential funds at bribery ay hindi nangangahulugan na mahina ang mga ebidensya ng prosecution. Sa katunayan, Ana, binigyan din niya ang na merong matibay na testimonya at dokumento na sumusuporta sa mga nasabing akusasyon. Dagdag pa ni Barbers, sila ay kaisa sa hangarin ng pangkalahatang publiko na naghihintay na sa magiging huling desisyon ng Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson at Advisor Ace Barbers.
17: Risky para sa prosecution na i-atras yung ibang mga kaso. Dahil kapag kahalimbawa hindi sapat ang ebidensya doon sa mga sa articles of impeachment na naiwan at ito'y ma-dismiss at ma-acquit ang ating respondent. So, wala na hong choice.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Quezon City Police District, pinaigting ang kampanya laban sa laws of firearms. May ulat si Mary Ann Bastasa.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Pinaigting ng Quezon City Police District ang kampanya nito laban sa mga loose firearms o mga baril na walang kaukulang lisensya para maiwasan ang mga krimeng may kaugnayan sa baril sa lungsod. Ayon sa QCPD, kasama sa hakbang nito ang offline katok kung saan tinutukoy at biniberipika ang mga expired o hindi na renew na lisensya ng baril. Gayun din ang pagbisita sa mga may-ari para paalalahanin silang sumunod sa requirements. Pinaigting din ang offline sitas pamagitan ng mga random checkpoint. Hinimok ng QCPD ang publiko na maging responsabling may-ari ng baril at iuulat ang mga kahinahinala aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa 911 o sa QC Helpline 122. Pinapayuhan din ng publiko na huwag kumprontahin ang mga armadong individual at sa halip ay ipagbigay alam ito sa mga otoridad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate Dela Cruz, Pilipin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
20: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
21: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
20: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
22: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
23: Ampalaya!
24: Ampalaya!
23: Kumakain kayo, ampalaya!
20: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: kayong din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
1: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Oras sa buong kapuluan, 8 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
8: Leslie Bukopo.
9: Leslie Bukopo.
8: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
9: Leslie Bukopo.
8: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Good morning! Magandang umaga ho ng Webe sa inyong lahat. Mga kaibigan, ngayon ay October 15, 2026 at welcome po sa edisyong ito ng Leslie Bukopo Live. Sa ngalan ho natin kasama si Mr. Leslie Bukopo, ako si Tess Ramirez. Makakasama niyo ho hanggang alas 10 ng umaga. Kayo ho ay tatanggap pa rin ng mga balitang nakalap ng ating mga kasama mula ho sa Radyo Pilipinas Stations Nationwide. Pagkat napakaraming mga impormasyon na dapat po ninyong malaman, lalo na ho sa kanayunan. Isahan na po natin tanggapin ang hatid ng Radyo Pilipinas Tandag, National Irrigation Administration Surigao del Sur, gumagamit na ng mga solar-powered irrigation pumps bilang panlaban sa epekto ng El Nino. Pakinggan po natin si Raymond Aplaya.
10: El Nino.
11: El Nino.
10: Handa tayo.
12: Isa sa mga ginagawang intervensyon ngayon ng National Irrigation Administration o NIA Surigao del Sur Irrigation Management Office bilang pagtulong sa mga magsasaka ng palay laban sa epekto ng El Nino ay ang paggamit ng mga solar-powered irrigation pump. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Tandaga, inihiyag ni Engineer Paul Orbistondo, Acting Division Manager ng Naturang Tanggapan, na ang mga pump na ito ay may kakayahang kumuha ng groundwater naabot sa 80 meters ang lalim. Malaki ang naitutulong nito para sa patubig sa mga palayan, lalo na't unti-unti nang bumababa ngayon ang supply ng tubig mula sa mga ilog dahil sa epekto ng El Nino. Sa kasalukuyan, mayroong 14 na mga solar-powered irrigation projects ang itinayo sa bayan ng Cantilan na kung saan ang iba rito ay malapit nang matapos habang ang iba naman ay napapakinabangan na ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
10: El Niño.
11: El Niño.
10: Handa tayo.
7: Kakaugnay na balita, mga rainwater harvesting facility ng Iloilo City Government inihahanda na po sa maaring epekto ng very strong El Nino sa lungsod. Ito ang hatid ni Janelle Baclay ng Radyo Pilipinas Iloilo.
10: El Nino.
11: El Nino.
10: Handa tayo.
9: Inaghahandaan na ng mga empleyado ng Iloilo City Environment and Natural Resources Office ang maaring maidulot na pinsala ng Super El Nino sa mga pananim kabilang ang mga landscape area sa lungsod. Kaya ngayon pa lang, inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang dalawang rainfall harvesting facility na magsisilbing reservoir ng tubig ulan mula sa mga drainage na makikita sa La Paz Plaza at Plaza Libertad. Ayon kay Jerry Bayot, caretaker at Metro Aid in charge sa La Paz Plaza, taong 2023 nang ipinagawa ang rainfall harvesting facility at kayang mag-imbak ng maraming tubig ulan na magagamit naman sa pagdilig ng mga halaman sa landscape area at mga plaza. Noong naranasan ng mild El Nino noong taong 2024, malaki ang naitulong ng harvesting facility upang madiligan ang mga bulaklak at ornamental plants sa mga plaza, dagdag pa ni Dayot. Plano rin ng lokal na pamahalaan na lagyan ng dagdag na RHF ang ilan pang mga plaza sa lungsod upang makapag-imbak ng malaking volume ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
17: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
18: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
17: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
19: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
20: Ampalaya!
21: Ampalaya!
20: Kumakain kayo, ampalaya!
17: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
22: Kayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
20: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
10: El Niño.
11: El Niño.
10: Handa tayo.

0: ne. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong makaka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Iyahandog ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ang Government at Work. Alamin ang mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan, lahat yan natutukan at ipinadiliwalag dito. Government at Work. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Lunes hanggang Huwebes. Government at Work. Kasama si May Dueñas Formaran. Government at Work. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Good morning, mga kaibigan. Ito po muli ang palatuntunang Government at Work. And today is Thursday, October 15, 2026. At kayo pa'y patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. And this is the new sound of public service and FM radio. Bago pong tunog ng serbisyo publiko na ngayon ay nasa FM na. Kasama po natin sa bahaging technical si Engineer Robin Celis sa Master Control. And sa transmitter side, si Radal Parlasbang ating kasama doon. And of course, mga kaibigan, magkikwentuhan na naman po tayo. Magbibigay daan po sa ilang mga balita, mga government assistance, of course, in preparation po sa very strong El Nino. Yan po ang aming iahatid sa inyo. Mga balita pa rin na alam nyo na makakaapekto sa atin pong buhay, tulad halimbawa ng mga nagtataasang presyo ng mga gulay sa ngayon. Imagine ano, meron po kong binili na isang petsay. Kaya sabi ko nga mas maganda talagang bumili ng gulay sa palengke, ha? Kasi kapag ho kaya hindi ko naman ho sinasabi na ano, kasi syempre depende on sa handling, depende sa packaging ganyan. So syempre pagka nagbili tayo sa mall, yan ay naka-plastic, yan ay kung ano yung preparation. Marami may mga preparation siya. Kaya syempre, medyo nagiging pricey ng kaunti. Pero kung kayo ho ay nagbabudget, and I think naman lahat po ay nagbabudget tayo, go na lang tayo ay sa palengke. Or, may isa pang magandang option dyan. Kung kayo ay merong green thumb, ayan, tanim na lang ho kayo. Alam nyo, kung ako po, ang inyong lingkod ah, kung ang aking pong ano, kamay ay yung ano ba, yung mga may Midas touch, ganyan. Sa tingin ko, nagtatanim po ako. Kasi naalaala ko, nung kami ho ay elementary, isa ho sa mga, I think in high school na, no? In Quezon National High School, at Quezon Provincial High School pa ho noon, ha? Parang first year and second year, kami ho yung nag-garden. Tapos ang pinapatanim po sa amin ay either petchay, mustasa, kamatis, talong, okra. Kasi yan pong mga yan ay madali pong tumubo. E naalaala ko noon, sabi ko, kasi may mga kagroup naman po ako noon eh, kaya hindi ko po pwedeng sabihin na, ay ako ang nakapagpatubo dyan. Kasi diba pasisibulin nyo yon, tapos pagka napasibul nyo na, tapos isa ka nyo itatanim, sama-sama naman kami. So hindi ko pwedeng sabihin na, ay ako yung nakapagpatubo dyan. No, so, wari ko nga, ang pwede ko lang maitatanim, malunggay. Pero hindi rin eh. Kasi nga, alam ko po na, pag ho kasi may mga nagregalo na ho sa akin sa mga nakalipas na mga tanim na ang ganda-ganda nung ibinigay sa akin. So na napapunta sa akin, inaalagaan ko naman, dinidilig ko naman ang tama. Tinatanong ko, kailan ito dapat diligin, paano ang ano nito, maintenance, ganyan. Ginagawa ko naman po. Aba, ay kalaunan, ay pag hindi ho nangangapilas ang mga dahon at sa amin ho ay may snail, akin nga hong pinag-aalis yung isnil at nangangain ho pagkanan dahon, pumapangit ang itsura na aking mga tanim, ay namamatay. Kaya sabi ko nga, kung ako po'y merong berdeng, kung berde ang aking, alam niyo yung malamig ang aking kamay, ay nagtanim na ako. Ang mahal ng mga gulay, mas mura pa ho ang karne ngayon kaysa po sa gulay, di ba? So ngayon, ang ginagawa ko po, butay na lang yung aking kabya marunong magtanim. Edi siya na lang. Anyway, pero hindi ho siya nagtatanim ng amustasa at saka ay petchay kasi medyo matrabaho po yun. Tsaka kinakailangan may garden plot ka dyan. Pero yung ibang ginagawa, yung urban planting, yung banggi pong mga ginamit po natin ng mga bottled water. Kaya lang, ang lupa ang kailangan dyan eh. Lupa. No, para mas maging alam niyo yon, maging mataba yung inyong mga tanim. So ganun ang ginagawa nung iba. Ako, meron akong kaklase sa Sariaya nung binisita ko po siya bago siya nagpunta ng ibang bansa. Ako ho'y pinakain niya ng pasta. Alam niyo yung mga ginagamit niya? pinipitas lang niya doon sa kanya mga herbs. Sabi ko, oh, ang galing naman. Eh, gusto ko mag-ganon, kaya lang alam ko, magsa-aksela ako ng pera kasi tsak na mamamatay din yan sa aking mga kamay. O yan, ha? Kaya, kasi nga, kaya ako nabanggit, di ba, Friday, Saturday, ipamamalengke na naman natin. O, wag ho kayo mabibigla sa presyo. Kahit ho nga yung isda ngayon, ang presyo, ang kilo, 200, eh ang paborito ko pa naman ho ay yung galunggong. Eh yung kaso, ang galunggong ho, pulaman ang buntot o yun pang mapintog, sabi nga yung galunggong atimonan kasi malasalasa po yun. Ang kaso, ang taas naman po nun sa uric. Pero paborito ko po yun, masarap ho yun. Ano? Ang iba pang mga isda ngayon, 350, 400, oh grabe, ano? Tapos kakainin mo. Ng, ako pag gumakain ng isda ay sinip lahat, simot lahat. Ulo, siyempre hindi naman lahat ng ulo kakainin mo. Yung pong buntot, ayan. Pag ipinirito niya ng crispy-crispy, o diba, masarap hong kainin. So, yun ho. Siguro nasa sa atin na kung ano yung ating maaaring gawin nang hindi masyadong masaktan ang atin pong bulsa dahil ho sa napakamahal na bilihin na sa ngayon. Okay, so puntahan. Ito muna, balita ko po muna sa inyo, no? Meron hong isang pangyayari, sorry. Sabado ho, meron ng isang babae dito na dulas at nahulog sa Iam River. Diyan po sa may barangay Purok Pag-asa sa Kota. Sabado po ng umaga. Nahulog, no? Tinangay ng agos. Okay? Na-recover ang katawan. Nagkaroon ng search and rescue operation ang Coast Guard Substation Kota. At pero hindi naklara po na dead on arrival. So, ano to ha, hindi ito bumabagyo ha, nung ano to, nung nangyari po ito. Actually, nito lang pong Sabado. So, ingat, no, marami ho tayo mga kababayan ang naninirahan sa mga tabing ilog. No, tayo, pag nadadaan ho tayo dyan sa may bahagi ng Barangay 5, alam ho ninyo, medyo ayan, yun ay bagamat meron na po dyang riprap, okay naman kapag lumalakas ang agos o kaya ay meron ho tayong habagat o kaya ay may malakas na bagyo. So far naman, malaki po ang naitulong yan. And mga kaibigan, meron ho kasing bago daw bagyo eh, no? By ano, October 20 to 21, so next week, na sana malusaw, si Bagyong Umberto. Ang sabi ho, aba, maganda ho tayo sa bagyong darating. Kasi ito po ang pangalan, Bagyong Umberto. Pag ito po ay pumasok na dito po sa Philippine Area of Responsibility. Ayan. Kaya sabi nga, isa pong pag-iingat ang atin pong gagawin. Nga pala, mga kaibigan, in preparation po sa very strong El Nino, ang bayan po ng Alabat, Quezon ay isa po sa mga sa apat na bayan sa lalawigan na nagdeklara na ng state of calamity. Okay? So, ano kung bakit, no? Usually po, yung pong kakulangan ng supply ng tubig ang kanila pong nagiging problema. Bagamat hindi pa naman po, wala pa yung El Nino, no? Ang bayan po ng Alabat, sinatatandaan ko na maging bisita po natin si Mayor Ice Canimo dito po sa Umpukan, sa government online noon, eh kanya na hong binanggit na may problema po ang kanilang bayan pagdating po sa supply ng tubig. Eh ngayon, yun ay wala pang El Nino ha, so lalo na ngayon pagka

0: Board ng NFRDI Philippines. Ayan. At siya ho yung nagbigay yung kanya pong kumpanya na feed mix ng 1,000, hindi lang 1,000, ang alam ko madaming mga water containers, 1,000 liter water containers. Ito pong mga water containers na ito, ito po yung ipamamahagi, no? Sa mga residente ng Alabat, Quezon, para po sa kanilang program, rain harvesting program po nila. Kasi po itong rain harvesting program nila ay para ho makakolekta ng ulan. Ayan. So, yun po yung una at ikalawang batch ang dumating. Tapos ngayon, parang may third batch pa. Gagamitin po ito ng Bayan ng Alabat bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. At ayon po nga po sa post itong si Mayor Ice Canimo sa kanyang social media page, sinabi niya na kailangan ay makabuo, marami silang kailangan, ng 200,000 liters na kabuoang storage capacity para po sa kanilang rain harvesting o rainwater harvesting program. So ano ang kanilang gagawin? Ang gagawin po nila, sa panahon po ng tag-ulan, kukolektahin ang tubig ulan mula po sa mga bubong at iba pang catchment areas at itatabi sa mga containers para po magkaroon ng reserbang tubig na maaaring magamit sa mga angkop na non-potable purposes kapag dumating ang matinding tagtuyot o kakulangan sa supply ng tubig. Sasamantalahin po ng lokal na pamahalan ng paghahanda habang may ulan na maaaring maipon. Paano kung wala? Para magkaroon po ng sapat na supply ng tubig ang Alabat. Oh, umulan na ba sa Alabat ngayon? So nagmula po sa feed mix sa pangunguna ni Ginoong Norberto Chinquanco ang water containers na gagamitin dyan po sa Alabat. Okay? So yan po yun mga kaibigan. Maganda yung kanilang program na yun. Hindi naman sa atin, hindi naman huna ulan ng buhos na buhos, di ba? So paano ka makakakolekta? Pero kami nag-iipon na ho kami. Meron, ilan na yung naipon namin? May isa na kaming blue na naipon na mataas. Alam nyo, pag binili ho nyo yung 700 pesos. Tapos meron na rin ako naipon na dalawang ipunan. Oo nga, dalawang ipunan yun. Alam ko dalawa yung container ko eh. Dalawa yung blue na malaki. Ayan. Ay, sa dami ba namin kami? Anim. Oo, anim kami. So, alam nyo yun. Medyo. Tsaka ako, ang ginagawa naman po ng inyong lingkod, ay si 2-8 na ang laging, ang aming lalagyan ng tubig, ay lagi hong puno. Gusto ko ay laging puno. Kahit sa banyo. Kahit na ho kami may shower, gusto ko ay meron pa rin pong container na meron pong nakaimbak na tubig na from time to time. Ako nga, ang ginagawa nga ho ng inyong lingkod, mas naliligo nga ho ako sa tabo-tabo kaysa gamitin yung shower namin. Ewan ko ba, namihasa po ako siguro nung medyo traditional way of ano. Unlike yung mga iba na shower-shower para fresh water, ganyan. Pero ang ginagawa ko naman po, bago naman na matapos po ang paliligo, edi naghahalaw po ko ng fresh water na nanggagaling sa shower. Okay? So magbabalik po tayo sa atin pong program makalipas po ang ilang paalaala.
1: To cook in the middle of winter, the Food Network had its own adobo recipe.
2: This is DWFS, and there is 87.9 FM, chicken adobo Radio. Gagapay sa buong Calabarzon at Lima Ropa. Radio.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino,

0: Eh, nakaka-survive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
1: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
1: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
1: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Okay mga kaibigan, ay mamaya ibibigandaan po natin ang DOST Pag-asa ha. Bagamat ako may binanggit na kanina, tungkol po sa ano sa darating na bagyo itong si Umberto, pero nais pa rin po nating malaman sa atin pong of course weather authority, no, ang DOST Pag-asa na ano. Ah, may report muna pala, syempre, sige. Uy, ako'y merong babanggitin din mamaya, ha, yung civil service exam sa mga gusto pong mag-exam. May first batch na schedule po tayo, okay? Narito muna ang report ni kasamang Mara mula po sa labas ng himpilan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Go ahead, Ate Mara, sa iyong report.
5: Ipinaliwanag ni SSS Lucena Assistant Branch Head Grace Valdez sa panayam ng RP Lucena kung paano makatutulong ang SSS Loan Light sa mga miyembrong may bigla ang pangangailangang pinansyal sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Aniya nagbibigay ang programa ng pagkakataon sa mga kwalipikadong miyembro na makahiram ng karagdagang pondo kahit nakagamit na sila ng iba pang uri ng pautang sa SSS alinsunod sa mga itinakdang kwalipikasyon. Mabilis at ligtas din ang proseso dahil isinasagawa ang aplikasyon sa pamamagitan ng online facility ng mga partner financial institution. Samantala, sa kabila ng inflation, hinikayat ng SSS Lucena ang mga self-employed at voluntary members na patuloy na maghulog ng kanilang kontribusyon. Pinayuhan din ang mga miyembrong may employer na tiyaking na ihuhulog ang kanilang kontribusyon upang mapanatili ang kanilang kwalipikasyon sa mga benepisyo at pribilehiyo ng SSS. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Maraming salamat, Ate Mara. O, eto ho. Ready ka na bang simulan ang review mo for 2027? Okay. Eto ho yung mga petsang dapat natin ninyong tandaan. Ang date of exam for civil service next 2027 ay sa March 14, 2027. Pero, ang application period po ay mag-i-start ng November 2, 2026. Okay ha? November 22, mag-file na kayo kasi ang exam nyo ay sa March 14, 2027. Okay? So, ito naman, bago natin bigyan ng daan, ang ulat ni kasamang Mara. Gusto ko lang ho itong basahin sa inyo. Nagbabala po ang DSWD na maaaring maparusahan ang mga content creator na nangungutya, nanlalait o gumagawa ng diskriminasyong pahayag laban po sa ating persons with disabilities o PWDs, kabilang na ang mga may autism at kondisyon sa kalusugang pangkaisipan. Ito po ay matapos batikusin ng isang episode ng Machong Chismisan Podcasts na umanoy ng utsa sa mga taong nasa autism spectrum. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, dapat igalang ang dignidad at karapatan ng mga PWD at hindi gawing katatawanan o libangan ang kanilang kondisyon. Sa ilalim po kasi ng RA 7277, o ang Magna Carta for PWDs na pinalakas ng RA 9442, protektado ang PWDs laban sa pangungutya, panlalait at diskriminasyon dahil sa kanilang kapansanan. Mayroon po itong kaprosahan na multa at pagkakulong. Samantala, tinanggal na po ang controversial na podcast episode at humingi na rin ng paumanhin ang mga host nito. Ay sus, kung kailan daw harm has been done, ewan natin, di natin alam kung ano, kung anong gagawin at reaksyon ni ng ating queen of all media na si Miss Chris Aquino. Wala eh, may mga nag-iintay. may mga nag-iintay ng ano, ng reaction from Miss Chris Aquino. Okay, narito pong muli ang report. Pilipinas Patrol number 7 Ako yun na number 5. Si Ate Mara Pefanio Grezula.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Go ahead, Ate Mara, sa iyong report.
5: Ipinaliwanag ng Social Security System o SSS Lucena ang SSS Loan Light, isang digital microloan program na naglalayong magbigay ng mabilis, ligtas at abot kayang panandili ang pautang sa mga kwalipikadong miyembro. Ayon kay Assistant Branch Head Grace Valdez sa Paniam ng RP Lucena, sa ilalim ng programa maaaring makahiram ng 1,000 hanggang 20,000 pesos ang mga miyembro, depende sa average ng huling 12 monthly salary credits. May pagpipili ang panahon ng pagbabayad na 15, 30, 60 o 90 days na may interest na 8% kada taon. Maaaring mag-apply ang mga employed, self-employed, voluntary at overseas Filipino worker members na edad 18 pataas ngunit wala pang 65 years old sa pagtatapos ng loan term basta natutugunan ang mga itinakdang kwalifikasyon ng SSS. Layunin ng programa na mapalawak ang access ng mga miyembro sa digital financial services para sa kanilang panandali ang pangangailangang pinansyal. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: O ayan, sa SSS, pwede daw pong mangutang, ano? Nag-member ho ba kayo? Mag-member na ho kayo kahit kayo ay government employee, no? Para dalawa ho ang inyong, ano, ang inyong pension. Pension from pension from GSIS pag nagretiro na kayo, and then also pension from SSS. O, di ba? Ano lang naman yan eh. Sa una lang mahirap. Okay. Atin na hong bigyan ng daan ang ating pong DOST. Pag-asa. Okay. Alamin po natin ang lagay ng panahon. Dito po sa amin sa Lucena, medyo may limlim. May init, kumukulimlim, may init, kumukulimlim. Hindi nga natin alam eh. So sana ganito na lang yung ano, yung weather natin. Sana po ipagdasal natin ano, na wag nating maranasang masyado yung epekto ng El Nino, ng very strong El Nino, kasi alam nyo, ang mas affected po dito yung ating mga maliliit na mga kababayan. Yung mga bahay eh sabihin na natin na wala silang kisame, na sa halip na unahin nila ang bumili ng mga electric fan, etc. Mas uunahin nila ay kung ano yung impanglalaman sa kanilang tiyan. Sila po ang kauna-unahan na maapektuhan nito pong very strong El Nino. So narito po ang DOST Pag-asa.
6: Radyo Pilipinas.

0: Malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayong araw dulot ng Intertropical Convergence Zone o ng ITCC. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Webes, October 15, 2026. Sa ngayon, meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Unahin na natin tong Intertropical Convergence Zone or ITCC na nakakaapekto dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Sa ngayon din, meron din tayong northeasterly wind flow na bumubugso naman dito sa may Northern Luzon at Central Luzon. Sa ngayon, meron din tayong bagyong minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli ito na mataan sa langing 2,015 kilometers east ng extreme northern Luzon. Hindi naman natin ito nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng ITCC, inaasahan natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Quezon at Bicol region. Magiging bahagya hanggang sa maulap naman ang papawiri na may mga isolated light rains dito sa Ilocos region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA pati na rin ang ating panahon na app hinggil sa mga nilalabas nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Lawag, 23 to 34 degrees Celsius. For Tuguegarao, 22 to 33 degrees Celsius. Baguio, 16 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Tulot pa rin naman na itong ITCC, makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Palawan, Visayas, pati na rin dito sa may Mindanao. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil sa mga malakas na bugso ng mga pag-ulan ay mataas din po yung banta ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:36 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Maraming salamat kay Miss Chanel Dominguez. Okay, so narinig niyo naman po ang lagay ng atin pong panahon, okay? So, paano daw po natin matitiyak ang kabuhayan ng mga magsasaka at ang pagpapatuloy ng edukasyon sa gitna ng mga posibleng epekto ng Super El Nino? Actually, meron pong report, no? Meron hong inilabas dyan, of course, with our President Bongbong Marcos. Una, maraming sinasabi na dapat na gawin, katulong. So, pag-iipon tayo ng tubig, mag-aaksaya ng tubig kasi ang ano rito, it's not a regular El Nino. It's a very strong El Nino. Maraming mga dapat na paghandaan mula po sa tahanan, no? Kahapon yung tinanong natin na estudyante, si Mitch Gapuz, sabi niya, ang una niyang paghahandaan yung sunscreen. Bakit? Eh, syempre, sabi niya, bilang isang estudyante, kinakailangan niyang maglagay ng sunscreen kasi mainit, protection sa kanyang balat. Tama naman. Then, ikalawa niyang gagawin, maghanda, magdala ng payong. Oo. Lalo na ho yung mga payong ang bibili niyo. Salamat na lang sa PSA, ano, meron silang payong na ibinigay na yung bang ilalim, yung kayang protektahan ka sa ultraviolet rays na nanggagaling sa init ng araw. Okay yon. Or dili naman kaya, you can buy a black umbrella. Mas maganda yon kasi kaya kang protektahan kahit papaano. Then ikatlo raw niyang gagawin ay magdala ng e-electric fan, yung mini electric fan. Meron ako noon, meron ako, hindi ako bumili, no? Mga bigay po yun pagka kami inagkakaroon ng kapihan or naadal ng coverage, like from BSA, ganyan. Kaya lang, may matibay naman eh, pero meron isa sa akin na ano, nasira na agad. Kaso lang, nabibigatan ba ako na magdala? Sabi ko, pandagdag pa to ng lalagay ko sa bag ko. So, usually ang dala-dala ko ay yung abaniko. Alam niyo yung abaniko? Yung pamaypay na mga sinauna noon. Ewan ko, meron ako abaniko eh. So, saan ko gagamitin yun? So, ito na lang kaysa bumili ako ng mga mini electric fan. No? Meron naman, pero gusto ko sana yung magaan. Yung iba, ang bigat naman. O kaya, yun ang sabi ni Mitch, ano? And then, sa bahay naman daw, sabi niya, yun, gagamit siya ng aircon, pagsasabayin niya ang aircon at saka electric fan, kasi kung aircon daw lang, kulang daw yung ano, lamig na binibigay. So talagang kinakailangan, sasabayin mo pa yan ng electric fan. Ngayon, kung gagamitin mo naman ang electric fan lang, masyadong mainit pa rin po ang hangin na ibinubuga, which is totoo naman, especially kapag halimbawa po ay summer. O so yun po yung kanyang preparation. Kayo, ano ang preparation ninyo? Ang preparation ko, kahit hindi niyo ho tinatanong, sabi nga ni Aling Maliit, aba syempre, iipon ng tubig. Unang-una, yun talaga, no? Kasi unang-una, halimbawa, pagka nawala ng supply ng tubig, medyo na nga kumate. I mean, nag-decrease yung ano, bumaba ang ano ng tubig, ganyan. So, saan ka kukuha? May alternative ka. Paano kung may deep well nga kayo? Wala rin naman. Alam niyo yung sinusundo pa yung tubig? Alam niyo ba yon? Yung bang tataktakan ka muna ng tubig bago niyo bobombahin sa kami aakyat na tubig? May ganun po. Okay? So, sana hindi ho tayo maapektuhan talaga. Alam niyo, kasama ho sa aking pagdadasal na sana, minimal lang ang maging effect sa atin ng very strong El Nino, especially sa atin pong sektor ng pangisdaan at saka po sa pagsasaka. Definitely sila po yung unang-una. Bakit? Sila ho yung nandun sa dagat. Sila ho yung manghuhuli ng isda. Alam niyo naman ho ang init ng hulab, ng galing po, ng init, na lalo na kapag malapit sa dagat. Diba? Nakakapangitim nga yan eh. Ikalawa, yun po ang ating mga magsasaka. O, eh, diba magtatanim mo po yung mga iyan. Usually, mga itatanim na crops ng mga yan ay di yung corn. Kasi yung corn ay hindi masyadong maano sa tubig yan. No? Yung kanilang pangangailangan ng tubig. Sa bigas, so siguro hanap sila ng mga varieties, no, ng bigas na hindi masyado, pero meron ba nun? So sana meron, ano, wish lang natin na sana meron po. Ano pa? So siguro, tipid tayo. Hindi naman pwedeng sabihin tipid tayo sa pagsusuot ng damit, ano. Paano kung pumapasok ka? Sa paglalaba. Noon na uso yung pag ikaw ay nag-ano sa washing machine, yung parang isang ano lang, hindi man siya mabula, pero naaalis yung mga dumi. Tapos, pag hinanlawan, hindi na nga kailangan ng sobrang dami ng tubig. Kasi meron hong mga, ano, may mga laundry powder. Nakaapat na hanlaw ka na, mabula pa. Yung masyadong makain sa tubig, so hindi ho dapat ganon. So, yan ang dapat na gawin. Tayo pa naman mga Pinoy, gusto natin mabula, ano. Pero ako po, ayoko na masyadong mabula. Mas tama na yung sakto lang, no? Yung alam mo mabango yung iyong damit. Sa dami ng mga Pilipino, sa dami ng tao sa mundo. Imagine. So the reason why I'm really appreciating, no, yung gawa ng Diyos na ibinigay sa atin. Imagine niyo, may tubig tayo, may kuryente tayo, lahat. Nung ako'y pinanganak, no, syempre. Nung ano, mahilig mag-travel yung nanay ko. Ma-travel yung nanay ko eh, kasi maliit pa ako. Nung buhay pa po, no? Maliit pa ako. Pupunta kami ng Lucena. Mamiyesta yan. Hilig mamiyesta ng nanay ko. Ewan ko ba? Ako hindi yung mahilig mamiyesta talaga, no? Mas pipiling ko magstay sa bahay. So, naalala ko noon, one time, first time, na... Ay, hindi. Pupunta kami pala ng Gumaka. Kasi sa Gumaka po ako nag-aaral eh, no? Isa sa natatandaan ko, ano noon, mag-aaral na ako noon, ha? Sabi ko, paano tumatakbo ang sasakyan? Yan. Naalala ko noon, yung locomotion. Katanda ko yan, yung sa science. Kaya naalala ko pagka kami nag-ano noon. Yung locomotion. Kasi iisip ko, kasama ko nung nanay ko, tinitinan ko yung ano, yung gulong. Umiikot yung gulong, ganun. Umiikot siya ng dire-diretso. So ano nagpapatakbo doon? Tapos nakakarating kami sa patutunguhan namin. Yung liit kong yun, pinroblema ko yun. Hanggang sa kailan ko lang siya na-research. Kasi sa amin nun, sa General Luna, wala naman po doon sa amin na library na, wala sa amin nun yung encyclopedia. Hindi, nakakita lang po ako talaga ng encyclopedia. Nung nandito na po ako sa ano, sa Lucena, nag-migrate kami in Lucena, 1979, that was June 1979. And then, I discovered and I realized na yung pong library in Quezon Provincial National High School, pumupunta po ako doon. So doon ko parang ni-research na laala ko. Kasi elementary pinag-aralan namin, hindi eh. Ang pinag-aaralan namin noon nung elementary ay deforestation, reforestation, photosynthesis, etc., etc. Eh, at saka yung current events, no? Alam niyo yung world's, parang world's digest that time nung kami po ay nasa elementary. So yun. So, locomotive, locomotion, yun pala. Sabi ko, kaliit-liit ko, no? Parang hindi naman maliit. Alam ko, mag-aaral ako nun. Pero pinro-problema ko po yun. Saka sabi ko, ano nagpapatakbo? Ayan, wala lang. Wala namang masama eh, na problemahin yun, di ba? At least, meron kang isang question na gusto mong alamin ang sagot. So, ayun, anong connection doon sa pinag-uusapan natin, El Nino? Eh, di yun, yung pag ikaw ay travel-travel, ganyan, syempre. Ano ka ng maraming damit, susuotin, maglalaba ka, eh paano kung ang tubig na'y kukonti, no? Dito pa naman sa atin ay, ewan ko ha, sa amin naman po awan ng just 24 hours ang tubig. But ewan ko, may mga lugar dito po sa Lucena na talaga naman pong iniintay po nila ang tubig ay tuwing madaling araw. Dito daw sa kota, eh parang ano rin eh, may oras din. And also somewhere in Better Living, sa may Puerto Bayon. Doon pala, may oras din ang pagdating po ng tubig. So, sana itong binibigay sa ating ito, no, inigaling po sa kalikasan kung bakit meron tayong tubig, kung bakit meron tayong nahuhukay na tubig na pwede pong ipamahagi sa lahat ng concessioners. Syempre, lahat po yan ay gawa ng nasa itaas. Ano? Wala na tayong oras, mga kaibigan, at tayo muling magkakasama na on Tuesday na, October 20. Ang bilis naman ng araw. Alam mo yun, pero di ba lagi nating iniintay? Pag Linggo na, ano ba yan? Lunes na bukas? Tapos pag ano, yes, malapit na Friday na bukas. Ayan. So, kami ho ay magbabalik sa inyo on October 20, Tuesday. Bali, 20, 21, 22 lang po tayo nagkakasama sa atin pong palatuntunan. And abangan nyo pa rin po ang ilang mga program dahil kami po ay medyo tigil muna ang pag-hookup sa impeachment. So, standby po sa What's on Your Mind na ibabahagi po ng ilan nating kasama mula po alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ito po ang yung lingkod, May Formaran, sa ngalan ng ating mga nakasama sa bahaging technical. Hanggang sa muli, magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig funds!
7: Government ka lang!
8: Ini-ini.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

Sinaw Christine Joy B. De Leon from San Pedro City.

0: Let me call on stage Miss Beatrice Erica T. Breba, City Nutrition Program Coordinator of Santo Tomas, Batangas, and 2023 National Outstanding CNPC.
1: Next, Miss Amelia T. Naras, City Nutrition Program Coordinator of 13 Matra City, Cavite, and 2024 National Outstanding CNPC, with Mayor Gemma Lubigan and Sinaw Jerlene Avila Moya. Once again, congratulations to all our awardees. At this point, we would like to thank our presenters. You may now take your seats and rest. And mamaya, babalik ulit.
2: And for opening your doors to collaboration. Because at the end of the day, nutrition is everyone's responsibility. To our city mayor, Mayor Gemma Buendia-Lubigan, thank you for believing that nutrition deserves a place among the priorities of our city. Your support gives us the confidence to dream bigger, strive for better, and keep pushing ourselves to do more for the people we serve. I would also like to thank you for trusting me 2 years ago. Maybe you saw something in me before I saw it in myself, and I will always be grateful for that. To my mentors, colleagues, and fellow nutrition workers, especially those from the Provincial Nutrition Office and the National Nutrition Council, maraming salamat po. Thank you for the knowledge you continue to share, the guidance you give, and the experiences that have helped me grow in this field. To my fellow nutrition officers, I simply want to say, saludo po ako sa ating lahat. We may serve different cities and municipalities, but we share the same passion and the same responsibility to improve the nutrition of our people. Let us continue learning from one another and celebrating not only our individual accomplishments, but the difference we create together. Sometimes we may feel that what we do is small, but never underestimate the power of consistent service. Small things, when done consistently and with heart, can create meaningful change. So today, I will take this recognition as a reminder to continue learning, continue listening, and continue serving. Because there is still so much to do, and there are still better ways us to serve. Now, I can finally say with a grateful heart, maybe our beloved mayor was right. It really was my calling. Maybe I did not choose this path at first, but today I am grateful that I walked it. And I am even more grateful that I did not have to walk it alone. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.
1: Thank you, Ms. Jerlene D. Avila Moya, our CDAO of Trece Martires City.
0: And now to deliver her response speech, let us hear from Ms. Graciela O. Ramos of Candelaria, Quezon, our 2025 Regional Outstanding Municipal Nutrition Action Officer.
3: To our esteemed guests from the National Nutrition Council, our Regional Nutrition Committee, our distinguished local chief executives, fellow Nutrition Action Officer and Nutrition Program Coordinators, our barangay nutrition scholars, our partners in nutrition, and fellow nutrition champions, magandang umaga po sa ating lahat. It is truly an honor to stand before you once again on this very same stage and to be given the opportunity to share a few words of gratitude and response. Exactly a year ago, as I stood here on this stage with the same privilege, and today, being given the same opportunity once again is something I consider not only an honor, but blessing, and a reminder of the people and the purpose behind the work that we do. I would like to thank the Almighty God for this recognition, I am truly grateful for his guidance, strength, and blessings throughout my journey as Nutrition Action Officer. Being named the Regional Outstanding Municipal Nutrition Action Officer is a great privilege. But more than a recognition of my personal commitment to improving the nutrition situation in every barangay of our municipality, I see this award as a reflection of the collective commitment of people who have given their time, effort, resources, and even personal sacrifices to ensure that no child is left behind, that every child receives the health and nutrition services they need, regardless of distance, weather, or circumstance. Ang pagkilalang ito ay bunga ng bawat health worker na mas piniling maglakad sa ilalim ng araw, tumawid sa mahirap na daan, at magtiyaga sa kabila ng ulan, may hatid ang serbisyong pangkalusugan at nutrisyon sa bawat nangangailangan. Ito ay bunga ng mga barangay na piniling maglaan ng kanilang pondo para sa mga programang nutrisyon dahil naniniwala sila na bawat batang nabibigyan ng tamang pagkain, tamang serbisyo at tamang pag-aaruga ay isang batang may mas magandang kinabukasan. Ito ay para sa ating barangay nutrition scholars na hindi inalintana ang pagod at hirap sa pagtugon ng pangangailangan ng kanilang mga komunidad sa kabila ng maliit na benepisyo. Patuloy silang naglilingkod dahil sa kanilang malasakit at dedikasyon. At ito ay para sa bawat lingkod bayan at nutrition stakeholder na piniling bigyang halaga ang ating adhikain para sa nutrisyon. Sa mga naglaan ng oras, pondo, suporta at pagkilos upang maisakatuparan ang mga planong sama-sama nating pinag-isipan, pinagtrabahuhan at pinangarap para sa ating mga kababayan. To the local government of Candelaria and to all our partners, thank you for believing in our shared vision for a healthier community and for helping turn that vision into action. Because behind every successful nutrition program is a team. Behind every child who becomes healthier is a community that shows to care. And behind every recognition like this is not one person, but many people working together with one shared purpose. Kaya po, habang tinatanggap ko ang pagkilalang ito, hindi ko po ito tinuturing na personal na tagumpay. Ang pagkilalang ito ay para sa bawat kandilaryahe na naging bahagi ng aking laban para sa nutrisyon. It belongs to our municipal and barangay nutrition committees, to our barangay nutrition scholars, our health workers, our local government officials and personnel, our partners, offices, schools, community, volunteers, and everyone who has shared their time, effort, and commitment in making nutrition a priority in our municipality. More importantly, this recognition belongs to the children and family whom we continue to serve. Because nutrition is never the work of one person, one office, or one program. It is a shared responsibility. And this award reminds me that while we have accomplished many things, there's still so much more to do. Kaya hindi ko po tatapusin ang araw na ito na dala lamang ang isang pagkilala. Dala ko po ang inspirasyon at responsibilidad na patuloy na maglingkod, patuloy na makipagtulungan at patuloy na maniwala na ang bawat batang ating natutulungan ay isang hakbang tungo sa isang mas malusog na pamayanan. To everyone who walks with us in this journey, maraming maraming salamat po. This recognition may carry my name, but its story was written by all of us. And I stand here today, I am reminded once again, walang iisang bayani sa nutrisyon. There are many hands, many hearts, and many people who choose to serve. And together, we are making Candelaria healthier. One child, one family, and one community at a time. And when communities become healthier, we continue to building a healthier nation. As I end my message, I want to say thank you to the people behind this, also this recognition, to my rural health unit family, especially to my nutrition section family. Thank you for your support, cooperation, and teamwork. I know that our work in nutrition is not easy, but having people who share the same commitment makes the challenges more manageable. And lastly, I also want to thank my family. Thank you for your love, understanding, and support. Thank you for being there, listening to my endless stories, especially during those times when my work requires so much of my time and attention. Para sa inyo po ang pagkilalang ito, para sa iyo, Mama. Maraming salamat po at muli po magandang araw po at mabuhay po ang bawat nutrition champion.
0: Thank you, M. Now Ramos, for your inspiring
4: response.
1: Back to the provincial level to deliver her response speech, let us hear from Ms. Christine Nicole Estrella of Quezon Province, our 2025 Regional Outstanding District Nutrition Program Coordinator.
5: Isang malusog at masustansyang araw po sa ating lahat. Taos-puso po ako nagpapasalamat sa National Nutrition Council Calabar Zone para sa pagkilalang ipinagkaloob po ninyo sa akin bilang 2025 Regional Outstanding District Nutrition Program Coordinator. Tatlong taon na ang nakalipas noong ako po ay magsimula bilang DNPC sa provincial government. Ang bilis po ng panahon. Tatlong taon na pala ang lumipas. Pero sa loob ng tatlong taon, napakarami na rin nangyari. Siguro makaka-relate po ang karamihan sa atin. Sa nutrition program, parang walang araw para magpahinga. Araw-araw, may natatapos tayong gawain, pero may panibago na namang task na kailangang harapin. At sa dami ng trabaho, minsan mapapatanong ka na lang, kailan ba matatapos ito? Pero kinabukasan, lalaban na naman ulit. Gaya nga po ng sinasabi ng aming mahal na Governor Dr. Helen Tan, malayo pa pero malayo na. Maikli lamang ang mga salitang ito. Pero para sa ating mga nutrition workers, alam natin kung gaano kalalim ang kahulugan nito. Marami na tayong hamon na hinarap, napagtagumpayan, at narating. Pero malayo pa ang ating lalakbayin. Marami pa tayong batang kailangan maabot, pamilyang kailangan maturuan, at mga komunidad na kailangan matulungan. Pero kapag binalikan natin kung saan tayo nagsimula, masasabi nating malayo na talaga ang ating narating. At ang bawat hakbang na iyon ay hindi lamang nasusukat sa mga programa, proyekto o accomplishment. Nasusukat ito sa bawat batang muling naging normal ang nutritional status, sa bawat inang natutong mas alagaan ang kanilang anak, sa bawat pamilyang nabigyan natin ng pag-asa, at sa bawat buhay na ating natulungan at nadugtungan. Dahil sa totoo lang po, ang laban kontra malnutrisyon ay hindi lamang tungkol sa numero, statistics o mga report na pinapasa natin. Buhay ang ating pinag-uusapan at kinabukasan ang ating pinaglalaban. Kaya ang parangal na ito ay isang malaking karangalan. Ngunit higit pa roon, isa rin itong paalala sa akin na ang bawat maliit na hakbang na ginagawa natin araw-araw ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buhay ng ating mga kababayan, lalo na ng mga Quezonian. Hindi ko po ito itinuturing na parangal para sa akin lamang. Para sa akin, ito ay pagkilala rin sa lahat ng taong kasama ko sa bawat hakbang. Sa mga taong patuloy na nagtatrabaho, sumusuporta, gumagabay, at naniniwala sa kahalagahan ng ating nutrition program. Bilang pagtatapos, nais kong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga taong naging bahagi ng pagkamit ng parangal na ito. Una po sa lahat, sa chair ng aming Provincial Nutrition Multisectoral Council, kay Governor Dr. Helen Tan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at malasakit sa mga programa para sa nutrisyon. Ang inyong pamumuno ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na maglingkod. Sa aming Provincial Health Officer 2, Dr. Christine May Jean Villa Sr., sa aming Provincial Health Officer 1, Dr. Lorelai Salonga, at higit po sa aming Provincial Nutrition Action Officer, kay Ma'am Joanne Maricel Zeta de Sena, at sa lahat ng aking mga kasamahan sa PHOP Now, maraming salamat po sa inyong paggabay, suporta at pagtitiwala. Sa mga MNOWs at BNSS na mga nasasakupan kong lugar, sa City of Tayabas, sa LGU Candelaria, Humalig, Panukulan, Pitogo, Rial, Sampaloc at San Narciso, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikipagtulungan. Hindi po magiging posible ang pagkilalang ito kung wala ang inyong suporta at dedikasyon sa pag-iimplementa ng nutrition program sa municipal at barangay level. Sa aking pong nanay, sa aking Mommy Christy at sa buong pamilya na palaging nakasuporta sa akin, maraming salamat po sa inyong pangunawa, pagmamahal at pagiging sandalan ko sa lahat ng oras. At higit sa lahat sa poong Maykapal, sa patuloy na pagbibigay sa akin ng lakas, karunungan at tapang upang harapin ang bawat hamon ng trabaho at hindi sumuko. Ang parangal na ito ay hindi pagtatapos. Isa itong panibagong hamon at panibagong inspirasyon upang lalo pang pagbutihin ang paglilingkod. Naway maging inspirasyon din po ang araw na ito para sa ating lahat na mas mangarap, patuloy na kumilos at higit sa lahat patuloy na magkaisa sa laban kontra malnutrisyon. Maraming maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.
1: Once again, thank you very much, Ms. Christine Nicole Estrella of Quezon Province, our 2025 Regional Outstanding District Nutrition Program Coordinator.
0: Next on the list, to also deliver her response speech, let us hear from Ms. Perlita A. Castrillo from Santa Rosa City, our 2025 Regional Outstanding City Nutrition Program Coordinator.
4: Magandang araw po sa ating lahat. Una sa lahat, taos pusong pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa kanyang walang sawang paggabay, proteksyon, karunungan at lakas. Ang pagkilalang ito ay bunga ng kanyang biyaya at patnubay. Pagbibigay pugay kay Dr. Adriano P. Subaan, Regional Director DOHCHD Calabarzon, at kay Ms. Emelita P. Bagsit, Regional Director, Department of Science and Technology, sa kanilang mahalagang suporta, paggabay sa pagpapatupad ng mga programa para sa kalusugan at nutrisyon sa ating rehiyon. Sa ating Regional Nutrition Program Coordinator, Ms. Lourdes Bulante Orongan, maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay, suporta at pagsulong ng mga programa pang nutrisyon. Sa aming pinakamamahal na Mayor, City Mayor Arlene B. Arcillas, Ma'am, Vice Mayor Arnold B. Arcillas, at sa ating sangguniang panglunsod, kay kagalang-galang Luisito Algabre, Chairperson ng Committee on Health and Sanitation, at kay kagalang-galang Sonia T. Lacerna, ang co-chairperson, maraming salamat po sa inyong suporta, malasakit at pakikiisa sa ating mga programa para sa kalusugan at nutrisyon ng ating mga kababayan. Sa aming City Nutrition Action Officer, Ms. Amy Katindig, sa aming nutrition staff, sa lahat ng katuwang sa Nutrition Office, maraming salamat sa inyong sipag, dedikasyon, teamwork at commitment. Ang bawat report, monitoring, documentation at programang ating naisasagawa ay bunga ng ating sama-samang pagsisikap at pagtutulungan. Sa aming mga city and barangay nutrition committees, health workers, barangay official, volunteers, partner agencies, at iba pang katuwang, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa at suporta. Lalo na po sa aming mga masisipag na barangay nutrition scholars, barangay nutrition aid, kayo ang tunay na frontliners ng nutrition program. Kayo ang pinakamalapit sa ating mga pamilya at komunidad. Nagtitimbang ng mga bata, nagbibigay ng nutrition education, nagmo-monitor ng mga beneficiary, at naghahatid ng serbisyo hanggang sa tahanan. Sa kabila ng init, ulan, pagod at iba't ibang hamon, patuloy kayong nagsisilbi. Kayo ang mahalagang tulay ng Nutrition Office sa bawat barangay at pamilya. Kaya nga, ang parangal na ito ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa ating lahat. Bawat natutulungan, pamilyang naaabot, at programang matagumpay na naisagawa ay bunga ng ating pagkakaisa at pagtutulungan. Sa aking pinakamamahal na pamilya, sa aking asawa, John Castrillo, at sa aking kaisa-isang anak, Jonard Ian Castrillo, kayo ang aking lakas, inspirasyon at sandigan. Ang pagkilalang ito ay isang malaking karangalan at higit sa lahat, nagsilbi itong panibagong responsibilidad at inspirasyon upang lalo akong magsumikap at patuloy na maglingkod para sa ikauunlad ng nutrisyon sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa aming lungsod, hindi lamang ugnayang profesional ang namamagitan sa amin bilang CNPC at Barangay Nutrition Scholar. Itinuring at ginabayan ko sila na parang sarili kong anak. Kaya naman, nanay ang naging tawag nila sa akin. Isang simpleng tawag na puno ng pagmamahal at may natatanging puwang sa aking puso. Nais kong iwan ang mensaheng ito. Ang tunay na tagumpay ay hindi masusukat sa dami ng parangal na ating natatanggap, kundi sa dami ng buhay na ating napabuti, mga pamilyang natulungan, mga batang nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng malusog na kinabukasan. Kaya ang parangal na ito ay iniaalay ko sa ating mga anak, pamilya, barangay sa buong lungsod ng Santa Rosa. Nutrition sapat para sa lahat. Mabuhay ang nutrition program. Mabuhay ang lungsod ng Santa Rosa. At higit sa lahat, mabuhay patuloy na naglilingkod para sa kalusugan at nutrisyon ng ating mga kababayan. Serbisyong makatao, lungsod na makabago. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.
0: Thank you, CNPC Castillo. Very well said, ma'am.
1: Thank you. And for the fourth outstanding LNFP who will be giving her response, let us hear from Miss Joyleta M. Bayani of Candelaria, Quezon, our 2025 Regional Outstanding Municipal Nutrition Program Coordinator.
6: Good day, everyone, to our distinguished guests from the National Nutrition Council, the members of the Regional Nutrition Committee, our dear local chief executives, my fellow nutrition focal points across Calabarzon, our partners in nutrition, a pleasant day to all of you.

0: behind the work and proud of what we can accomplish together. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay po ang bayan ng Candelaria, at higit sa lahat, mabuhay ang nutrisyong sapat para sa lahat. Maraming salamat po.
1: Thank you very much, MNPC Joyleta and Bayani of Candelaria, Quezon.
2: And last but definitely not the least, to deliver her response speech, let us hear from 2025 Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar, Miss Nora Winona T. Encina from Barangay Ibaba, Santa Rosa City.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Nora Winona Tangonan Encina, Barangay Nutrition Scholar ng Barangay Ibaba, Santa Rosa, Laguna. May supportive na asawa, dalawang anak. Nagsimula po ang aking journey bilang BNS noong taong March 20, 2009. Bali ngayon po ay 17 years na po akong BNS. Taong 2024 po ay ako ay napalipat sa Barangay Ibaba dahil sa politika. Pero hindi po iyon naging hadlang upang ako ay mawalan ng pag-asa o gana sa trabaho. Ginawa ko po iyong inspirasyon upang mas lalo pang magkaroon ng mga magagandang programang pangnutrisyon na makakatulong sa aming barangay. Siyempre po, nagpapasalamat po ako sa aming butihing Mayor, Mayor Arlene B. Arcillas, kay Vice Mayor Arnold B. Arcillas sa buong sanggunian, panglunsod na walang sawang pagsuporta sa lahat ng programang pangnutrisyon. Number one po sa kanila ang nutrisyon, kaya maraming maraming salamat po. Kay Ma'am Ami Katindig, Ma'am, maraming salamat po sa pagtulong sa lahat po ng advices emotionally and financially na ibinibigay niyo po sa akin, Ma'am. Salamat po. Sa aming CNPC, Carmen Perdita A. Castillo, maraming maraming salamat po, Ma'am, sa walang sawang pag-abay, lalo na sa mga reports, updating na inyong ay na-update po sa lahat ng BNS. Maraming salamat po, Ma'am. Sa aming Kapitan Ayi Barinuevo, at sa kanyang mabait, masipag, butihing may bahay, Kapitana Lenny Barinuevo po. At sa masipag naming Sekretary, Ma'am Casey, maraming maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa barangay, sa amin, sa akin, sa bilang BNS sa Barangay Ibaba. Maraming maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng tiwala sa walang sawang pagsuporta po sa lahat ng mga programang naiisip po ng mga BNC committee po na makakatulong po sa Barangay Ibaba. Maraming maraming salamat po. Pati po sa sangguniang barangay, salamat din po. Sa aking mga kapwa BNS ng Santa Rosa, salamat din sa inyong pagsuporta, lalo-lalo na sa mga reports na tinutulong niyo po sa amin. At sa lahat po ng mga kapwa ko BNS, patuloy lang po tayo mag-isip ng mga programang pangnutrisyon upang mas mapaunlad pa po natin ang tamang nutrisyon sa ating barangay. Maraming salamat po.
2: Congratulations and thank you, BNS and Sina.
1: All right, once again to our delegates. Ito na ho ang pinakamahalagang part ng ating program. We will be having a quick lunch break. For the meantime, our posterity wall and photo booth at the back of the venue is open to capture your awarding moments. Then, and si Calabarzon Secretariat also showcased a mini exhibit of available nutrition information, education, and communication materials which you may scan and note for possible requests. The ceremony will resume at around 1:30 p.m.
2: In the meantime, to our VIPs at tables from the left side aisle and row 3, stay seated and lunch will be served. All white chairs. For the rest of our guests, we have a two-way buffet area located outside of the ballroom. Should you need any assistance, kindly tap or call on the secretariat. The coffee station is located just outside the ballroom, along with a posterity wall wherein you can take photos. To make the event more meaningful, please use the official hashtag 2026 Calabarzon Arnak. You can also scan the QR codes provided in each table to access the program of activities and evaluation forms. Certificate of appearance will be given in exchange of the evaluation form.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: kalahati. Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kapan!

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Ari silang lumapit sa inyo?
3: Well, ang talaga practical, sir, na ano, ang practical na ways talaga is, number one, to really call out first the management. Mm-hmm. Doon sa management nung saan sila na-deny. Kasi most probably yung ano natin, yung mga employees natin pinisentahan natin, di rin alam yung batas. So most probably you have to contact the management. And then after po, pag wala talagang hindi na-hit pa rin dun sa management, then they could call the Persons with Disability Affairs Office na within that jurisdiction dun sa kung saan yung establishment para po dun makapaghain po ng reklamo. But sabihin po natin na yung reklamo hindi naman po na-address agad-agad ng ating taga sa PIDAW or nakulangan yung ating mga persons with disabilities. So pwede naman po niyang i-raise sa provincial PIDAW natin or doon directly sa regional committee on disability affairs. And most especially po, pag wala pa rin po yung hit dyan, pero most probably, this is ano na, medyo kukunti na lang yung screening na to, you could always email your complaint to NCDA para po kami po yung mag-proper referral po dun sa anong agency po na member agencies natin for implementation or action dun sa complaint po.
2: Okay, kasi meron sa social media, may mga mangilan-ngilan po establishmento na naglalagay ng abiso sa kanilang mga negosyo na ang kanilang i-entertain lamang yung mga visible and disability. Para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, particular na ng mga may-ari ng establishments, ano po ba yung mga posibleng sanctions o parusa na maaari nilang matanggap kapag ka nga ito, nagkaroon sila ng discrimination sa ating mga kababayan na PWD?
3: So, ano sir, naglabas po kasi ng opinion yung ating Department of Justice na dapat talaga, lalong-lalo na pag government issued ID ng ating mga persons with disabilities, yung ipipresent for the discounts. Now, ang ano lang talaga sir, ang caveat lang is yun nga, the verification system, and nasa transition stage kasi tayo with respect to the Unified Persons with Disability ID system. Now, dun sa gagawin lang po ng ating mga merchants is dapat ibibigay talaga yung ating ano, especially pag nakitaan mo naman na wala ka namang direct evidence na hindi persons with disability. So, ang advice po ng DOJ is mag-verify naman yung ating mga merchants pagkaduda-duda, but ibigay pa rin po yung ano, yung discounts. Kasi pag nakitaan po na hindi talaga persons with disability yun, yun yung pwedeng kasuhan na talaga. And hindi lang po basta-basta ng kaso kasi maliban dun sa ano nga po, maliban dun sa Magna Carta natin and its amended mga different laws natin, pwede din pong kasuhan based on revised penal code on falsification of public documents. And at the same time, kakasuhan din po yung sa RA 3019. So medyo alarming kasi syempre binigyan ka ng benefits pero hindi naman totoo, so pwede kang kasuhan talaga.
2: Pero meron din pong pwedeng kaharaping kaso yung establishmento na tumanggi magbigay ng diskwento o ng benepisyo dun sa ating mga PWD. Tama po?
3: Yes, sir. Kasi nasa batas po na entitled yung ating mga persons with disabilities with their benefits and privileges, especially dun sa mga covered na mga establishments natin on goods and services for our persons with disabilities.
2: Okay. Sa ibang usapin naman po tayo, attorney, ano po itong layunin at kahalagahan nitong Island Caravan para po sa NCDA, gaano po kalaking tulong ito sa mga bata may kapansanan, sa mga malalayong komunidad?
3: So, a brief introduction lang. This is their caravan po natin. So, parang disability assessment po siya on empowering children with disabilities. So, ito po yung pilot program ng NCDA para i-drop natin sa ating mga different LGUs po na mag-a-assess doon sa mga children nasa mga 0 to 5 years old, but technically sir, children with disabilities. So ito po yung mga undiagnosed po na mga children, so i-assess po yung ating mga children para po mabigyan po ng parang ano po yung mga rehabilitation na kailangan. So ang ginagawa po ng NCDA, may mga medical team experts po tayo kasi alam natin yung focus talaga ng caravan na po na yan is mayroon pong mga developmental pedia. Eh, alam po natin yung mga developmental pediatricians po natin is nasa mga approximately 107 lang sa buong Pilipinas. Kaya po pag nagpapaschedule sila, umaabot ng months to years para doon. So ngayon po, si NCDA together with our partner ng mga physicians po, umiikot-ikot po doon sa mga partner natin ng mga LGUs. Now, yun po yung caravan. Now, with respect to the island caravan po is mas pinaigting po natin na yung sa instruction po ng ating butihing secretary from the DSWD na puntahan po yung mga particular islands po na mabigyan ng ating caravan and then assessment to their children dun sa mga different far-flung areas na mga islands po. So yun po yung yung island dear caravan.
4: Attorney, sa inyong monitoring at assessment, ano po yung mga pangunahing pangangailangan ng mga kababayan nating PWD sa malalayong isla at komunidad?
3: Ang pinaka challenge po talaga is access. Yung access na mabigyan po yung mga different tulong sa kanila and at the same time, those different barriers kasi minsan po medyo because malayo so minsan nahuhuli. So because of ito nga yung sa caravan na ginagawa po natin, sila po yung pinupuntahan natin at mauuna po yung mga different provinces na yon para po dun sa assessment and tulong na therapy or rehabilitation na ibibigay ng NCDA and at the same time yung partnership with the LGU to continue the therapy. So this is a consolidated na efforts po together with NCDA, DSWD, and the LGUs po.
2: Okay. So matapos po nitong island caravan sa Sikihor, Kamakailan, saan mga lugar po susunod na dadalhin ito at paano po makapagpapalista ang mga pamilyang nais po makinabang dito sa inyong pilot program?
3: Okay, so magandang question po sir, no? Kasi galing tayo sa Sikihor. So ang next po natin ng mga dates po is Dinagat Islands, that will be this coming October 22 to 24. And then Camiguin Island, October 29 to 30. And then Biligan po will be on November 12 to 13. And then in Guimaras po, it will be November 26 to 27. With respect naman po dun sa activity natin dun sa yung pag-drop natin sa ating caravan po sa mga different provinces. May abiso naman po si NCDA at nagbibigay po kami ng abiso sa aming website sa ncda.gov.ph as well as dun sa ating Facebook page po sa National Council on Disability Affairs. And please po regarding dun sa question po on the requirements. So ito po yung mga requirements po kasi manggagaling po talaga from the different LGUs and then from NCD and DSWD. So we are asking the our persons with disability within the islands to contact po yung different LGUs niyo or even email NCDA with respect to the activity. But yung mga activities natin pa-drop doon is with consultation with DSWD and also with the different LGUs na pupuntahan.
4: Attorney, sa ibang usapin naman po, ano po ang masasabi ninyo sa pahayag ng isang podcast tungkol sa isang anak ng celebrity na may special needs kung saan nasabi nga po doon ang ilang masasakit na salita laban sa PWD?
3: Tama po ma'am. I do believe we had released a press statement regarding the issue specifically on violations regarding public possible violations regarding public ridicule and vilification as accorded by Republic Act 7277 on the Magna Carta. So yun lang po, the NCDA is strongly ayaw ng NCDA na may mga statements po or may mga discrimination na nangyayari for our persons with disabilities kasi nga yun yung sinusulong po natin empowerment and inclusion of our persons with disabilities. So mga ganyang examples po should hindi po dapat tularan and at the same time dapat po puksain talaga yung mga ganyang values po kasi we really need to empower our persons with disabilities to really be included in society.
2: Okay, Attorney, panghuli na lamang po, inyong pong mensahe sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
3: On behalf of our Executive Director, Glenda D. Rilova, addressing ating mga kababayan na ang mga benepisyo po ng ating mga persons with disability ay ito ay isang pagkilala po ng kanilang karapatan at mga pangangailangan. So huwag po tayong gumawa po or mag-violate ng pag-fake ng mga different IDs. Huwag tayong bumili, gumawa, or gumamit ng fake IDs. And then at the same time, para po dun sa mga kababayan po natin, ng mga magulang ng mga persons with disabilities, maigting po na lumapit kayo or email our mga different PDAOs natin and even NCDA para po makapagsali kayo dun sa ating mga programs, especially dun sa Unified Persons with Disability ID System and dun sa their caravan po. Yung sa mga different LGUs naman po na hindi pa po nakapag-rollouts, yung training po for the Unified Persons with Disability ID System, please contact NCDA po or email us at council@ncda.gov.ph para po mabigyan po namin kayo na account and then mabigyan na po ninyo yung mga persons with disability under your jurisdiction ng mga different IDs po. So laban lang po talaga and maraming salamat po sa pag-invite po sa NCDA sa inyong programa, Ma'am Cheryl and Sir Joshua.
4: Alright, maraming salamat din po sa inyong oras, Attorney Walter Jason Alava, ang tagapagsalita ng National Council on Disability Affairs.
2: Samantala, bayan, sa ating Christmas countdown, 71 days na lang, Pasko na! At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
4: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Trade and Industry, ako po si Director Cheryl Mundo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
5: On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya.
12: Ampalaya.
11: Kumakain kayo, ampalaya?
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
7: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
5: Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid ka bun!
5: No.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Hoy, bes! Magbihis ka na! Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku, bes! Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
3: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
2: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
3: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
2: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
3: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program,
8: Radyo Pilipinas.
7: Parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
12: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan nito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: mula sa Buluwagang Pambalitaan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Narito ang Bunsol Radio Broadcasting Team ng South Palale Elementary School, ang magsisilbing tinig ng kabataang mamamahayag.
1: Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. 1:15 p.m. po ang oras natin. Today is October 15, 2026. Sama sa inyo po ang ating palatuntunan ng Campus Mike. Ngayong hapon po kasama natin ang South Palale Elementary School of Tayabas. And it's good to be back, no? Ngayon na lang ulit ako po for Campus Mike kasi traditionally yung mga first-timers natin na umuupo po dito, ini-interview ko muna just so alam natin kung ano yung mga i-expect natin for the next 30 minutes of this program. So, ayun nga, no? Ngayong hapon po ay mga taga South Palale Elementary School po ang atin pong makakasama ngayong hapon. Ayan, first time nila, pero kanina nakikinig ko sa practice nila, parang sanay na. Sige po, sa bahaging technical ang ating pong ka-partner, Engineer Robin Sainez, si Ate Jose Gonzalez, Ate Utoy Evangelista, and sa transmitter side po ang ating ka-partner, si Kuya Egay Dres. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakatutok sa ating Facebook Live at syempre sa mga nakikinig po sa atin via traditional radio. I'd like to invite yung mga parents po ng mga batang ito na sasalang maya-maya lamang. Please like, share, and follow po ang aming Facebook page, Radyo Pilipinas Lucena. DWFS Radyo Pilipinas Lucena. Ayan, sige po. No, hindi ko na patatagalin pa. With me, ito muna mga anchors muna ang ating mga kasama ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong dalawa. Sita and Baste, kamusta kayong dalawa? Si Baste muna. Baste, kamusta?
2: Okay lang po. Medyo kinakabahan po. Pero I think kaya ko po.
1: Ayun, gusto ko yung spirit na I think kaya ko po. Sige, Baste, batiin mo muna yung mga viewers and listeners natin. Baka nakaabang si mama mo, kung sino man. Sige, batiin mo muna sila.
2: Hello po, magandang hapon po sa ating lahat na nakatutok sa Radyo Pilipinas.
1: Sinong babatiin ni Baste?
2: Si mama ko po, si Mami Fatima, at tatay ko po, si Daddy Wilson. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Ayan, very good, no? Sige, Baste. Excited ka ba for this afternoon's episode?
2: Opo, excited na po ako.
1: Sige, babalikan kita mamaya ano yung mga preparations na ginawa mo for this episode. Si Sita, kamusta ka?
3: Ayos lang po, medyo kinakabahan rin po. Pero nilalabanan naman po yung kaba.
1: Paano yung laban, Sita?
3: Ganun mo.
1: Gusto ko yan. Sige. Sita, baka may gusto ka munang batiin sa ating mga viewers and listeners.
3: Binabati ko po ang aking very supportive na mother, Mami Jessa Handugan, at aking daddy, Daddy Mark Dieter Handugan, at syempre ang aking sister, Ate Yulis Handugan.
1: Very nice. Sa Handugan family po. Ah.
3: Opo.
1: Ayan, no? So, ito po ang mga makakasama natin. Itong dalawang ito po ang hahawak ng programa natin maya-maya lang. Sige, Baste, kwentuhan mo naman kami. Ano ba yung mga naging preparations mo para dito sa ating program ngayong hapon?
2: Kami po kasi yung pinapractice po kami ni Ma'am Violi at Ma'am Rich. Pinapahawak po kami ng isang balita. Saka po, yung
1: ano pa? Ayan. So, nagpa-practice kayo? Tuwing kailan kayo nagpa-practice?
2: Araw-araw na po.
1: Araw-araw? Ilang linggo kayo nag-practice para sa episode ngayon?
2: Baka po isa.
1: Isang linggo. Ayan. Sige. Tingnan natin kung talagang practisado mamaya. Ah. Sige. Basta ikaw ba, matagal mo nang gusto yung ganito, yung ginagawa mo, parang nagre-radio broadcast ka, kasi part yan ng tama ng SPJ, no? Bakit mo na gusto ang mag-join, no? Sa ibang, di ba, may mga ibang programs kayo sa school, pero ikaw sa SPJ ka sumali.
2: Gusto ko po talaga maging SPJ. Dahil po, malaki po ang opportunity.
1: Oo. Ayan. Oo, sige. Ikaw naman, ano, Sita, bakit ka nag-SPJ?
3: Nag-SPJ po ako dahil gusto ko nga din po, tapos katulad po ng sinabi ni Baste, maraming opportunity po, tapos gusto ko pong gumaya dun sa kuya ko po, sa pinsan ko po, na nagre-radio board din po siya.
1: Oh, talaga? Saan siya?
3: So, nung grade 12 po siya nag-radio board sa Luis Palad. Tapos ngayon po, college na po siya, nasa Batso na po.
1: Okay, sa Batso, sa Batangas State University. Ayun, sige, no. So, ano ba yung mga abangan namin mamaya? Ano ba yung mga i-represent nyo, Baste, no? Dun sa magiging program nyo mamaya? Ano yung mga balita? Ano yung mga pagkukwentuhan nyo mamaya na abangan ng ating mga viewers and listeners?
2: Yung pong mga...
1: I'm sure may mga news, no? Tungkol saan yung mga news, Baste?
2: Yung tungkol po sa school namin, yung tagumpay po sa Division Festival of Talents at okay. Division School Press Conference.
1: Ayan, o kayo ba part ng DSPC? Talaga? O ay, ikaw saan ka sumali sa DSPC?
2: Sa sports writing po, kaso po di pinalad.
1: Ayun, di pinalad. Next year ulit.
2: Opo.
1: Oo, graduate, nag-graduate ba kayo? May moving up ba pa grade 6?
2: Opo.
1: Ay, moving up. Tapos, kasunod na grade 7 sa ibang school na. Tama.
2: Opo.
1: Ayun. Sa sports writing ka.
2: Opo.
1: Oo. Yan. Sige, next year or dyan sa ano, kung saan ka man papasok, mag-try ka ulit.
2: Opo.
1: Ano? Ikaw naman, Sita, saan ka sumali sa DSPC?
3: Actually, kasama ko po talaga si Baste. Sports writing din po ako.
1: Okay.
3: Tapos,
1: Filipino?
3: Filipino po ako.
2: English po ako.
1: Ikaw, nanalo ka.
3: So, top 7 po ako, pinalad po na mapasama sa top 7.
1: Tapos, ang RSPC ka?
3: Hindi po, dahil po yung mga top 3 lang po ang kinukuha po sa RRSPC.
1: RRSPC na ngayon, di ba? Anong ibig sabihin ng RRSPC?
3: Reconfigured Regional Skills Press Conference.
1: Dati, that was RSPC lang, Regional Schools Press Conference. Alam mo, dati ako, editorial writer ako at saka copy reading and headline writing. Meron ba kayo noon? May ganong category pa hanggang ngayon. Dati noon, yung copy reading and editorial writing ko, parang top 7 ako. Pero kasama pa rin sa regional.
2: Oh, okay.
1: Dati kasi hanggang top 7 yung sinasama sa regional. Ngayon pala top 3 na lang, no? Ayan. Tapos sa regional level naman, nagkasunod ng national. Ayan. Yun. Na. So, kayo ba balak nyo pang tumuloy sa pagiging part of the journalism program ng schools? Ikaw ba, Ste?
2: Ako po, balak ko po talaga.
1: Mm-hmm. Pero sports writing talaga gusto mo?
2: Hindi po.
1: Sinong naglagay dito sa sports writing? Ayaw pala. Hindi, saan mo gusto?
2: Sa Radio Broad po talaga.
1: Sa Radio Broad mo gusto. Ayan, so mag-join kayo. Pero... parang I've heard kanina, wala kayong entry for Radio Broad this year, no?
2: Yes,
1: so, opo. Kasi, kaso gagraduate na kayo, yung mga kasunod sana meron na.
3: Oo nga po.
1: Ano, sige. So, top 7 ka, hindi ka pinalad. Then, nag-top 7 ka, pero hindi kasama sa regional. Ayun, next time, galingan nyo na. No? Ayan, sige. Kayo ba as students, no? Kasi syempre kayo, ang dami yung mga ginagawa na rin, no? Kahit mga elementary students kayo. Alam niyo yung El Nino, naririnig niyo?
2: Opo.
1: Oo. Ano pag sinabing El Nino?
3: Yung El Nino po ay yung nararamdaman na sobrang init dito sa Pilipinas.
1: Itong forecast sa atin is a very strong El Nino, 'di ba? Yung term ng pag-asa ngayon, no?
3: Yes po.
1: So kayo, ano sa tingin nyo yung dapat nating gawin para kahit papano maka-adapt tayo dun sa very strong El Nino? Kasi ano no, next year, itong parating na 2027, ito yung inaasahang onset ng very strong El Nino. So possibly, no, wala pa naman na final, possibly ang DepEd magkaroon ulit ng anong tawag doon? Yung arrangement na pwede kayo mag-online na lang. So, kayo ba? Nahihirapan kayo na online classes?
3: Yes po, dahil po. Medyo nahihirapan pong mag-intindi dahil nga po, hindi po face-to-face yung classes.
1: Talaga? Bakit? Ano yung mga dahilan? Bakit mahirap pagka face-to-face?
3: Minsan po kasi humihina po yung signal kasi po, di naman po lagi talagang malakas yung signals.
1: Totoo yan. Ikaw, Baste, anong gusto mo? Online or face-to-face?
2: Face-to-face po. Tulad rin po ng sinabi ni Sita, mahirap po talaga yung online po. Dahil po, yun nga po, hindi po laging malakas ang signal.
1: Totoo, no? Tsaka hindi ka nakaka-interact sa mga kaklase mo. No? Pero kayo ba may time na nag-online classes kayo?
3: Wala naman po.
1: Wala naman. Ah, okay. So, kayo lagi face-to-face.
3: Opo.
1: Ayan, sige. Tapos, sa school nyo ba, ano yung mga ano nyo, extracurricular activities bukod dito sa nag-join kayo ng DSPC? Ano pang ibang sinasalihan ni Baste?
2: Yung mga sports po. Yung sports.
1: Anong sports ni Baste?
2: Ngayon po, hindi na po ako nag-sports. Pero dati po, running po ako.
1: Oh, wow. Tumatakbo pala to si Baste. Sige, o Sita, may iba ang sports?
3: Ang sports ko po talaga sa school ay taekwondo player po ako.
1: Wow, talaga. Anong belt mo na?
3: Ay, white belt pa lang po.
1: Kala ko black belter na to si Sita. Ayan, sige, no? So, in the next minutes, no, kayo na ang uupo dito sa ating program, no? So, I wish you good luck, no? Galingan nyo, tapos wag ma-pressure, no? Batiin nyo yung mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Sige, baka may mga pagbati tayo, batiin ko muna bago kayo iwan at ipaubaya sa inyo tong program na ito, no? Sige, wait lang. Kasama natin. Teka lang, ah. Batiin muna natin yung kasama natin sa Facebook Live. Ayan, magandang hapon po, si Ma'am Krisha sa Plako, good afternoon. Sino po yun? Parang nanay. Oo. Ayan, magandang hapon sa ating station manager, Sir Cudi Cantos. Si Sir Gerson Manalo, magandang hapon po, sir. Si Engineer Robin Celis at si Ate Mara Grezula. Ayan. Pang ang dilim ko pala dito, Engineer. Ayan, sige po, no? So, mabibreak muna tayo tapos pagbalik po natin si Sita na at saka po si Baste ang atin pong makakasama. So again, these are the students of South Palale Elementary School. Kanina tinatanong ko sila kung saan yung South Palale. Medyo malayo pala. Tapos ang sagot sa akin itong dalawang to, dyan lang po basta pa uwi. Hindi ko alam kung saan kami pa uwi. No? So yan, medyo malayo pala itong school ng mga batang ito. Medyo dulo na ng Tayabas. Pamauba na. No? Sige po. Tayo po ay magbe-break muna. Magpapatuloy po ang ating palatuntunan maklipas po ang ilang paalala ng himpila.
4: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Best friend!
11: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
10: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
11: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
10: Talaga ba?
11: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo.
10: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
11: Madali lang. Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumite ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
10: Naku, buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
11: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
10: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuhin ko na ang requirements.
11: Walang anuman, best friend.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Ano nga ba ang bi-local movement ng DTI? Narito si DTI Quezon Business Development Division Chief Ana Marie Quincina.
12: Nagkaroon po ng kautusan na kailangan po lalong suportahan yung bi-local movement sa pamamagitan po ng pag-allocate ng at least 10% po ng annual procurement plan ng mga local government unit. Kapag po sinabi natin locally produced and manufactured or locally sold, pwede din po dito yung ating mga local na caterer, yung mga uniforms, yung mga ipapaprint natin na mga promo materials, mga tarps. So unahin natin i-consider yung ating mga kababayan, yung mga office supplies. Ang bi-local movement po ay napakagandang proyekto o programa po ng gobyerno. So sa pamamagitan po nito, pagpatuloy tayong tumatangkilik sa ating mga locally produced products, pinapalakas po natin ang ating mga micro, small and medium enterprises. Kapag pinalakas natin sila, alam natin trabaho at kita ang dadali natin. Hindi lang sa kanila, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong komunidad po.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
13: This is a public service announcement.
14: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
13: Huwag i-click ang link.
14: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
13: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service.

0: ng Ang Bunsol, opisyal na pahayagan ng South Palale Elementary School, Tayabas City Division, Campus Mike Radio Pilipinas, Lucena.
1: Magandang hapon, partner.
2: Yes, magandang hapon, partner. Kamusta ka naman?
1: Abay, ayos na ayos, partner. Actually, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na andito na tayo sa Radyo Pilipinas as ang course.
2: Oo nga, partner. At dahil di tayo nananaginip lang, panindigan na natin to. Laban!
1: Tama-tama ka dyan, partner. Let's go! Pero bago muna natin simulan ang ating balitaan, ay batiin muna natin ang ating mga tutalkers ngayong hapon.
2: Tutalkers talaga, partner?
1: Yes, partner. Kung may TikTokers, ay may tutalkers tayo ngayon. Sila yung mga nakatutok at nakasubaybay sa atin ngayong hapon.
2: Alright, shoutout po sa SDO Tayabas City, headed by our SDS Sir Celedonio B. Balderas Jr., ASDS Sir Herbert Perez, CID Chief Sir Edwin Rodriguez, SGOD Chief Ma'am Imelda C. Raimundo, at lahat ng Education Program Supervisors ng SDO Tayabas. Lalong-lalo na po kay Ma'am Richelle F. Quintero.
1: Alright, shoutout rin po sa aming principal, Ma'am Ingrid A. Palad, sa aming Journalism Coordinator and RB Coach, Ma'am Violeta P. Bonso, at sa isa pa naming Rage Road Coach, Ma'am Rochelle Tabi Cabriga. Miss you na, Ma'am, sayang hindi ka po nakasama, at lahat ng SPAs ng Ang Bunsol. Ma'am Angelica L. Cabiles,
2: Ma'am Rochelle Tabi Cabriga,
1: Ma'am Violeta P. Bonzo,
2: Ma'am Carla Isabel Yanilla,
1: Ma'am Ashley Lorraine Cabuyao,
2: Ma'am Joy B. Ocado,
1: Ma'am Rona Reyes,
2: Ma'am Arlene Hasmin,
1: and Ma'am Malu Credo. At syempre, sa amin pong AO na kasama namin ngayon, Sir Adrian Aguirre. Hayan, tutok lang po tayo at mamaya ay bibiyandaan po natin ang iba pang mga pagbati.
2: At narito na
1: po tayo sa ating balitaan.
2: At narito na ang aming balitang nakalok
1: sa ulo ng mga tampok na balita.
2: Dobleng tagumpay sa Division Festival of Talents at Division School Fresh Conference na sungkit ng South Palale Elementary School sa Tayabas City.
1: Tayabas City Researchers Convention, Teachers Day Celebration, binigyang daan.
2: Tricycle drivers, patuloy na pinapasan ang presyo ng gasolina. Commuter, problemado sa mataas na pamasahe.
1: Kakulangan sa classroom ng South Palale Elementary School, nagsimula ng tugunan.
2: Alumnos ng South Palale Elementary School, hinirang na Police Brigadier General ng Philippine National Police.
1: Iyan ang mga pangunahing balitang ihahatid natin.
2: Para sa buong detalye, narito ang Bunsol Balita. Para sa detalye ng unang balita, narito si Trixie Kate Cabile.
3: Dobleng tagumpay sa DIPOT at
2: DSPC na sungkit ng South Palale Elementary School sa Tayabas City.
4: Muling pinatunayan ng South Palale Elementary School ang husay at talento ng mga mag-aral nito matapos masungkit ang ikatlong pwesto sa 2026-2027 Division Festival of Talents at ang ikatlong pwesto sa Division Schools Press Conference sa Tayabas City. Kinilala ang paaralan bilang ikatlong pinakamahusay na paaralan sa Antas Elementarya sa Division Festival of Talents na ginanap noong September 2, 2020. Sa Benaventura Alandi National High School sa temang pagtuklas sa talino at talento ng bawat Tayabasin, iaangat at pagyayabungin. Kabilang sa mga patimpalak na nalawakan ng SPES, ang kwentong basa ni nanay at tatay kung saan nagkampiyon si Gina Janelle Virapal. Nakamit din ang paaralan ang ikalawang pwesto sa estimating at ikatlong pwesto sa Technolympics. Samantala, muling ipinamalas ng mga batang mamamahayag ng SPES ang kanilang kakayahan na makamit ng paaralan ang tropeyo bilang ikatlong pangkalahatang kampiyon sa Division Schools Press Conference na ginanap noong September 12, 2026 sa Benaventura Alandi National High School. Bunga ng kanilang husay sa pamamahayag, limang campus journalists mula sa paaralan ang nakapasok sa Reconfigure Regional Schools Press Conference na nakadagtang ganapin sa Disyembre at pangasiwaan ng Quezon, Lucena, Tayabas Cluster. Formal na pinagkaloob ang mga pagkilala sa nasabing paaralan sa Third Quarter Management Committee Meeting na ginanap noong September 23, 2026 sa Queen Margaret Hotel, Lucena City. Ipinaabot ng punong guro, Ginang Ingrid A. Palad, ang pagbati sa mga mag-aral at gurong tagapagsanay

0: lupa makamit ang mga parangal. Pinasalamatan din niya ang mga magulang sa kanilang patuloy na suporta na naging bahagi ng tagumpay ng paaralan. Patuloy ang aktibang makilahok ng SPES sa iba't ibang gawain pang-akademiko, pampalakasan at pamamahayag upang matuklasan, malinang at may pamalas na mga mag-aral ang kanilang mga talento at kakayahan. Ako si Tracy Kato Kabile, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Campus Mike ng Ambonsol, South Palale Elementary School.
1: Napakahusay talaga ng ating mga kapwa special partner.
2: Oo nga, partner, nakaka-proud.
3: Maraming salamat, Trixie Kate, sa ulat. Para naman sa detalye ng ikalawang balita, narito si Francia Isabel Rio Florido, Tayabas City Researcher Convention Teachers Day Celebration, binigyang daan.
4: Pinagsama ang pagpapalaganap ng pananaliksik at pagkilala sa mahalagang papel ng mga guro sa isinagawang Tayabas City Researcher Convention at Teachers Day Celebration noong October 9 sa Queen Margaret Hotel, Lucena City, na may temang Teacher, Ikaw Naman. Sinimula ng programa sa pangunguna niya Sir Titan Kabile at Sir Michael Sapred, mga punong guro bilang mga host. Sa kaniyang mensahe, nagpahayag ng pasasalamat ang Schools Division Superintendent ng Tayabas City, Sir Celedonio B. Balderas Jr., sa lokal na pamahalaan ng lungsod sa paglalaan ng pondo para sa naturang gawain. Binigyang pagkilala rin ng superintendent ang dedikasyon at pagsisikap ng mga guro, partikular sa pagpapabuti ng mga resulta ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Hinikayat rin niya ang bawat isa na samahan ng pananaliksik ang kanilang mga isinasagawang intervensyon. Hinati sa dalawang bahagi ang programa. Sa umaga, isinagawa ang pambungad na palatuntunan at presentasyon ng mga pananaliksik ng mga guro. Sinundan ito ng isang motivational talk ni Father Jerry Juarez na nagbigay inspirasyon sa mga guro na patuloy na gabayan ang mga kabataang pag-asa ng bayan. Binigyang diin ni Father Juarez ang kahalagahan ng pagtuturo sa mga bata na magtiis, harapin at yakapin ang mga pagsubok at huwag hayaang mawalan ng lakas ang kanilang mga bagwis sa kabila ng mga hamon sa buhay. Sa hapon, ipinagpatuloy ang pagdiriwang sa pamamagitan ng selebrasyon ng Teacher's Day bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga guro sa edukasyon at sa paghubog ng kinabukasan ng mga mag-aaral. Dumalusan ang sabing pagtitipon si Tayabas City Mayor Anthony P. Walim kasama ang mga miyembro ng sangguniang panlungsod. Sa kanilang pakikisa, ipinahayag nila ang pagpupuga at pagkilala sa mahalagang papel ng mga guro sa paglinang ng kaalaman, kakayahan at pagpapahalaga ng mga kabataan. Nagkaroon din ng mga rapol na pinamahalaan ng mga opisyal ng samahan ng mga pampublikong guro sa lungsod sa pangunguna ni Pangulong Sigrid F. Tibordo, nagbigay sigla sa pagdiriwang ang kanilang samahan, gayon din ang mga stand-up comedian na naghatid ng katatawanan at taliw sa mga dumalo. Binigyang diin sa gawaing ito ang kahalagahan ng pananaliksik sa pagpapahusay ng pagtuturo at pagkatuto, gayon din ang pagkilala sa dedikasyon, talento at mahalagang ambag ng mga guro sa patuloy na pag-unlad ng edukasyon sa Tayabas City. Ako si Francia Sabel Rio Florido, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Campus Mike ng Ambonsol, sa Palalo Elementary School.
1: Maraming salamat, Franzia, sa ulat. Tunay na mahalagang kilalanin ang mga guro, hindi lamang sa kanilang pagtuturo, kundi pati na rin sa kanilang patuloy na paghanap ng mga paraan upang mas mapabuti ang pagkatuto ng mga mag-aaral.
3: Tama ka, Mary. Kapag sinamahan ng pananaliksik ang pagtuturo, mas nagiging makabuluhan ang mga intervensyong ginagawa para sa mga bata. At syempre, nararapat lamang na mabigyan ng pagkilala ang mga gurong araw-araw na nagsisikap para sa ating mga mag-aral.
1: Bago tayo dumako sa susunod na balita, isang mainit na pagbati muna sa ating mga tagapakinig sa lahat po ng guro ng South Palale AS, lalo na sa aming advisor, Ma'am Marilu Credo at Ma'am Angelica Cabiles, gayon din sa aming mga classmates na nakasubaybay ngayon, grade 6 masigasig at grade 6 masikhay. Hello sa inyo!
3: At sa ating mga kaibigan at taga-suporta, huwag po kayong bibitaw dahil mamaya ay magkakaroon pa tayo ng pagkakataong maghatid ng inyong mga pagbati at shoutout. Ngayon naman, tutukan natin ang isang usaping direktang nakakaepekto sa pang-araw-araw na buhay ng maraming mamamayan, ang presyo ng gasolina at pamasahe.
1: Para sa detalya ng ikatlong balita, narito si Micaela Kabuyaw.
3: Tricycle drivers patuloy na pinapasan ang presyo ng gasolina. Commuter problemado sa mataas na pamasahe.
5: Patuloy na umahamon sa mga tsuper ng tricycle at mga commuter sa Tiabas City. Ang mataas na presyo ng gasolina at pamasahe na nagpapabigat sa pang-araw-araw ng mga gastusin ng mga pamilya. Ay sa presidente ng North, East, West and South Palale, Tricycle Operators and Drivers Association, Ginoo Middel Magtibay, malaking kabawasan sa kanilang kita ang presyo ng unleaded gasoline na nakakahalaga ng 87.50 pesos kada litro. Kung iahambing sa dati naming kinikita, higit na mas maliit ngayon ang naiuwi namin sa aming pamilya. Dagdag pa niya. Batay sa anunsyo ng Department of Energy, tumaas ng 1.56 pesos kada litro ang presyo ng gasolina simula October 13, 2026, habang bumaba naman ng 3.01 pesos kada litro ang diesel. Nagkakaiba ang aktual na presyo depende sa gasolinahan at lokasyon. Isa ang tricycle sa pangunahing transportasyon sa lungsod. Mula sa dating minimum na pamasahe na 15 pesos, naging 20 pesos na ito. Samantala, ang pamasahe mula iba ang palalo patungo sentro ng lungsod mula labasan o highway ay tumaas mula 35 pesos tungo sa 45 pesos at maaari pang madagdagan kung sa looban ang destinasyon. Ayon sa isang ginang na may tatlong anak na nag-aaral sa bayan, malaking bahagi sa kanilang budget ang napupunta sa pamasahe na nakakaapekto sa pundong nakalaan para sa pagkain, baon at iba pang pangangailangan. Samantala, inulat ni Reuters noong October 8, 2026, na tumaas na 68.3% ang presyo ng gasolina sa Pilipinas mula na magsimula ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran noong Pebrero at sigalot sa gitnang silangan at pangaba sa supply at transportasyon ng langis ay kabilang sa mga salik na nakakaapekto sa pandaigdigang presyo ng petrolyo dahil umaangat ang Pilipinas ng malaking bahagi ng pangangailangan nito sa langis. Nararamdaman din sa bansa ang epekto ng mga pagbabagong ito. Sa patuloy na pagtaas ng gastusin, nananatiling hamon sa mga tsuper ang pagpapanatili ng sapat na kita, habang nagsisikap naman ang mga commuter na matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ako si Micaela T. Kabuyaw, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Campus Bike ng Ambunsol, South Palale Elementary School.
3: Patuloy pa rin talaga ang pagtaas ng gasolina, partner.
1: Oo nga, partner. Hindi lang tricycle drivers ang naaapektuhan, pati na rin ang mga commuters. Dahil minsan bumababa ang presyo ng gasolina, ngunit ang pamasahe hindi pa rin.
3: Maraming salamat, Micaela, sa ulat. Para naman sa detalye ng ikaapat na balita, narito si Faith Saplaco.
1: Kakulangan sa classroom ng South Palale Elementary School, nagsimula ng tugunan.
6: Nagsimula ng tugunan ng matagal ng kakulangan sa mga silid-aralan sa South Palale Elementary School sa pamamagitan ng patuloy na konstruksyon ng dalawang gusali na inaasahang magdaragdag ng espasyo para sa mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, itinatayo ang isang dalawang palapag na gusali na pinondohan ng lokal na pamahalaan ng Tayabas City at isang gusaling may dalawang silid-aralan para sa kindergarten na pinangangasiwaan ng Department of Public Works and Highways. Mayroon lamang 15 silid-aralan ng space para sa halos 500 mag-aaral nito. Ayon kay Ginang Marilu L. Credo, isa sa pinakamatagal ng guro sa paaralan at kasalukuyang guro sa ika-anim na baitang. Noong 1978 pa na itayo ang karamihan sa mga kasalukuyang silid-aralan. Dahil sa kakulangan ng mga silid-aralan, napilitan ang paaralan na magpatayo ng mga makeshift classroom sa tulong ng PTA at iba pang stakeholders upang magsilbing silid-aralan ng mga mag-aaral sa special Needs education, kindergarten at unang baitang. Bukod sa kakulangan sa mga silid-aralan, wala rin nakatalagang pasilidad para sa klinika, aklatan at silid para sa special na programa gaya ng journalism. Lalo naging mahalaga ang pangangailangan sa mas maayos na pasilidad matapos ideklara ni Engineer JP Scobar, Technical Assistant 4, na nagsusuri sa mga gusali na isa lamang sa mga silid-aralan ang may tuturing na nasa maayos na kondisyon. Sa kabila nito, patuloy pa rin ginagamit ng karamihan sa mga silid-aralan, maliban sa dalawang silid na dating ginagamit ng mga mag-aaral sa ika-anim na baitang. Samantala, hinihintay pa ng paaralan na katakdang pagtatayo ng tatlong palapag na gusali na may kabuuang siyam na silid-aralan sa ilalim ng Department of Education. Inaasahan makatutulong ang proyektong ito sa pagbibigay ng karagdagang spasyo para sa mga mag-aaral at sa pagtugon sa kakulangan sa pasilidad ng paaralan. Hindi lamang sa SPES nararanasan ng ganitong suliranin. Ayon sa DepEd, mahigit 144,000 silid-aralan na kakulangan sa buong bansa batay sa DepEd. Ay, ulat nito noong April 2026. Ipinakikita nito ang lawak ng hamon na kinahaharap ng sektor ng edukasyon sa pagbibigay ng sapat at maayos na lugar para sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ako si Faith Saplaco na nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Campus Mike ng Ambunsol, South Palale Elementary School.
3: Umuunlad na talaga ang South Palale, partner.
1: Siyempre, partner. Shoutout po sa LGU at DPWH sa pagsasagawa ng paaralan. Maraming salamat, Faith, sa ulat para si Datalia ng ikalima at huling pangunahing balita. Narito si Margox Guadamor.
3: Alumnos ng South Palale Elementary School, hinirang na Police Brigadier General ng Philippine National Police.
7: Pinarangalan si Police Brigadier General Laudemir Elianeta, isang alumnus ng South Palale Elementary School, matapos siyang formal nang alalanin ang kanyang promosyon sa hanay ng mataas na opisyal ng Philippine National Police. Noong October 6, 2026 sa PNP Stars Officer Lounge, Camp Brigadier Rafael T. Kramik, Quezon City. Pinaunahan ni Police General Jose Melancio Sina Tartes Jr., Chief ng PNP, ang seremonya sa panunpa ng tungkulin at pagsuot ng bagong rango, first na promote na opisyal. Kabilang sa mga formal na kinilala ang Police Brigadier General Lianeta, Director ng PNP Engineering Service, at si Police Brigadier General Dominador E. Matalang, Regional Director ng Regional Internal Affairs Service 5 sa ilalim ng Internal Affairs Service. Tubong Tayawas, Quezon, nagsimula ang paglalakbay ng Lianeta sa edukasyon sa South Palale Elementary School. Sa pamamagitan ng pagsisikap, tiyaga at dedikasyon ng Filipino sa bayan, nakabit niya ang mas mataas na rango sa organisasyon ng pulisya. Tinuturing na isang makasaysayan tagumpay ang nakamit niyang rango, Police Brigadier General. Siya ang kauna-unahang nagtapos sa Philippine National Police Academy na nagmula sa Tayawas, Quezon. Nakamit na South Palale Elementary School. Sa pamamagitan ng pagsikap, tiyaga at dedikasyon sa paglingkod sa bayan, nakamit niya ang mas mataas na rango sa organisasyon ng pulisya. Tinuturing na isang makasaysayan tagumpay ang makamit niya ang rangong Police Brigadier General. Siya ang kauna-unahang nagtapos ng Philippine National Academy na nagmula sa Tayawas, Quezon. Na nakamit na nasabing rango, siya rin na kinikilalang unang general na isinilang sa lungsod, isang tagumpay na nagdudulot ng karangalan sa kanyang sinilangang bayan. Sa kanyang karera sa PNP, humawak si Lianeta na mahalagang posisyon kabilang ang Senior Police Assistant sa mga Commissioner ng National Police Commission at Official sa Placement Officer Division Directorate for Personal Records Management. Dahil sa kanyang natatangi ambag sa pagbuo ng polisiya, ginawaran siya ng medalya na katangitang gawa. Nagsilbi rin siyang Senior Executive Assistant ng Noe Chief PNP na si General Nicholas Ditor III bago talaga bilang Director ng PNP Engineering Service. Sa nuturang posisyon, pinangsiwaan niya pagpaplano, disenyo, konstruksyon, paggamit ng lupa at mga programang may kaugnay sa pabahay ng PNP sa buong bansa. Nakatulong sa kanyang profesional na pag-unlad sa kanyang pag-aaral sa civil engineering at pagtamo ng master degree in engineering management. Ginawaran din siya ng medal sa pambihirang paglingkod bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon na panatiling paglingkod. Nagpaabot naman ang kanyang pagbati ang iba't ibang sama ng personalidad. Gayun din ang South Palale Elementary School kung saan siya nagtapos ng elementarya. Ako si Margox Ogodamor, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Campus Mike ng Angbun Sol, South Palale Elementary School.
1: Napakuhusay talaga ng alumnus ng South Palale Elementary School, partner.
3: Saludo, Sir Lianeta.
1: Maraming salamat, Margox, at sa lahat ng ating news presenters, Trixie Kate, Francie Isabel, Micaela at Faith, sa paghahatid ng mahalagang balita ngayong hapon.
3: Mula sa tagumpay ng ating mga mag-aaral at pagkilala sa mga guro, hanggang sa mga hamong kinakaharap ng mga commuter at pangangailangan ng ating mga paaralan, mahalagang manatili tayong mapanuri, mulat at may malasakit sa ating kapwa.
1: Sapagkat ang balita ay hindi lamang tungkol sa mga pangyayaring ito, ito rin ay tungkol sa mga taong naaapektuhan, sa mga aral na napupulot at sa mga pagbabagong maaari nating simulan.
3: Kaya naman patuloy na makinig, magsuri at maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon. Ako si Sebastian A. Dical.
1: At ako naman si Meridel Sandugan.
3: At ito ang Bunsol Balita, ang tinig ng kabataang mamamahayag.
1: Pero teka partner, hindi pa tayo tuluyang magpapaalam. May pagkakataon pa tayong makipagkwentuhan sa ating mga kasamang mamamahayag at maghatid ng pagbati sa ating mga tagapakinig.
3: Tama, dahil ang Bunsol Balita ay hindi lang tungkol sa paghatid ng balita. Ito rin ay tungkol sa pakikipag-ugnayan sa ating komunidad. Kaya tawagin na natin ang ating mga kasama.
1: Unahin natin si Trixie Kate Kabile. Trixie, kamusta ang iyong karanasan sa paghahatid ng balita ngayong araw? May nais ka mong batiin o bigyan ng shoutout?
8: Masaya naman ang aking karanasan sa paghahatid ng balita ngayong araw. Bagamat may kaunting kaba, ginagawa ko ang aking mga kaya upang maetid ang balita ng malinaw. At para naman sa aking shoutout, nais kong batiin ang ating principal na si Ma'am Ingrid A. Palad sa mga PTAs and SPAs ng SPES. Shoutout din sa aking pinaka-supportive na parents na nakatutok ngayon, sina Papa Jamel at Mama Jaisel. Pati na rin sa aking tito na si Arvin Axel Owabel na nasa Korea ngayon, at sa akin rin mga iba pang tito at tita from father and mother side. Shoutout sa aming mga ka-specials na nakasubaybay ngayon, lalong-lalo na sa aking dalawang kaibigan ni Isabel D. Logroño at Chancel Faye R. Ignacio, at sa aking mga beloved grandparents. Sa akin ding advisor na mabait na si Ma'am Angelica L. Cabiles, shoutout po sa inyo. Yun lang po.
3: Maraming salamat, Trixie. Ngayon naman, pakinggan natin si Francia Isabel Rio Florido. Francia, ano ang mensahe mo sa ating mga tagapakinig at sino ang nais mong batiin?
9: Ayan, gusto ko lang pasalamatan ang mga tagapakinig. Salamat po sa pagsuporta. Nais kong batiin ang aking supportive na pamilya, Mama Aisa, Papa Ray, at ang aking bunsong kapatid, Aya, Lola Josie, Lolo Unti, at syempre hindi ko malilimutan ang aming section, Grade 6 Masigasig, at ang aming napakabait na advisor, Angelica Cabiles. At lastly, ang aking mga kaibigan, Fia, Ayen, Leo, at Mikay. Thank you.
1: Salamat, Francia. Kasama naman natin si Micaela Cabuyao. Micaela, kamusta ang iyong pagbabalita? Sino naman ang gusto mong batiin at ngayong hapon?
10: Actually, kinakabahan talaga ako nung una, pero nung nawala din yun pagkatapos at mamang na ang excitement. Nais ko namang batiin ang aking supportive family na sila Mama Michelle, Papa Ruel, Ate Ingrid at Kuya Marwell. Maraming salamat po. At gusto ko ding batiin ang aming section Grade 6 Masigasig, lalo na po sa aming supportive advisor na si Ma'am Angelica L. Cabiles. Siyempre, di ko po malilimutan ang aking mga kaibigan na sila Ayen, Leo, Zia, Fia. Thank you po.
3: Maraming salamat, Micaela. Narito naman si Faith sa Plako. Faith, ano ang nais mong iparating sa ating mga tagapakinig at sino ang iyong mga gustong bigyan ng pagbati?
6: First of all, ako po ay very thankful dahil nag-opportunity ako na makasali sa Radyo Pilipinas at malugod ko din pong binabati ang supportive parents ko na si Mami Crisha at Daddy Chris at syempre mga nakasubaybay sa akin na titas and titos ko, pati na rin po ang dahilan kung bakit kami narito sa Radyo Pilipinas na si Ma'am Violi at Ma'am Rich. At nais ko rin pong batiin ang mga kaklase ko mula sa grade 5 matatag and lastly, ang mga kaibigan ko na sila Savannah, Rio Vince at Pauline.
1: At syempre, hindi mawawala ang ating huling news presenter na si Margox Godomor. Margox, ikaw naman, may special greeting ka ba o shoutout ka ba para sa ating mga tagapakinig?
7: Yes, Sita. Gusto ko lang batiin ang ating loving teacher na si Ma'am Cabiles and ang ating section na grade 6, Masigasig, and especially my loving parents na sina Papa Charlie and Mama Gemma. And gusto ko rin batiin ang aking mga friends na sina Trixie Kate Ocabile, Colleen Genesis Perida, and Gray Lawrence Cuarto, and lalong-lalo na si Precious Acutina. Thank you.
3: Maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga kasamahan, guro, magulang, kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusuporta sa Ang Bunsol. Maraming salamat po. Siyempre, taos pasasalamat po, lalo na sa Radyo Pilipinas Lucena. Isang palakpak naman sa pasasalamat dyan, guys!
1: This time, i-shoutout naman natin ang ating very supportive na kapitan, Kapitan Idrit Kaagbay at kanyang mga kagawad at kay Secretary Neil Lacorte na kasama namin ngayon. Gayon din sa aming barangay treasurer, Ginang Jessa P. Handugan. Nako, hindi pwedeng makalimutan at baka ako'y mapagalitan. Shoutout, Mami. At sa aking father, Daddy Mark Handugan at sa aking sister, Gracie Yulis Handugan at sa lahat ng aking titos at titas at mga kamag-anak ko, shoutout po sa inyong lahat. At naku, huwag nating kalimutang batiin ang mga kabunsol nating kasama ngayon. Sila naman po ang mga susunod sa amin as radio broadcasters. Gerald D. Malana,
3: Atina Relen J. Mejilla,
1: Pauline U. Rafal,
3: Jasmine Blanca N. Ballesteros,
1: Hailey P. Vizara,
3: Chelsea M. Cultivo,
1: and lastly, John Rick L. Nines.
3: Shoutout rin po sa aming SPTA officers headed by our President Ginang Jeneline Villa. Good luck nga po pala sa Miss ng SPTA Ginang Melay Villa para sa inyong laban bukas. Bukas po kasi ay induction. Ganun rin po sa mga supportive stakeholders ng aming paaralan kasama na ang News Patoda members headed by Ginoong Medel Magtibay at sa mga members ng Bantay Bayan sa pangungunan ni Chief Abner Kabuyaw, shoutout po sa inyo.
1: Pagbati rin po sa gumawa ng t-shirt namin, Mr. and Ms. Ray and Feli Haspeyo. There in Tanawan, Batangas. Shoutout rin po sa Ate Jamila Bunsoko at Kuya Ivan J. Pasaksak. Jan at Batsu, Batangas City. Hello po sa inyo.
3: Hello rin po sa aking supportive parents, Mami Fatima at Daddy Wilson at sa mga kapatid ko. At sa lahat po ng di namin nabati isa-isa, shoutout po sa inyong lahat.
1: Kung may nais po kayong batiin, ipagpasalamat o bigyan ng mensahe, dalhin ninyo ang inyong pagbati sa susunod nating pagkakataon. Lagi po nating tandaan na ang simpleng pagbati ay maaaring maghatid ng saya at inspirasyon sa iba.
3: Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Campus Mike.
1: Ako si Mary Dulce P. Handugan.
3: At ako naman si Sebastian A. Dical.
1: Nagsasabing
3: manatiling nakatutok, maging mapanuri at piliin ang katotohanan. Dahil sa Bunsol Balita, bawat tinig ay mahalaga at bawat balita ay may saysay.
1: Muli,
3: kami ang tinig ng kabataang mamamayag para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Campus Mike ng Ang Bunsol, South Palale Elementary School.

0: mula sa bulwagan pambalitaan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Narito ang Consol Radio Broadcasting Team ng South Palale Elementary School, ang magsisilbing tinig ng kabataang mamamahayag.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng United Parcel Service sa Clark Preport Zone sa Pampanga. May ulat si Alvin Baltasar.
3: Radyo Pilipinas Report. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng United Parcel Service sa Clark Preport Zone sa Pampanga. Sa naging talumpati ng Pangulo ay binigyan din nito ang kahalagahan ng logistics, hindi lamang para sa kalakalan kundi pati na din sa panahon ng mga disasters at kalamidad. Malaking tulong niya dito ang papel ng mga nasa pribadong sektor na nasa ganitong larangan ng logistics, lalo na ngayong panahon ng Super El Nino. Mahalagaan niya na habang naghahanda ang gobyerno sa epekto ng tagtuyot, ay masiguro ang mabilis na paghahatid at pamamahagi ng mga kakailanganin ng mga tao gaya ng pagkain at iba pang mga pangunahing bilihin. Sa ganitong paraan ay maiwasan aniya ang pagkaantala sa supply, mababawasan ang pagtaas ng presyo at matitiyak na mananatiling abot kaya at madaling makuha ng mga pamilyang Pilipino ang kanilang mga kailangan. Mula sa Clark Freeport Zone, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mga estudyante papayagan ng hindi mag-uniforme sa mga eskwelahan bilang paghahanda sa Very Strong El Nino. Si Luisa Erispe sa balita.
4: El Nino. Handa tayo.
5: Nag-aanda na rin ang Department of Education para sa posibleng epekto ng inaasahang Very Strong El Nino sa bansa. Sa isang panayam kay Deped Secretary Sunny Angara sa isang eskwelahan sa Makati City, hindi na nila nire-require mga estudyante na mag-uniforme para sa mga pamilya na hirap sa tubig sa paglalaba at bilang panlaban na rin sa posibleng matinding init. Ayon kay Angara, ang prioridad magtuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante kahit may El Nino. Pinaplano din naman ang Deped na magkaroon ng solar power system sa mga eskwelahan upang magamit ang matinding init na makatipid sa kuryente sa mga paaralan. Matitiyak din ito na hindi magkakaroon ng power interruptions at may maayos na ventilasyon sa mga classroom para sa mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: House prosecution target pa rin ang 16 na boto o 16 votes para ma-convict si Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Baldosureyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Bagamat pinaluwag na ng Senate Impeachment Court ang kailang bilang ng boto para sa hatol kay Vice President Sara Duterte, target pa rin ng House Prosecutors na makakuha ng 16 na boto. Ayon kay House Impeachment Advisor at Trial Spokesperson Ace Barbers, mas magandang maabot ang orihinal na 16 na boto upang maging bulletproof o protektado ang desisyon laban sa anumang posibleng question o hamon sa Korte Suprema. Maaalala naging mainit na issue kung dapat bang isama sa bilang o denominator ang mga senador na hindi nakapag-participate sa paglilitis. Sa huli, binaliwala ng impeachment court ang fixed 16 vote requirement para sa 2/3 votes. Hindi naman sang-ayon ang kampo ng Vice Presidente at iginiit na ang 16 para sa 23 o 2/3 ng kabuang 24 members ng Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ang trabaho, trabaho kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: 7 minuto na po makalipas ng alas 2 ng hapon. Isang mainit na hapon. Ngayon pong araw ng Huwebes, October 15, 2026. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ako po si Jamie Quinto at ito po ang One Trabaho, mapapakinggan hanggang 2:55 ng hapon dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay napapakinggan sa pamamagitan ng 104.3 The Capital. At kami po naman ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang aming mga social media platform. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 2 million subscribers. Tayo po ay sabayan ding napapakinggan at napapanood sa pamagitan po ng TV Plus Channel 3 and of For The Box Channels 45 to 49. Sit back and relax. Ayan, samahan niyo po kami dito po sa ating One Trabaho. Nakapag-sunscreen na daw ba ang lahat? Oo, matindi pala. Sabi ng ating mga executive producer dito, matindi ang init ng panahon ngayong araw na ito. 33 degrees Celsius. But there was a time na nag-40 pa tayo, hindi ba? Oo, nung mga nakaraan. Pero ramdam na ramdam ang init ngayon. Oo, doon po sa mga... katulad ko na pumapasok ng mga bandang tanghali, huwag kalimutan na magbaon ng tubig, magsapin sa likod, ayan. At saka maganda rin na mayroon kayong pamalit na damit, ayan. Kasi di ba parang papasok ka pa lang tapos parang lagkit-lagkit mo na. Mainam na meron kang laging baong damit. And speaking of damit, samantalahin nyo na raw po. Oo, ang magandang panahon. Palagay ko ito si IC eh. Labanan-laba ito. Samantalahin ninyo yung init ng araw dahil mainit ngayon. So, magsampay na ng inyong mga labada. Ayan. Ang daming reklamo. Kapag ka umuulan, sasabihin, hindi makapaglaba. O ngayon naman, mainit, o may reklamo pa din. Hindi, okay na yan. Magsampay na lang daw. Okay. Diba? Ay, ang hindi okay, ito gusto ko muna ha, bago sa ating public service announcement. Ang hindi po okay, yung isang podcast na ngayon po ay biglang sikat. To, hindi naman sikat yung mga nando doon, hindi ko nga kilala yung mga yon. Ngayon nasa hot seat sila, no? Dahil apparently sila po ay nag-podcast at ang pinagtawanan nila ay yung anak ni Chris Aquino, ni Miss Chris Aquino, si Kuya Josh. Ayan. Alam nyo, napaka-low naman ng mga taong yan na ang gagawin ninyong example ay yung una, hindi naman kayo inaano nung bata, no? Nung si Kuya Josh. Pangalawa, di ba, hindi ko din talaga maintindihan. Di ba, parang bahagi ng ano natin yun, di ba, ng good morals and right conduct, yung GMRC, di ba, na... tinuturo ito sa mga bata pa lamang na halimbawa pagka merong may kapansanan, 'di ba? Unang-una hindi mo naman pagtatawanan. At pangalawa, ayun nga, kumbaga parang hindi ko din ma-imagine bakit ano, bakit bakit 'yun ang napili ninyong topic. Pagkatapos, ano yung ano nila, yung kanilang grupo, macho something. Hindi niyo pa na ano 'yun. Yung macho something, I don't know. Hindi ko alam kung ano pong may ano, hindi ko alam kung anong macho. Ayan. Sa ano na 'yon, sa usapin na 'yon. Ayan. Well, anyway, at least sa ganyang paraan ay sumikat pala yung grupo ninyo, pero hindi ko kilala eh, not until nakahapon lamang no na talagang nag-viral sila. Oo, terminated na daw yung contract. Oo, dapat lang. Oo, sila ay terminated na yung contract matapos nga na lumabas yun, yung sa podcast nila. Hindi ko din talaga maintindihan, hindi ko mag-gets. Oo, bakit ang ipagtatawanan or sabihin na natin na ang gagawing subject ay yung isang tao na alam naman natin na siya ay ano special no. Oo, so syempre maraming nag-react, lalo na yung ibang mga kaibigan ko din na nag-react na meron din silang ano yung may mentally challenged and meron din silang mga kids with autism, yung mga ganyan, 'di ba? So minsan nga very careful ako na magsalita ng ano, kasi 'di ba hindi kuminsan iba-ibang term na ngayon eh. Yung like halimbawa hindi mo na pwedeng sabihin yung R word, 'di ba? Dati nung kapanahunan namin pwede 'yon. Pero ngayon may iba nang mga katawagan. So we have to be very sensitive about it, no? Kasi nga 'yun nga yung mga magulang din syempre masasaktan din lalo higit doon sa kanilang mga anak. Ayan. So again, hindi ko po alam kung anong ikinamacho ninyo doon sa part na 'yon. Ayan. Anyway, since kahapon ang pinag-usapan natin ay 'di ba, yung si Tita Carrie, 'di ba? Kahapon lang. Oo, ang ating pinag-usapan ay tungkol dun sa siya din na mayroong anak na may special needs. Oh. Tapos may lumabas pa lang ganoon kahapon na issue, no? Na talagang even the I think yung teka ha. I think ito po ay na-share ko and siguro ay basahin ko na lamang din. Ang NCDA, no? May release po ang NCDA. Sila po yung nagbigay ng press release, no? Ang National Council on Disability Affairs. Ayan. Ang NCDA condemns discriminatory remarks against persons with disabilities in Machong Chismisan. Ayan. Podcast episode. Ayan. Yung kanilang podcast episode. Sabi dito ng NCDA sa kanilang press statement, "Humor that crosses the line and stomps on one's dignity is not comedy. It is blatant discrimination." The National Council on Disability Affairs, or NCDA, strongly amplifies its calls on content creators and influencers to exercise sensitivity, respect, and responsibility across all digital platforms and online engagements. In a now deleted episode, a segment from the Machong Chismisan podcast placed persons with disability, particularly those on the autism spectrum, at the center of malicious mockery, belittlement, and demanding and demeaning commentary. Although the content has since been taken down, their actions remain disrespectful and unacceptable in all forms. Persons with disabilities must be treated with absolute respect, empathy, and understanding, not subjects of mockery for cheap entertainment and clout. Punch down humor mask as freedom of expression serves to fuel and amplify the harmful stigma against those protected by disability rights. Ayan po ang statement na inilabas ng NCDA o ito pong National Council on Disability Affairs.
13: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
12: Oras po natin, 17 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon, at bilang bahagi po ng ating public service announcement, syempre pa, bahagi po ng pagdiriwang ng ika-87 anibersaryo ng pagkakatatag ng Quezon City. Bukas po ang Quezon City Foundation Anniversary sa weekdays. More to explore, QC Foundation Anniversary. Ito po ay bukas tuwing weekdays mula October 12 hanggang 27, October 12 hanggang 27. Hatid po ng event na ito, aba, ang nag-uumapaw na food, drinks, handicrafts at iba pang produkto mula sa Quezon City-based entrepreneurs. O meron po silang bazaar. Makikita po ang kanilang mga produkto mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Gate 2 ng covered patwalk sa Quezon City Hall. Kaya punta na po kayo. Punta na kayo sa October 12 to 27. Ayan. Saan ba ito? Sa, syempre pa, covered pathwalk ng Quezon City Hall sa Gate 2. Ay, sayang. Alas 8 hanggang alas 5 lang. Oo. Sana itinodo na nila hanggang gabi. Oo. Para naman, di ba?
13: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
12: Samantala, sa ating wanted trabaho, ang Grandspan Development Corporation ay naghahanap po ng 38 bagong kasama sa kanilang team. Para po sa mga bihasa sa trabahong pang-industriya, kailangan nila ng structural fitter, welder, layout man, gas cutter, drilling operator, blaster, airless painter, machinist at helper. Para po sa mga operator at driver, overhead crane operator, forklift operator, mobile crane rigger, company driver, truck driver at trailer driver. Sa mga technician naman po, kailangan nila ng mechanical technician, industrial technician, auto electrician at auto mechanic. May bakante rin para sa custodian at motor pool dispatcher. Para sa mga supervisory at manager post, kailangan po nila ng construction manager, purchasing manager, maintenance head, motor pool head, steel fabrication head supervisor, at welding inspector supervisor. At para naman po sa engineer at office, yung project engineer, mechanical engineer, electrical engineer, sales engineer, and then steel fabrication engineer, cadet engineer, welding inspector, detailing checker, Tekla D, the detailer, and then steel estimator at purchaser. Ayan. Naka-post po, no, sa ating Facebook ito pong mga kakailanganin, no, para po sa job application na ito. Paano mag-apply? Magpasa lamang ng resume sa Public Employment Service Office o PESO. Nasa ika-4 na palapag ng Antipolo City Hall Main Building. Pwede rin po ang online. I-email lamang ang resume sa gdc.com. hr.recruitment@gmail.com. O kaya naman, tumawag o mag-text sa 0917-8965-181. Para sa mga tanong, tumawag sa PESO sa 8689-4502 o mag-message sa kanilang Facebook page. Para naman po sa online application, hanapin ang PESO Antipolo job application sa Facebook page ng PESO Antipolo. Huwag nang patagalin mga ka-JT, ang oportunidad ay hindi pinaghihintay. Kaya naman, apply na!
13: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Oras natin 2:22 ng hapon. Habang inahantay po natin ang syempre pa press briefing, ihahatid po sa atin 'yan ni Raquel Bayan. Narito naman po, isa pang wanted trabaho, patuloy ang paghahatid ng Manila Peso ng oportunidad sa trabaho, katuwang ang mga kalahok na kumpanya sa gaganaping Local Recruitment Activity o LRA. Bukas po yan, October 16, 2026, araw po ng Biyernes. Gaganapin po ito sa Peso Annex 2nd Floor ng Park and Ride Building, Dr. Basa Street, Ermita, Manila. Yung pong mga schedule ng mga kumpanyang aaring applyan, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, the job site General Services Incorporated, 10 a.m. to 12 noon, Stargate Marketing Solutions and Services Incorporated, at 12 noon to 2 p.m., Human Persona HR Management Service Incorporated. I-scan lamang po ang QR code. Ayan, kanina ho ay naka-flash sa ating screen yung QR code. Ayan, i-scan nyo ho ang QR code o i-click ang link na makikita po sa Manila Peso FB page para sa pre-registration ng local recruitment activity.
13: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Oras po natin 2:24 ng hapon. Dakuhan muna natin ang atin pong mga balita. Seguridad daw po laban sa posibleng paniniktik. Pinaigting ng Philippine National Police kasunod po ng raid sa Pogo Hub malapit sa mga kampo sa Quezon City. Si Dayan Lear sa detalye.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Yes, Jimmy, pinaigting ng Philippine National Police o PNP itong mga hakbang para protektahan ang mahalagang impormasyon, pasilidad at operasyon nito laban sa posibleng paniniktik. Kasunod nga ito ng pagkaka-aresto sa 76 na dayuhan sa isang hinihinalang illegal na Pogo Hub sa Cubao, Quezon City na malapit sa Camp Crame at Camp Aguinaldo. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi binabaliwala ng pambansang pulisya ang anumang posibleng banta ng paniniktik. Sinusuri niya na ang mga umiiral na hakbang sa seguridad para maiwasan yung mga hindi autorisadong pag-access sa mga sistema at sensitibong impormasyon ng pulisya. Sa ngayon ay inaalam din ng PNP kung may kaugnayan ng operasyon sa Quezon City sa katulad na illegal na pasilidad sa Zamboanga, Sibugay, kung saan 244 na mga dayuhan ang naaresto nitong unang bahagi ng buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Maraming salamat sa iyo, Ms. Dayan Lear. Samantala, Senate Inquiry tungkol sa pagpapatupad ng NCAP at kakulangan ng road infrastructure ay sinusulong ni Senator Robin Padilla. Si Nympha Asuncion sa detalye.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Naghain si Sen. Robin Padilla ng resolusyon na nilalagay ang imbestigahan ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, gayon din ang kakulangan sa mga infrastruktura ng mga kalsada sa bansa. Sa Senate Resolution 732 na inihay ng Senador, hinihiling na sa kinaukulang komite ng Senado na magsagawa ng pagdinig para matiyak ang pagiging batas ng NCAP, ang pagsunod sa due process, transparency at kaligtasan sa kalsada. Kabilang sa mga isyong nais masusiin ang umano'y sobra at hindi proportional na multa, pagkakaantala sa pagpapadala ng violation notices at pagpapataw ng pananagutan sa rehistra ng may-ari ng sasakyan kahit ibang tao ang nagmamaneho. Nais ninyang matukoy kung sapat ang mga karatula, lane markings, traffic signals at iba pang infrastruktura para matiyak na kayang sumunod ng mga motorista sa mga patakaran sa trapiko. Binanggit din sa resolusyon ang mga peking text message na nagpapanggap na abiso ng NCAP na maaaring gamitin sa panloloko at maling paggamit ng personal na impormasyon. Ayon sa resolusyon, kailangang maging makatao, makadbiran at tumutugon sa aktual na sitwasyon ng mga motorista ang pagmamatupan ng mga patakaran sa trapiko habang pinangangalagaan ang disiplina at kaligtasan sa kalsada. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Simba Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Oras natin 2:28 na po ng hapon at sa pagkakataong ito ay dakuha na po natin ang press briefing ng Palasyo ng Malacañang, syempre pa sa pangunguna po yan ni Undersecretary Claire Castro.
16: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
17: Ang logistics mula sa UPS, ang pinakamalaking investment ng kumpanya sa bansa.
18: Ang UPS
17: kabilang din ito sa major investments sa ilalim ng Luzon Economic Corridor na naglalayong palakasin ang logistics, supply chain, at ekonomiya ng Pilipinas. Ang UPS Clark International Air Hub ay patunay na mas gumaganda pang ugnayan ng gobyerno at private sector upang palakasin ang logistics connectivity ng bansa. Matapos dumalo sa grand opening sa Clark, ay tumungo naman si Pangulong Marcos Jr. sa Bataan upang mag-inspeksyon sa Balanga Green Mobility Hub. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, malaking ginhawa ang hatid na nasabing pasilidad hindi lamang sa driver operators kundi maging sa mga commuter. Kaya nitong mag-charge ng hanggang sa 8 sasakyan ng sabay-sabay sa tulong ng 4 na charging bays. Napapababa rin ito ang gastos sa transportasyon. Kung sa tradisyonal na diesel bus ay aabot sa 26.94 pesos per kilometer ang gastos, dito ay 2.87 pesos na lang per kilometer para sa mga electric bus. Tinataya namang aabot sa humigit kumulang 1,400 passengers ang kayang serbisyuhan ng mobility hub kada araw. Gamit ang kuryente mula sa 222 rooftop solar panels, malayang makakapag-charge ang electric public vehicles. Tuloy-tuloy ang biyahe, tuloy-tuloy din ang pag-unlad ng komunidad. Mapagkakatiwalaan, matipid at malinis na transportasyon. Ito ang maaasahan ng taong bayan sa patuloy na pamumuhunan ng administrasyon sa mga proyekto gaya ng Balanga Green Mobility Hub.
19: I am extremely pleased to join you today for the grand opening of the United Parcel Service Clark International Air Hub, an important milestone in strengthening our country's logistics network. We all know the importance of getting all the items that we need when we need it. The food on our table, the medicines in our pharmacies, the goods in our sari-sari stores depend on the efficient movement of goods across the country and around the world. This is the role of logistics. The hub's dedicated immigration and customs lanes will also help streamline cargo clearance.
18: For the healthcare, pharmaceutical, and biologic sectors, the facility offers an especially important innovation, UPS Premier. This specialized logistics service uses advanced sensor-based tracking, real-time visibility, and intervention capabilities to protect time and temperature-sensitive shipments. So to our partners and investors, I encourage you to continue working with us to strengthen domestic and international logistics connectivity. Your investments in the Philippines help expand our productive capacity, create employment, and connect our enterprises to regional and global markets. So together, let us build a Bagong Pilipinas where our local businesses thrive globally, our workers gain meaningful opportunities, our citizens acquire the goods and services essential to a comfortable, dignified life. Maraming salamat po. Mabuhay ang Bagong Pilipinas.

0: at maiwasan ang sakit. Ano-ano nga ba ang mga benepisyo sa PhilHealth Yakap? Nariyan ang primary care check-up, laboratory test, PhilHealth gamot, at cancer screening test. Ang mga empleyado ng pamahalaan at pribadong sektor, ang ilan sa mga miyembro ng Yakap, habang kasama rin ang mga kasambahay, indigents, at mga taong may special needs. Kabilang din ang mga self-employed at professionals, lifetime members, mga sanggol, at batang wala pang 21 years old, mga overseas Filipino workers, solo parents, senior citizens, at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Madali lang po ang proseso upang magamit ang PhilHealth Yakap. Siguraduhin magparehistro sa PhilHealth, tiyaking may PhilHealth Identification Number o PIN at updated ang inyong membership. Kung meron na nito, pwede nang pumili ng Yakap Clinic gamit ang eGovPH Super App, PhilHealth Member Portal o dumulog sa pinakamalapit na PhilHealth Office. Ang susunod na step ay ang first patient encounter, medical history taking, health screening at health education. Pagkatapos ay pirmahan ang ibibigay na form bilang pagsang-ayon sa kasunduang patuloy ang alagaan ng napiling Yakap Clinic. At panghuli, magkonsulta para marisetahan ng kinakailangang gamot, mabigyan ng referral para sa laboratory o sa mga cancer screen test kung kinakailangan at ma-assess kung kailan ang susunod na check-up. Kung kabilang sa mga medications ng gamot program, maaari itong kunin sa mga PhilHealth Accredited Gamot Pharmacy gamit ang reseta mula sa otorisadong Yakap Doctor sa gamot system. Sagot na ng PhilHealth ang mga kabilang na medications sa gamot program. Kung kabilang naman sa 21 essential medicines ng Yakap, dapat itong patuloy na ibigay sa accredited Yakap clinic. Kung out of stock, kausapin ang clinic staff para maipaliwanag ang tamang paraan ng pagkuha. Sa ngayon ay mayroon na halos 4,000 Yakap clinics ang PhilHealth sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sa madaling salita, abot kamay na ng bawat Pilipino ang gamot at serbisyong medikal sa buong bansa.
1: Primary care natin po. So dati po siyang konsulta na nirebrand po into Yakap. Once po na ikaw po ay member ng Yakap, yung services po ng consultation, laboratories at medicines po ay libre po natin siyang ma-avail. Kung ang Yakap clinic po natin po ay government or mga health center, wala po tayong babayaran sa kanila. Ito po yung mga services na pwede natin ma-avail. So may mga laboratories po. Itong mga laboratories po na to ay libre natin ma-avail sa Yakap. Based dito sa e-prescription na to, isusulat niya or ititik po ng doktor kung ano yung medicine mo under sa 54 po na gamot. At na-issuehan ka ng e-prescription, dadalhin mo naman po siya sa accredited gamot pharmacy. Doon po mo siya i-avail, libre rin po at wala po kayong babayaran sa mga gamot po na binigay sa atin doon sa gamot pharmacy. At kung tayo naman po ay meron pong mga sakit na kailangan pong ma-cancer screen katulad po ng mammogram or breast ultrasound, yung Yakap doctor mo, siya naman ang magbibigay sa'yo ng referral para ikaw naman po ay magpa-laboratory ng mammogram sa accredited cancer screen facility. Wala rin po siyang babayaran.
2: Kung magpa-register sa PhilHealth Yakap,
1: kailangan mo mag-fill up ng PCSF na form. Ito po yung tinatawag na primary care selection form. Dito, kailangan mong isulat kung meron ka nang napiling Yakap Clinic. O kung hindi man po, pwede po kayong mag-download ng eGov app. Sa eGov app po natin, meron po doon mga listahan kung saan may mga Yakap Clinic na malapit sa lugar mo.
0: At maaari na po akong tumanggap ng mga katanungan.
3: Unang tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
4: Yusek, good afternoon po. Yusek, kahapon in-announce po ng Malacanang na confirm po yung pagbisita ni US President Donald

0: Trump sa ASEAN. As of today po ba, Yusek, ilan na po ang officially confirmed na heads of state at heads of government na dadalo po sa 49th ASEAN? Kung may mga pangalan na po tayo as of today.
1: Opo, kinonsulto po mismo namin ang DFA patungkol po dito. At ang sagot po ng DFA, we expect the ASEAN leaders to attend the summit. As for dialogue partners, we expect the leaders from ASEAN Plus 3 and the EAS or East Asia Summit to attend. Although, at the moment, we are still awaiting receipt of official notification regarding the leaders' attendance. The UN Secretary General is likewise attending for the ASEAN UN Summit. So, usually, we receive the confirmation few days from the summit.
0: Follow up, Yusek. Tungkol naman po sa China, may official confirmation na po ba kung personal na dadalo si Chinese President Xi Jinping o may kinatawan siyang ipapadala po for ASEAN?
1: Yan din po ay naitanong natin mismo sa DFA at ang sagot po nila. For China, traditionally, it's the Chinese premier who attends the ASEAN summits. But we also do not have official confirmation of the attendance as of this moment, as we speak.
2: Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN.
3: Hello po, Yusek. Good afternoon. In a Pulse Asia survey released po, conducted September, it showed that near majorities are critical of President Ferdinand Marcos Jr.'s work with 49% and expressed distrust in him with 48%, while small majorities continue to approve of Vice President Sara Duterte's performance with 54% and trust her with 55%. Just wondering, Yusek, how is the palace or the president taking in these kinds of survey results given that he only has nearly 2 years in office?
1: Saan galing yung survey?
3: Pulse Asia po.
1: Pulse Asia. Hindi namin napag-usapan ng Pangulo ang panibagong survey results na ito. Pero, it is noted. Yun lang.
2: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
4: Good afternoon, Yusek. Vice President Sara Duterte spokesperson Paolo Panelo claims that millions of pesos in taxpayers' money were spent on impeachment articles that will never be put to a vote, although Senator Judge Ping Lacson disputed the initial figures released by Panelo. Hindi naman daw po ganun kalaki yung nagastos sa impeachment. But the spokesperson argues that at least 20 trial days could have been devoted to legislative work kung in the end naman po pala ay hindi gagamitin yung articles of impeachment. Sa paano po i-describe ng palasyo ito nga pong claim or argument na nagkaroon po ng pagsasayang ng pera sa taong bayan? May nasayang nga po ba na resources?
1: Kung nagkaroon man ng withdrawal ng 3 articles of impeachment, ito po ay nasa pagpapasya ng prosecution. Kung may nasayang bang oras, depende na po siguro sa tao kung paano nilang titignan ito. Dahil mayroon naman din pong naisiwalat na mga dokumento, may mga government officials na nag-participate at naging witness sa nasabing mga araw. At ang pag-withdraw naman ng 3 articles of impeachment ay hindi naman nakitaan ng pagtutol mula sa defense team. Pareho naman sila nag-participate, nagkaroon ng cross-examination ng mahaba, nagkaroon ng presentation ng prosecution, and then after that, nagkaroon ng cross-examination, nagkaroon ng rebuttal, surrebuttal. So, lahat po ng concerned na parties ay nag-participate. So, walang maaaring masabing na sayang kung mayroon namang naipakitang mga facts, data, na maaaring makapagpaliwanag sa taong bayan. So, since wala namang objection from the defense team, I think it is just but right for the senator judges, although hindi po tayo nagkakaroon ng prejudgment dito or conclusion. Because if there's no objection, talagang mag-grant ang withdrawal.
4: But USEC, the defense team led by Sheila Season, earlier flagged yung possibility of a mistrial because of this decision. From your perspective po, as a trial lawyer din, pwede po bang maging ground ito for mistrial?
1: Ang mistrial kasi, pag sinabi natin, the other party was not given any chance to present herself. He was not given the chance to present evidence. But in this case, since nagkaroon ng cross-examination, generally, and personally on my part, hindi siya matatawag na mistrial. Kung hindi nagkaroon ng cross-examination, the other party was not given the chance to cross-examine the witnesses presented, then that's the time that we can say that there's a mistrial. Pero sa sitwasyon na to, wala ang masasabing mistrial because they were given ample time and opportunities to cross-examine the witnesses presented by the prosecution. And again, the defense team did not make any objection regarding the motion to withdraw the three articles of impeachment. Okay? Ulitin ko, ang defense team, ang mga lawyers ng Vice Presidente, hindi sila nagbigay ng anumang objection. Manifestation lang ang kanilang sinabi. So kung wala natanggap na objection from the defense team, ibig sabihin, impliedly, ay sumang-ayon sila sa withdrawal. Otherwise, kung ayaw nila at masasabi nila may mistrial, they should have objected to the motion to withdraw the three articles of impeachment, and they should have insisted that they would present evidence to refute the allegations on the three articles of impeachment. Pero wala po kasing objection. So, maliwanag yan. Dahil tinanong siya ni Senator Judge Chase Escudero na yung kanya bang manifestation should be considered as objection, and she said, no, it's just a mere manifestation. So, walang objection.
4: USEC, last na lang po. Sabi ni House Prosecutor Terry Ridon, di ba po na-drop na yung articles with prejudice, meaning parang sabi po nila, hanggang matapos yung termino ni Vice President Duterte, wala na siyang kakaharaping impeachment dahil ayun na nga po yung nangyari. But given na hindi na nga po paghuhusgahan yung dalawang impeachment articles na naipresent na may evidence, may witnesses na napakita, hindi naman po ibig sabihin may kalayaan po yung investigating agencies, let's say NBI, Ombudsman, to look into this mga napakita na po sa impeachment court to pursue kung meron man po silang nakitang possible violations.
1: Yes. When we say kasi with prejudice, pag ang kaso ay na-dismiss with prejudice, you cannot refile it. Yung kaso na ito ay hindi mo siya marirefile. So, maliwanag yun. Pero yung bribery, since they were not able to present any evidence, hindi siya kasama sa with prejudice. So in other words, aware ang prosecution na yung regarding confidential funds and regarding grave threats, hindi siya marirefile. Okay? Pero iba yung impeachment court, iba yung criminal case. So with prejudice with regard to the impeachment, pero hindi ma-stop, hindi mapapatigil, mapapahinto ang ibang investigating agencies na mag-imbestiga regarding this. Considering na merong nilabas na decision, ang COA na dinismiss o kanilang motion for reconsideration, ang OVP, no? O motion for reconsideration ng OVP at pinababalik na ang halagang 73 million pesos. At gusto lang din natin ipabatid na maliwanag na hindi ang opisina ang inuutusang magbalik dito, kundi yung individual na sangkot dito sa notice of disallowance.
2: Sunod na tanong mula kay Left Narciso, DZRH.
5: Good afternoon, Yusek. Batay po sa pinakabagong SWS survey, tumaas ang proportion ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger noong Setyembre, habang mas lumala rin ang self-rated poverty. Saan po natin ito ma-attribute at ano pang mga intervention ang gagawin ng pamahalaan bukod dun sa mga umiiral ng programa ngayon gaya ng Walang Gutom Program, pamamahagi ng bigas?
1: Okay, nung nakaraang press briefing natin a month ago, bisita natin mismo ang DSWD at ang SWS at sa kanilang pagsusuri at sa kanilang pag-survey, yung diretsong nakikinabang at nabibiyayaan ng mga programa ng gobyerno ay nakita, naipakita ng DSWD na naging maganda yung result at kukonti na lang ang nakakaranas ng kagutuman. Pero yun ay diretso doon sa mga sinusuri. Kumbaga, from start, since day one, yun ang kanilang na-study at na-assess na nagkakaroon ng magandang resulta at hindi sila nakakaranas na ng kagutuman. Pero natanong din natin sa SWS na kapag at random lang ang pag-survey ay naiiba ang resulta. Kaya mas gugustuhin nating malaman sa survey na ito, sa result na ito, saan yung lugar na apektado pa ng sinasabing kagutuman. Dahil baka ito yung mga lugar na hindi pa naaabot or hindi pa nakakapag-avail ng mga programa ng gobyerno. So, doon sa mga na lumahok sa survey na ito, gusto naming ipabatid sa lahat na rin ng ating mga kababayan. Iisa-isayin ko po ang mga programa ng gobyerno. Nandiyan po ang Walang Gutom Program. Nagkaroon na rin po ng natulungan na po ang halos 600,000 food poor households. Ito po ay ayon sa DSWD. Nandito rin po ang Walang Gutom Kitchen na nakapagsilbi na rin po ng 302,561 hot meals served to 219,304 individuals. At nandyan din po ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. At tungkol naman sa DepEd, nandyan ang School-Based Feeding Program para sa ating mga learners. So, meron pong budget ito na 26 billion budget for 26 billion pesos na budget feeding for 180 school days. National launch with 775 learners in Bulacan. Meron pa rin pong milk feeding activity at pati po ang homegrown school feeding program. Huwag nating kalimutan ang programa rin po para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps kung saan 176,278 new families ang naka-enroll nitong 2026. So, 493,000 additional families identified for validation and registration. So, patuloy po itong programa para sa 4Ps. Pati po ang DOLE, meron pong isinasagawa na TUPAD program na meron 22.44 billion appropriated for 2026 implementation nito. And assistance to individuals in crisis situation or AICS na meron na pong natulungan na 14,738 beneficiaries at 361.1 million pesos na release bilang tulong noong January 2026. So ito po yung masasabi natin mga interventions at ito po ay tuloy-tuloy na isinasagawa ng gobyerno. So kung may mga iba pa tayong mga kababayan na hindi pa naaabot o hindi pa nakakaranas ng mga tulong ng gobyerno, mas nanaisin po natin malaman kung saan ito in particular para makita natin ano ang sitwasyon, saan kulang, saan dapat mas marami pang pagbibigay ng ayuda ang maibigay natin sa mga kababayan natin.
5: Pero wala po bang mga napag-uusapang bagong plano dahil USEC walang indikasyon na bababa na yung presyo ng langis na naka-apekto sa presyo ng bilihin at nariyan din yung banta ng El Nino?
1: Napag-uusapan po ito dahil ang sabi nga po natin nung nag-report ako kahapon, sinisiguro po ng DA na ang supply ng pagkain sa atin, ang bigas, ang manok, baboy ay hindi dapat nakulangin. So, sa ngayon, ang supply ay tama. Kumbaga, meron pa po tayong supply na hindi dapat natin katakutan na kukulangin tayo. So, hindi lamang yan ang intervention. Tandaan natin, meron din pong LGSF na ipinamimigay ng libreng bigas sa mga kababayan natin na nasa laylayan ng lipunan. So, ang request lang natin sa mga LGUs, kung maaari yung mga benepisyaryo ay yung talagang deserving na mabigyan ng ganitong klaseng tulong yung nasa laylayan talaga ng lipunan. So, naniniwala naman kami na walang kikilingan, walang kakampihan ang sinumang lokal na opisyal, kundi kung sino yung nangangailangan, doon dapat maibigay yung sapat na tulong.
2: Okay. Sunod na tanong mula kay Alan Limos, Manila Times.
6: Hello, good afternoon po, USEC.
1: Alan.
6: Yesterday po, Vice President Sara Duterte questioned whether the 2027 budget will be used to serve Filipinos or it will become, and I quote, a bargaining chip to pressure senators who will sit as judges and reward those who vote yes in the House of Representatives. She also warned that the national budget must not become a tool for political survival of the corrupt. How does Malacañang respond to these allegations of budget weaponization po?
1: Alan, I just want to know, is it in the future tense or in a, is it a declaration or it is just a...
6: An allegation po.
1: An allegation.
6: Yes po.
1: That it will be used.
6: Sir, yes, surrounding the 2027, yun po yung sinabi ni...
1: So, as of now, wala pa siyang ebidensya. So, yun naman ang sinabi ng Pangulo, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Madaling magturo, mahirap patunayan. So, kung siya ay may duda sa budget na ito, alam naman natin sino ngayon, nasa kaninong kamay ngayon ang nagsasagawa ng budget ay ito ay nasa Kongreso. So kung meron siyang duda para maliitin ang impeachment court, mas maganda siguro umupo siya sa BICAM conference kung meron na. Para mas maintindihan niya kung saan mapupunta yung budget. At paano ito ginagastos na hindi napupunta sa bulsa ng iilang tiwali sa gobyerno?
6: On an entirely different topic naman po, this morning, the peso breached the 63 peso per dollar mark po. This is the, I think, pang ilang consecutive month na po ito na we've been breaching po, no, yung all-time low ng peso against the dollar po. Ano pong ano assessment po natin dito ng financial advisors po natin? Bakit patuloy po yung ganitong pag-lowering ng ano po, peso against the dollar?
1: Sa ngayon, alam natin na patuloy pa rin ang krisis sa Middle East. Ito'y pinagdarasal natin na sana'y matapos na. Nakakaapekto po ito talaga sa ekonomiya ng bansa. Pangalawa, nandito na rin po ang El Nino. Alam po natin sa ibang lugar, nandun na po talaga ang tagtuyot, nararanasan na nila, at marami na rin po naapektuhang mga magsasaka, at pati mga mangisda. So, parte ito na maaaring makapagdulot ng pagtaas ng dolyar o pagbaba ng value ng peso. Plus, the political noise na intensyong isinasagawa para masira ang ginagawang pagsisikap ng administrasyon. Political noise na may kasamang fake news. Walang ginawa, oras-oras, araw-araw, fake news. At definitely nakaka-apekto ito sa magandang imahe ng gobyerno para mas makapaghikayat pa ng mga investors. Pero sa ngayon, ang mandato po rito patungkol sa foreign exchange at performance ng Philippine peso ay nasa mandato po ng BSP. Pero ang Pangulo at ang administrasyon ay nakatutok po rito para mas magawan ng paraan and at the same time para mapag-aralan pa kung ano pa maaaring epekto nito sa ating mga kababayan at kung ano pa ang pwedeng gawin ng ating administrasyon para yung nadaranas ng ating mga kababayan ay malesen, mamitigate yung hirap ng ating mga kababayan.
2: Okay. Sunod na tanong mula kay Bettina Onita, Manila Bulletin.
7: Good afternoon, ma'am. Any comment po from President Marcos on the move of Representative Sandro Marcos to join the CMD Lakas po? And how does the Malacanang view this po?
1: Sa ngayon ay hindi ko po personal na tanong ang Pangulo patungkol dyan. Nakita niyo po kasi ang dami pong events, activities ng Pangulo kanina pang umaga. Pero katulad doon sinabi ko dati, ang desisyon ng kanyang anak ay nagtitiwala ang Pangulo. So, kano man ang gagawin ng kanyang anak, ito ay kanyang pinagkakatiwalaan na tama ang anumang aksyon ng kanyang anak, ng kanyang mga anak.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Maris Alalili, TV5.
8: Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may lumabas pong artikulo ngayong araw kung saan lumalabas yung pangalan ni House Speaker Bojiti na sinasabing napipisil daw na kapalit ni Vice President Sara Duterte sakaling ma-convict siya. Gaano po ito katotoo?
1: Wala pa pong conviction. Hindi tayo pwedeng mag-anticipate. Hindi tayo pwedeng mag-speculate dahil ang defense ay magpepresenta pa po ng kanilang ebidensya. So, wala pa pong nangyayaring pagdidesisyon ang impeachment court. So, hindi po ito na pag-uusapan. So, in fairness at pagrespeto na sa posisyon ng vice-presidente, hindi po ito pag-uusapan at hindi pa po ito na pag-uusapan. Hayaan natin gumulong ang proseso.
8: Bagamat wala pa nga pong desisyon whether convicted or ma-acquit si Vice President, ano po kaya yung mga posibleng konsiderasyon ni Presidente doon sa mga posibleng ma-recommend kung sakali?
1: Wala talaga, mahirap, hindi pa eh. Respeto na lang. Kahit paminsan-minsan ay hindi nagbibigay ng respeto ang iba, pero ang Pangulo, nirerespeto ang posisyon ng Vice-Presidente.
2: Okay. Pahabol na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
4: Hi, Yusek. Yusek, mabalik ko lang po doon sa 2027 budget because you have Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito flagging nearly 206 billion in realignments in the House version of the proposed 2027 budget. Sabi niya po nagkaroon ng funding cuts, particularly in transportation, health, and calamity-related programs. At nagkaroon naman ng pagtaas sa, let's say, sa Department of Agriculture for a new 10 billion line item for the Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program doon po sa DOH MAIFIF, yung health assistance na previously po ay ini-issue po or kini-criticize bilang pwedeng maging pagmulan ng patronage politics din po, di ba, dahil sa mga kung sino ang pwedeng mag-benefit. And tumaas din daw po yung pondo for DPWH. Siguro po itong mga realignments and changes in the budget from its original proposal, gaano po siguro ma-assure ng Malacañang, yung publiko, that pagdating sa, pag nakarating na sa Pangulo, eh, ma-scrutinize talaga itong changes in the budget?
1: Kung nakikita ng ibang mga senador na parang sa tingin nila ay hindi dapat nangyari, may version naman sila. Magkakaroon ng BICAM conference. So, dyan na nila lahat busisiin yan. Kung may mali, di pag-usapan nila. At ang pangako naman ng Pangulo at ng DBM, katulad ng aking inireport dati at naulat na sa inyo, hindi papayagan na ang pondo na maibibigay na magkakaroon ng sa 2027 ay magamit sa kung saan-saan. Dapat ang pondo, bawat piso ay para sa Pilipino.
2: Pahabulit na tanong mula kay Mads Monatilio, net 25.
9: Hi, ma'am. Yeah, Mads. So, light question lang to, ma'am. Ma'am, how are you na daw po after uminom ng tubig kahapon?
1: I'm fine. Nako, sabihin ko ba ba? Masa na ako po?
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

0: pagkilala sa sariling kagayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Siyam na minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. October 15, 2026 po ang ating petsa at sumasa niyo na po itong ating palatuntunan God Afternoon dito lamang po sa 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa lungsod ng Lucena. Ako po ang inyong likod, Mara Pepanyo Gresula. Katuwang po natin sa ating master control, si Ate Utoy Evangelista sa atin naman pong transmitter site. Kasama po natin dyan si Kuya Egay Dris. Okay? Ngayon pong hapon, syempre makakasama po natin ang ating mga kaibigan mula po sa Provincial Government of Quezon. So, una na po ang Provincial Gender and Development Office. Siyempre, sa atin pong God Afternoon ay palagi nating nakakasama ang PGAD Quezon. Makakasama rin po natin, maya-maya lamang po, no, ang isa po nating panauhin mula po sa medyo bago ito, no, na tanggapan unit ng Provincial Government of Quezon, ang Livelihood and Enterprise Development Unit. Atin pong alamin kung ano yung kanilang mga programa, mga serbisyo, lalo na po para sa mga kababaihan po sa ating lalawigan. Kasi ang pag-uusapan po natin ngayong hapong ito ay ang kabuhayan para po sa ating mga babae, sa atin pong mga kababaihan. Alam niyo po, napakaswerte, no, ng mga babae na tulad ko kasi dati hindi naman tayo pinapayagang makaboto, di ba? Until I think 1940s, tayo po ay pinayagang makaboto. At hindi lang yun, ngayon po tayo po ay naiboboto na. Diba? Tulad po ng ating gobernador. For the first time, ang Quezon Province nagkaroon ng babaeng governor. Diba? Si Governor Angelina Doctora Helen Tan. At bukod doon, maraming oportunidad ang nabuksan sa mga babae. No? Sa mga nakalipas na dekada, nakakapag-aral tayo. Dati po ang mga babae pang bahay lang, sinasabi pang bahay lang, mag-aalaga ng anak, di ba? Ipagluluto ang asawa, ipaglalaba ang asawa. Pero ngayon, kita nyo naman po, no, dito lang sa amin, sa RP Lucena, marami kaming mga empleyadong babae. So malayo na talaga yung narating ng mga kababaihan. At ngayon pong hapon, pag-uusapan natin yung mga kabuhayan, ano po, oportunidad sa kabuhayan para po sa mga kababaihan dito po sa lalawigan ng Quezon. Kasama po natin, syempre, sa ating palatuntunan mula po sa Livelihood and Enterprise Development Unit ng Pamahalaang Palalawigan ng Quezon, si Sir Lawrence Joseph Velasco. Sir Lawrence, magandang hapon po muna. Bati po muna kayo.
7: Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating po mga viewers and listeners ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Magandang hapon, Sir Lawrence, at natutuwa ako na makasama ka ngayong hapong ito. At syempre, kasama rin po natin from Pigad, Quezon, si Ma'am Jibel. Yan, si Ma'am Jibel na handang-handa para sa interview na to. Napansin ko si Ma'am Jibel, pagpasok pa lang, sabi ko, ay nako, parang ang dami-daming matututuhan ngayong hapon kay Ma'am Jibel dahil very prepared si Ma'am Jibel. Si Ma'am Jibel Paralion. Yan. Ma'am Jibel, magandang hapon.
5: Magandang hapon po, Miss Mara. Magandang hapon po sa lahat ng nandito sa studio. Pwede ko po bang ma-shout out
6: ang yes,
5: Pigad family, especially po kay Attorney Paul Mercado, kay Ma'am Arlene, nakasama ko po ngayon, at yung mga classmate ko po, kaibigan, professor, at saka family members. Sa lahat po ng nanunood, nakikinig, good afternoon po sa ating lahat.
6: Sabi ko po sa inyo, pinaghandaan ni Ma'am Jibel eh. Alam niyo po si Ma'am Jibel, nung mga nakalipas, pag ini-interview natin si Attorney Paul, si Sir Sed, si Ma'am Ira, si Ma'am Jibel andyan lang sa sulok, no? Pero ngayon, yan, makakasama na natin sa ating mismong interview si Ma'am Jibel. Ayan, ito po sa lahat. Una po sa lahat, Sir Lawrence and Ma'am Jibel, itong kabuhayan para po sa kababaihan, syempre ang gusto nating marating dito ay yung women empowerment. Gusto nating ma-empower yung mga kababaihan po sa Quezon. Ano po bang ibig sabihin muna ng women empowerment? Ano po yung pwede nating maisip kapag sinabi na empowered ang kababaihan?
5: Ang women empowerment po kasi, nagbibigay po siya ng kakayahan, opportunity at saka kumpiyansa po sa mga kababaihan na makilahok at makatulong po sa ating lipunan, sa ating pong pamilya, sa mga sa komunidad na kinabibilangan nito. Kumbaga, hindi po dapat nililimitahan ang kakayahan ng mga kababaihan dahil lamang sa dahilan na ito'y babae. At saka, isa pa rin po dito ay ang women empowerment po ang nagbibigay po ng boses na makapag-desisyon po ang mga kababaihan, at saka pantay po, mabigyan po ng pantay na access sa opportunities and resources. At saka, kabilang na po dito most especially yung freedom po na mamili po ang mga kababaihan kung saan pong direksyon ng buhay nila ang gusto nilang tahakin. Ayun po. Ibig sabihin lang, ma'am, dapat po ang mga kababaihan, kung ang mga kababaihan po nabibigyan po ng patuloy na pagkakataon, sigurado po na hindi lamang siya ang makikinabang, kundi ang buong pamilya niya at ang komunidad.
6: Yes, I agree, Ma'am Jibel. Tulad ng sabi ko po kanina, malayo na, no, yung narating ng kababaihan sa ating lipunan. Kung dati hindi nakaboboto, ngayon pwede nang makaboto, pwede pang maiboto, pwedeng magtrabaho, pwedeng makapag-aral. Katulad namin ni Ma'am Jibel at ni Ma'am Arlene, di ba? Kami po ay mga empleyado, kahit na kami po ay babae, walang naging hadlang sa amin para hindi yung aming kasarian. Walang naging hadlang para kami makapaghanap buhay. Eto, bakit po ba mahalaga na bigyang oportunidad ang kababaihan po natin sa larangan ng kabuhayan? Sir Lawrence.
8: Ayan, siguro before ko po sagutin ng direktya, himay-himayin muna natin. Ano. So, simulan ko dun sa misconception natin, kasi yung misconception natin, naka-angkla na siya dun sa kultura natin. Ano. Simula sa ating mga magulang. Usually, ito yung naririnig natin, anak, mag-aral ka ng mabuti, para kapag nakatapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho. Laging trabaho yung nababanggit. Ano? Pero may dalawang legal na paraan kasi para kumita ng pera. Number one, maging empleyado ka. And number two is maging negosyante ka. Kung pagbabasehan natin yung datos, sa mga white-collar jobs, actually lamang na yung mga babae. 50.4% ay mga babae. Mas lamang kaysa sa aming mga lalaki. Pero pagdating dun sa mga blue-collar jobs, diyan kakaunti yung mga babae. Ano? Pero naiintindihan naman natin, syempre, nasa construction yan, etc. Ano? Pero, may pero pa ulit eh. Pero paano kapag yung babaeng nasa white-collar job, nag-asawa na? At nagkaroon na ng mga anak. Usually, ang nangyayari dyan, siya yung nag-give way. Ano? Siya yung napupunta sa bahay. So, aminin man po natin o hindi, mahirap po ang buhay. Ano po? So, ang ginagawa po natin, yung ating mga kababayan na mga kababaihan, binibigyan din po natin ng mga trainings and opportunity na makapag gawa o makapagtayo ng kanilang mga negosyo kahit sila ay nandun pa sa tahanan at taga-alaga ng mga anak. Kasi meron naman pong mga trabaho or merong mga negosyo na pwedeng gawin kahit nasa bahay ka lang. So, pwede kang mag-virtual assistant, pwede kang magtayo ng sari-sari store, pwede kang mag-pre-order. And yung iba nga ang ginagawa, ina-enjoy nila. Trabaho rin kasi ito. So, parang a day in a life. Parang nagwa-vlogging na rin sila. Ano? So, yan yung mga bagay na tinututukan natin. Hindi kasi po sapat na meron lang tayong isang bagay o isang paraan na pinagkukuhanan ng kita. Dapat at least kahit papano lagi tayong may choice. Yan yung maganda po sa ano sa samahan ng isang mag-asawa. Nagkakaintindihan sila na hindi permanente na may trabaho ako. Kinakailangan may dagdag tayong kita. Nang sa gayon, maitaguyod natin ng maayos yung ating mga anak.
6: Okay. Sir, may mga terminologies kang binanggit, white-collar jobs, blue-collar jobs. Sa maikling paliwanag, ano po ang pagkakaiba ng dalawa?
8: Okay. Yung mga white-collar jobs, ito yung mga professional. Ano, so... And yung atin namang mga blue collar jobs, ito yung mga nasa labor sector, ano. Ayun. Yan lang, yun lang talaga yung pinakaiba niya. Simpleng okay. Paliwanag.
6: Yan, gusto ko rin yung sinabi ni Sir Lawrence na nakaugat kasi sa kultura, no, na babae po ang tama yun kapag po naging mag-asawa, ang babae at lalaki nagkaroon ng mga anak, talaga namang babae yung nag-aalaga karaniwang sa mga bata kasi nagpapasuso yan, nagbe-breastfeed, at kung ano pang. Although hindi po tama 'yun na babae yung iniisip na mag-aalaga sa pamilya, no, kasi dapat parehas nag-aalaga. Ayun nga, may mga maternal functions na talagang maternal functions, babae lang pwedeng gumawa kaya siya yung naiiwan sa bahay. At nakaugat 'yan sa kultura, hirap pa namang banggain ang kultura. Sir Lawrence and Ma'am Jibel, paano ba nakatutulong itong pagkakaroon ng sariling kita o hanap buhay sa kakayahan ng mga babae na makilahok sa pag-unlad ng pamilya at ng komunidad?
8: Siguro, yung sa babae muna, tumataas yung emosyonal na kalakasan nila. Anong ibig kong sabihin? Siguro gawin ko example to, nakita ko lang din to sa Facebook. Ano? Sabi, paano mo daw ba malalaman kapag kayo magtotropa, for example, nag-inuman kayo, malalaman ko sino yung walang ambag. So, mabilis lang daw malaman yon. Ang malalaman mo lang siya sa pamamagitan kung sino bumibili ng yelo, kung sino yung utosan. At sabi, dun din sa isa kong nakita, paano niya nalaman na mahirap pala sila? Nung nakita daw niya na dun sa handaan, yung nanay niya yung naghuhugas ng pinggan. Importante po na mapalakas din natin yung emosyonal na kalakasan ng ating mga kababaihan sa pamamagitan ng pagkakaroon nila ng sariling negosyo. Kasi aminin man po natin o hindi, usually po, kung sino ang nagtatrabaho, sino ang kumikita, siya yung mas may say sa decision making. Ngayon, kung yung ating mga kababaihan, empower natin, may negosyo sila, may trabaho sila, pagdating sa pagdedesisyon sa pamilya, maayos. Kasi nakakapag-usap ng maigi yung asawa at yung asawang babae, ano, kasi pareha silang may ambag, ano, at nakakatulong siya sa ating pamayanan, sapagkat kapag po tayo ay nag-create ng mga negosyo sa ilan nitong ating mga kababaihan na ito, for example, simpleng sari-sari store man yan, simpleng karinderya man yung itinayo nila, nagkakaroon kasi ng friendly competition, ano, doon sa isang pamayanan. Pag sinabi natin friendly competition, ang panalo palagi dito yung community or yung customer, kasi ang mangyayari dyan, pagandahan o pasarapan sila ng pagkain, pataasan ng kalidad, pag minsan pamurahan pa. Ano? So, malaki yung impact ng pag-create natin ng negosyo para dun sa ating mga kababaihan, dahil kapag lumaki din sila, sagot din siya for unemployment. Kasi pag lumaki na sila, kailangan nila ng dagdag na mga empleyado para dun sa negosyong tinayo nila. So, yun yung dahilan po kung bakit yung ating mga micro-enterprises, tinutulungan po namin sa probinsya.
6: Ayan na nga po. Ipapasok ko na, no? Kasi medyo bago, para sa akin at least, ito pong unit, itong tanggapan na to ng Provincial Government of Quezon, ang Livelihood and Enterprise Development Unit. Sir Lawrence, ano po ba ang inyong functions? Ano po ang mandates ninyo? At ano po ang... Kasi may naririnig kami na Stan Kabuhayan. Ano po ba ito, sir?
8: So, yung aming pong unit ay nakafocus po para sa mga flagship programs po ng ating butihing governor, Gov. Helen Tan. Ano? So kami po ay naka-angkla sa provincial governor's office. Ano po? So kami, nakatutok po kami sa pagpapalakas ng kabuhayan ng ating mga kababayan, maalinmang sektor. Sektor man yan ng kababaihan, solo parents, senior citizen, youth, kahit farmers and fisher folks, kami po yun. Ang pinagkaiba lamang po namin, kami ay nakafocus din sa mga sole proprietor business and retail business. Pag sinabi po natin sole proprietor business, ito yung mga negosyong solong pagmamayari. Kasi dati po, usually, ang ina-assist po ng probinsya ay mga associations. Associations, cooperative. Pero doon po sa aming ginawang pag-aaral po nila, Gov, nasa 97% po kasi ng ating ekonomiya nanggagaling po sa mga micro-enterprises natin, which is mga sole proprietor. Sabi ko, kay Gov, siguro magandang mapukusan din natin itong mga micro-enterprises natin na to, na mga solo, mga sole proprietor business. Kasi sila yung mga taxpayers. And usually nga po kapag po kami ay may mga projects, like for example po, yung binanggit niyo po na Stan Kabuhayan, ang ina-assist po namin dyan mga sari-sari store owners na may existing business na. Ano po? So ibig sabihin, at least 1 year na silang may sari-sari store, nagbibigay po kami ng dagdag na pangkabuhayan, dagdag na mga grocery items. Hindi po financial, ha? Hindi po pera yung binibigay namin. Kasi ang gusto namin, yung ibibigay namin, mapilitan silang ibenta rin. So for example, 6,000 worth of grocery items, ibebenta nila yon. At pag nabenta na nila, baka po 8,000 na yon. Kami rin po yung naghahawak ng mga partnership dun sa mga private companies. Like for example, kay Talk and Text, kay Converge, kay Walter Mart. Ganun din, kami din po yung humahanap ng merkado para doon sa ating mga producers dito sa Quezon. Yung mga simpleng gumagawa ng atsara. So under naman po yun ng Tangkilik Hubs namin. Ano, mga free na pasalubong centers po, wala silang binabayarang rental fee. Dinadala lang nila yung produkto nila doon. May nagbebenta na. I-gcash na lang sa kanila yung payment. And then dala ulit sila ng produkto. So usually ganun po yung aming nagiging trabaho ano po sa probinsya.
6: Okay. Sir, ano po yung specific na programs or mga benepisyo na serbisyo na binibigay po ng inyo pong unit para po sa mga kababaihan? Meron po bang para lang sa sektor na ito?
8: Tulad po ng aking binanggit, ang amin pong mga projects ay para po sa lahat ng sektor, pero prioridad po natin yung mga kababaihan din po. Siyempre, alam po yan ni Go bilang siya rin po mismo ay isang babae. Ano po? So tulad po ng binanggit ko kanina, we have Stan Kabuhayan po. Yan po ay nagbibigay po tayo ng 6,000 worth of grocery items na may kasama pong training. Ano po? May 1-day training yan for entrep mindsetting, financial literacy, and digitalization. So dinidigitalize din po natin yung mode of payment sa kanila. So naka-QR codes na yung ating mga sari-sari store. Meron din tayong tinatawag na standout sa kalinisan on wheels para naman sa mga food vendors natin, ambulant vendors. So nagbibigay tayo ng 10,000 worth of negosyo package and food safety kits. So kasama po yung food safety kits, mga apron, hairnet, etc. May trainings din po yung nakasama. May food safety training, entrepreneurship, saka financial literacy. Lagi pong nandun yung financial literacy. Kasi akala ng ating mga negosyante, nalulugi sila. Pero ang totoo, hindi. Kasi, for example po, sari-sari store, hindi naman nila nililista yung kinukuha nilang mga delata doon. Kapag wala silang ulam, diretso kuha. O pambaon ng mga anak. Hindi naman nila nililista yun. So sabi nila, nalulugi kami. Pero ang totoo, hindi sila naglilista. Meron din po kami nung stand-on skills program po natin. Ito, talaga pong per sector ito. So ito po, kapag wala kang business, tuturuan ka namin gumawa ng isang negosyo. For example po, gusto nyong mapunta kayo sa keychain making, gagawa kayo ng mga keychain, or gusto mo magbarista training. So yun po ay may NC2, so may national certificate. Dalawa yung tinatamaan niya. Pwede siyang maging empleyado dahil may NC2 siya pag abroad. Meron ding pwede niyang gamitin for business. Kasi po, after nun, maliban sa meron na silang 160 pesos allowance per day, nakadepende po yun kung gano'ng katagal, may matatanggap pa silang toolkits. For example po, barista, NC2, ang kanilang kinuha, ang kanila pong toolkits na matatanggap, mga espresso machine. Opo. So, as in, business na po talaga pagkatapos. Ano po? And siguro po, isama ko na rin si Step Up Entrepreneurship Development Program, yun yung 15 days training natin for MSMEs. Binibigyan natin sila ng mga free collapsible kiosk, tents, as in, magbebenta na lang sila. Tapos free packaging din sa mga products nila. And free na rin po yung market linkage ano po dun sa kanilang mga products.
6: Okay, ang ganda po. Puhunan, training, negosyo package yung binibigay po ng atin pong unit. Sir, paano ba mag-apply? Baka po may mga nakikinig sa atin na kababaihin, lalo na po yung mga stay at home na mga nanay na may oras din naman talaga para magnegosyo at gustong magnegosyo. Paano po pwedeng makasali?
8: Ayun po. Siguro po yung number one step po natin, i-follow nyo po yung page namin, which is yung Stan Kabuhayan. Marami pong nagsasana all doon. Doon po kami nagpo-post kung ano po yung mga available projects. Ano po. So, antabayanan nyo po yung for next year po namin. Doon po namin ipopost yun yung mga requirements. Ano, usually naman po, napakasimple lang ng requirements namin. At least meron kayong barangay permit nung inyong tindahan para sa Stan Kabuhayan. 1,600 beneficiaries po yan every year. So madami po talaga kaming binibigyan. For standout sa kalinisan, 800 beneficiary po yan per year. Sa atin naman pong stand-on skills, wala po yung requirements na business. Ano po, ang kailangan nyo lamang po, meron kayong valid ID at 18 years old pataas na kayo para po makasali kayo sa stand-on skills program po natin. 400 naman po na beneficiaryo kada taon po yan. And yung sa step up po natin, 200 beneficiaries po yan kada taon.
6: Sa hindi ako magaling sa math, pero sa tansya ko mga nasa 2,000 yung beneficiaries na kinukuha po natin every year. Sir, paano na mo-monitor kung nagtatagumpay yung ating mga isinailalim sa training, yung mga binigyan natin ng puhunan?
8: Actually po, dyan po kami masungit. Ano po, bakit kami masungit? Kasi gusto ko seryosohin po ng mga beneficiaryo namin yung binibigay namin. Sila po, bago po sila mabigyan, nakakatanggap po sila ng Pledge of Commitment na pinapanotaryo po natin, naka-indicate doon na gagamitin nila para lang sa itinakdang bagay yung mga natanggap nila. Or else, kung makita namin sa marketplace yan, yung mga ibinigay naming laptop, binigay namin mga espresso machine, yan po ay ipapatawag sila sa barangay upang bawiin. Mabilis po yung monitoring namin dahil meron po tayong mga satellite offices ano po sa bawat munisipalidad po natin. Yung mga requirements po, doon nyo rin siya ipapasa at sila din po yung nagmamonitor nito. Ano po, so maliban po sa phone calls ng aming pong unit, bumababa din po yung atin pong mga municipal coordinators to check at ipipicture po yun. Kasi po kami ay may binibigay po sa kanilang mga signages. So yung signages po na yun, required po yung ikabit nila. Kasi ang gusto po namin, pag nakita namin gumaganda yung kanilang negosyo, magdadagdag po kami ng incentive. So ano po kami, may wave 2. Kumbaga ng mga assistance para sa kanila. Sila po kasi ay makakatanggap ng ating tinatawag na Quezon Citizen ID card. Ano po, ATM na rin po yun.
6: Kaya po pala kapag dumadaan ako dyan sa bandang Market View, may isang tindahan po dun, may nakalagay Stan Kabuhayan. Tapos sa kanto, nung subdivision namin sa Intertown sa Pagbilao, merong isang ali na nagkakariton. Kariton. Pero mali, parang sari-sari store na nakakariton, may nakalagay din na Stan Kabuhayan. Talagang kailangan pala.
8: Kailangan po. Kasi gusto po namin makita. Ano na bang estado nila? Ayaw po kasi namin na nangaabala. Kasi ang negosyante, ayaw niya na naabala eh. So gusto namin, isang tingin lang namin, beneficiary namin to. Makikita mo naman sa tinitinda nila, nakakaigi pa ba itong negosyo nito? Kailangan pa ba ng dagdag na tulong? So yun po, usually ganun yung way ng monitoring po namin sa kanila. And required din sila ibigay sa amin yung mga contact numbers po nila eh. So nacha-check po namin yan quarterly kung nagkakaigi pa ba or hindi. So far po, malaki po yung percentage ng mga nagkakaigi po nating mga business owners. Yun nga lang, meron talagang hindi nagkaigi pero napaka ano naman, medyo nakakalungkot lang yung rason kung bakit. Ang rason, namatay na. Kasi po, kasama po sa mga prioridad na matulungan namin ay mga senior citizens din po. Ang kagandahan na lang ay dinamo-monitor naman po namin itinutuloy ng mga anak yung naiwang negosyo.
6: Ang ganda po nitong ating interview. Siguro magkaroon tayo ng isa pang episode tungkol lang talaga doon sa kabuhayan. Ayan. Pero Mang Jibel, dito ba sa Quezon may mga nakakarating na report sa PIGAD Quezon kung ano pa yung mga challenges na kinaharap po ng mga babae sa kanilang trabaho o sa kanilang negosyo, sa kanilang kabuhayan?
5: Actually, ma'am, kakasama ko po sa mga episodes, nagpasok talaga sa isip ko yung bumabalik yung ating mga vowsy victims sa mga perpetrators na kasi nga daw po wala silang pambigay ng baon sa batang nag-aaral, may mga sanggol po silang inaalagaan. So, ang masasabi ko po talaga, siguro kung bakit may hamon pa rin, ma'am, baka po kulang sa active din participation ng iba nating mga kababaihan para po sana mabigyan pa po ng ating pamahalaan ng tamang tulong po nang sa ganun matutunan po nila yung paano po bang magkaroon ng sustainable na kabuhayan para po tama po si sir magkaroon po ng choice ang mga kababaihan. Ayun po.
6: Bumabalik sa nang ambusok sa kanila kasi kailangan din nilang kumain. Syempre, yung anak nila baka kailangan ding magatas, opo, pumasok sa school, ang naghahanap buhay naman yung lalaki. Opo. Kaya bumabalik, wala silang choice kahit siguro sukang-suka na sila doon, ayaw na nilang makisama kasi binubugbog sila, minumura, pero wala silang choice kundi bumalik kasi nga po, yun ang kumikita kasi yung lalaki. Pero ito, no, gusto po nating sabihin sa pamamagitan ng interview na to na ang ating pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan po ng tanggapan ni na Sir Lawrence ay nag-aalok ng ganitong mga serbisyo.

0: doon sa asawa ko kung hindi ako nagtatrabaho. Naku, baka pag sinigawan ako nun, oo na lang ako, pero dahil, huwag mo akong sisigawan. Pero dahil nagtatrabaho rin ako, may tulong ako sa pamilya, edi medyo mayabang din, ma'am, no? Nakakasagot, nakakasagot din sa asawa, ayan. Mamaya po sa ating pagbabalik ay mas marami po tayong pag-uusapan, no? Dito po sa ating program. Ayan, magbe-break lang po tayo saglit, magbabalik po tayo sa God Afternoon, makalipas lang po ang ilang paalala.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon!

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagis ng kabuhayan.
1: Palagi ko ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pagulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad si Senta Pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng Uplift Program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng God Afternoon dito pa rin po sa Radyo Pilipinas Lucena. Kasama pa rin po natin si Sir Lawrence Joseph Velasco, ang head po ng ating Livelihood and Enterprise Development Unit ng Pamahalaang Panlalawigan ng Quezon. At syempre, si Ma'am Jibel ng PIGAD Quezon. Tayo po ay naka-live no, sa Radyo Pilipinas Lucena Facebook page at sa Facebook page ng Quezon PIGAD. Yan, ng Quezon PIGAD Office, ang kanila pong Facebook page. So, pwede po kayo mag-comment dyan, pwede po kayo magtanong, babasa.

0: Po natin. Ito, bigla ko pong naisip itong tanong na to kasi nagbibigay po ng kabuhayan, no? Nagbibigay po ng puhunan, ng training ang ating provincial government sa pamamagitan po nitong tanggapan ni na Sir Lawrence. Pero sir, pwede bang yun pong mga benepisyaryo na ng Pantawid, mga benepisyaryo na ng Sustainable Livelihood Program, ng DSWD, ng Pamahalaang Nasyonal, pwede pa rin ba silang makinabang po dito sa mga programa po ninyo?
1: Yun po, as long as hindi pa naman po namin sila nagiging beneficiary doon sa mga programs, and actually, pag minsan po partner po namin sila, pwede pa rin po sila mag-avail ng mga programs namin. Like for example po, Step Up, may nabuo ng enterprise po yung ating mga 4Ps, pwede po silang mag-join doon. Bakit natin sila inihahalo doon sa Step Up Entrepreneurship Development Program natin? Ito ay para magkaroon pa sila ng additional network. Ano po, kasi puro negosyante yung mga kasama nila doon. Pagdating po kasi sa negosyo, hindi lang kapital ang importante dyan. Importante dyan kung sino ang connection mo, sino ang kausap mo. Kung sino ang kausap mo, kadalasan, yun din, nahahawa ka rin doon eh. Kung ang mindset nila ay maganda pang negosyo, mahahawa ka pang negosyo. Then, ito nga yung sinasabi ko eh. Kapag ba ang concern mo ay, for example, ay pangkarpintero. Ang concern mo ay pangkarpintero. Kanino ka dapat magtanong? Sa abogado ba? Ang sagot, syempre sa karpintero ka dapat. Dapat tamang tao ang kausap mo. Kapag ka ang usapan ay negosyo, dapat ang kausap mo mga negosyante din. Hindi sa kung sino man. Ito nga po yung lagi ko sinasabi dun sa ating mga MSME, kapag nagpapatikim kayo ng product, huwag nyong ipatikim sa pamilya ninyo, sa asawa ninyo. Kasi pag pinatikin mo yung product sa asawa mo, sasabihin niya lang, oo, masarap, okay naman. Para lang hindi masaktan yung ego mo. Pero pag sa akin mo pinatikim yan, ang lagi kong tanong po sa nagpapatikim ng product, anong gusto mong sagot? Yung masisiyahan ka o kikita ka ng maganda? Kasi po hanggat maaari, tinotodo-todo ko po yung panlalait dun sa produkto nila. Para ulitin nila, gumawa sila ng mas maganda at mas kaakit-akit na produktong tatangkilikin ng mas marami kasi doon sila kikita. Ang kinakailangan po ng ating mga negosyante, ng ating mga grupo dito, honest opinion. Hindi mga sugar-coated na opinion. Akala nila okay pa yung ginagawa nila pero hindi na. So, yun po. Yun ang maganda po na trabahuhin natin. Siguro lang lahat ng ahensya. Kung may nakikita kayong mali doon sa isang enterprise, sabihin nyo kagad sa kanila kaysa dumating yung pagkakataon, oo lang tayo ng oo, hanggang sa maubos na yung grant na binigay natin sa kanila.
0: Mm-hmm. Opo. I agree. Pag bumibili kami ng pagkain tapos hindi masarap, sasabihin ng asawa ko, hindi ba nila tinitikman, hindi ba nila pinapatikim sa ibang tao yung kanilang tinda? Kasi hindi talaga masarap. Kasi kung sila lang yung titikim, ay, masarap naman, okay na to. Iba-iba kasi yung panlasa ng tao. Pero kung sa talagang eksperto, yung sinasabi ni Sir Lawrence, mag-i-improve ka. Tapos may naalala rin ako na post sa Facebook, bakit daw po yung mga anak ng mga bilyonaryo sa isang school, pumapasok sina Robina Gokongwei, sinate si Sikoson, parang sa same school po pumasok nung high school. Bakit daw ganun? Kasi gusto nilang same mindset yung kasama ng kanilang mga anak sa eskwelahan, lumalaki, tumatanda, gusto nila ang nakapalibot dyan, yung mga taong katulad nilang mag-isip, yung mga negosyante rin, di ba?
1: Kaya ma'am, idagdag ko, dun sa ating mga listeners dito, ugaliin nyo po na kapag kayo nasa tahanan at nakikinig yung mga anak ninyo, wag po chismis yung pag-usapan ninyo, hindi yung kung sino ang kabit nito, kung sino yung ganyan. Ang pag-usapan nyo po yung kabuhayan. Kasi kung ano yung naririnig ng mga anak ninyo, ng mga bata, yun yung dinadala nila eh. Dapat pala ang pinag-usapan natin negosyo, hindi pala buhay ng ibang tao.
0: Mm-hmm. Katuwa itong interview na to. Ayan, bago ko puntahan ulit si Ma'am Jebel, Sir Lawrence, sino ba yung namimili ng negosyo na ibibigay? Halimbawa, marunong ako manahi. Pwede bang sabihin ko na ayoko nang manahi, ano na lang, magtitimpla na lang ako ng kape? Sino pong namimili, sir, ng negosyo na ibibigay sa beneficiaries?
1: Kapag po ganyan, sila po ay nag-a-apply po sa amin. So, nagkakaroon po kami ng business assessment. Ina-assess po namin yung tao mismo, kinakausap namin. Hindi ibig sabihin po na ang negosyo mo ay sari-sari store, ay sari-sari store din yung ibibigay namin sa'yo. Titingnan po namin yung kalidad ng kakayahan po ninyo. Ano yung mga trainings na meron na kayo. bilang ng anak mo, pati po yung uri ng way kung paano ka makipag-usap sa amin. Ano po? And then magbibigay kami ng 3 options sa iyo. Ano po yung prefer ninyong business para sa inyo? Nasa tingin ninyo, akma. So sila pa rin naman po ang pumipili, pero at least nagbibigay kami ng 3 pamilyaan. Nasa tingin naman namin, akma sa kanila. Kasi ang pinaka-importante po dyan, kami po, minsan ma'am, ang ginagawa namin, tinitingnan namin, kaya mo pa bang magnegosyo? Kaya pa ba ng oras mo? Yung iba kasi, madaming anak, pero gusto pa rin magnegosyo, pero hindi na niya talaga kaya. So ang ginagawa namin, ito po, nakakatuwa lamang banggitin, ang binibigay namin business sa kanya, piso wifi, vendo machine. Nasa loob siya ng bahay, nag-aalaga ng anak, pero kumikita yung machine sa labas. Oo, ang ano lang po nila doon, ang puhunan lang nila, tambayan lang ng mga naglalarong mga bata. So isa yun sa mga tinitingnan namin, kakayahan, oras ng mismong benepisyaryo.
0: Bukod po dun sa piso wifi, yung ano, yung car wash na hinuhulugan din ng piso.
1: Apo.
0: Opo. May mga ganun na po pa tayong beneficiary, sir?
1: Meron po nag-propose sa amin yan. Hindi pa lang namin nabibigay, pero ayaw kong banggitin na magbibigay na kagad kami. Nauna po yung ibigay namin yung mga piso vendo machine kasi yung po ay in-sponsor ng Converge. Actually po, yung mga pinamimigay naming mga business, tulong po ito ng mga private companies natin na naniniwala at nagtitiwala dun sa advokasya po ng aming unit.
0: Ang galing. Ang galing ng opisina ni na Sir Lawrence. Kailan po kayo nagsimula, sir?
1: April 15, 2024.
0: 2024. Panahon lang po ni Governor Helen Tan. Ang dami niyang mga bagong opisina na bagamat ngayon lang natin narinig, kapag malalaman mo yung kanilang functions, masasabi mo na they make sense, no, kung bakit sila nag-i-exist ngayon. Eto, sir, meron po ba kayong mga halimbawa ng mga kababaihan o grupo sa Quezon na naging matagumpay doon sa kanila pong kabuhayan?
1: Siguro, doon sa ating mga sole proprietor, syempre, isa sa mga leading dyan, si Pasholco. Ano po, yung Quezon's Best. So sila, mga exporter na sila ngayon ng ating mga simpleng mga Coco Jam at VCO lang. We also have, graduate po natin ng Step Up Entrepreneurship Development Program, yung Flavors of Quezon po, under Ma'am May Villasin. Siya na rin po yung naging consolidator namin, kaya mayroon po kaming siyam na pasalubong centers na pinagbabagsakan ng mga produkto ng Quezon na walang nilalabas na anumang kapital yung mga MSME natin. Sila yung nagbebenta. Tulong din po nila dun sa ating mga MSME. So, siyam na po yun sa buong Quezon. Kasama na po yun sa Walter Mart Candelaria. So, tulong din sa atin ng Walter Mart. Wala rin po tayong binabayang rental fee dun. Meron tayong tangkilik hub po dun under po ng programs po namin. Meron din po tayo kay Ma'am Aileen Renta, yung Oye. Oye, Calamansi Juice. Maganda po yung kita nila. Nakakatatlong milyon na ito eh. Kung kayo po ay bumibili sa, okay lang naman magbanggit ng private companies, ano,
0: yes,
1: ng Big Mac, yung Calamansi Juice doon, nare-rebrand nila yun. Galing yung kay Oye. So siya yun. MSME po natin. Graduate po natin ng Step Up yun. And syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung 4K party list natin. Marami po yung mga grupo ng mga kababaihan na gumaganda naman po yung kita sa tulong po nila. Ano, we have a grupo po ng kababaihan under the 4K sa Gumaka. Ang ginagawa po nila, pa-iwi system ng kanilang mga alagang baboy. So, from 5,000 na kapital, para nasa kalahating milyon na ngayon. So, yun po. Maganda naman po ang tinatakbo. Hindi lang agad-agad, kung sasabihin ko po sa inyo na pagkatapos po nila pumasok sa program na yun ay naging milyonaryo na sila, sinungaling po ako. Actually po, ang pagiging maging asenso sa buhay ay hindi lamang po dahil sa program na ginagawa namin, kundi doon po mismo sa tulong din po mismo nung taong tinulungan namin. Ibig ko po sabihin, sa kanyang advokasya din at sipag. Ano po, kami ay pupush lang, kami ay tutulong lang, magpupush lang. Pero in the end of the day, ikaw din ang magpapa-asenso sa'yo.
0: Yes. Ayan, babalikan ko si Ma'am Jibel. Ma'am, para po sa Pigad Quezon, paano ba maisusulong ang pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki po sa larangan ng ekonomiya? Ayan, kasama din po natin sa ating himpilan, bagamat hindi nakikita po sa camera, no, si Ma'am Arlene.
2: Opo.
0: Ma'am Arlene, mga bukas-bukas, ikaw naman ang nandito sa pwesto ni Ma'am Jibel. Ayan, magandang hapon po muna sa mga kasama po natin sa Facebook Live, si Kuya Egay, si Ma'am Joanne Josh, Jill, sabi niya, hi, Jibel. Magandang hapon din kay Ma'am Jaja, sabi ni Ma'am Jaja. God bless, Ma'am Jibel. Ja, with H yan. Ayan, Ma'am Jibel. Ayan, sige.
2: Kapag po kasi ang babae at lalaki, parehas pong nabigyan ng pagkakataon na mabigyan po ng pagkakataong umunlad po sa sa batay sa kakayahan nila, magkakaroon po tayo ng mas inclusive na community. So, tama po yung mga grounds kanina na sinabi ni Sir Lawrence po na yung kagaya po ng hindi po dapat may program lang. Dapat may resulta po tayong nakikita sa pamumuhay ng ating mga beneficiaries. Siyempre, nandun din po yung tanong na nakatulong ba talaga yung programa? Kita po ba talaga yun sa pamumuhay nila? At syempre, kung yung natutunan po ba nila dun sa programs ay nai-apply po ba nila dun sa kung paano sila kikita? At syempre, paano pa po nila mapapalago kung talagang visible din na talagang dun sa training na yon or lecture na yon na-apply po nila at napalugo po nila yung kanilang negosyo.
0: Yan. Ito, Sir Lawrence, bagamat parang nasagot na po ito kanina, ito medyo practical po kasi itong question na ito. Paano po kung ang isang babae ay may trabaho o gustong magtrabaho pero siya pa rin yung inaasahang mag-asikaso sa pamilya, sa mga anak, ganyan, sa bahay. Ano po ang pwedeng maging solusyon dito? Ano po yung practical ninyong maipapayo, sir?
1: Simple lang po. Huwag niyong ipilit na magtrabaho. Magnegosyo po kayo sa loob ng bahay. Yun lang po. Ganun lang kasimple.
0: Huwag piliting magtrabaho, magnegosyo.
1: Mm-hmm.
0: Opo, sa loob ng bahay. Marami pong marami pong pwedeng gawin na ngayon na negosyo. Tama yung pag-VVA, sikat na sikat po yan. Actually, medyo na napapangiti ako dun sa pagbanggit the first time ni Sir Lawrence ng pag-VVA. Kasi yung sa amin, yung asawa ko ang nag-VVA. Tapos ako yung pumapasok sa opisina. Yan. Kung meron pong isang simpleng pagbabago sa ating tahanan, sa ating trabaho o sa ating community na pwedeng gawin agad para mas masuportahan po yung ating kababaihan, ano po yun, Sir Lawrence and Ma'am Jibel?
1: Siguro sa akin po, napakasimple lang. Respeto po siguro. Yun yung palagi nating ibigay doon sa ating mga kababaihan. Ano? Kasi pagdating naman sa trabaho, negosyo, sobrang competitive na ng mga kababaihan eh. Pero yung respeto, ibig ko sabihin ng respeto dun sa ating mga katulad ko pong kalalakihan na patuloy po nating irespeto yung mga kababaihan. Ibig po sabihin, magda-direct to the point na po tayo, iiwasan po natin yung kamanyakan. Ano po? Kasi yan po yung isa sa mga talaga hanggang sa ngayon hindi mawala-wala. Yung simple yung pagsipol mo kapag dumadaan yung mga kababaihan o pag nanasa mo sa katrabaho mo, ayun yung medyo pangit po na dapat hindi na natin ginagawa.
0: Mm-mm. Sabi nga po ay 2026 na, no? Sir Lawrence, para po sa 2027, ano yung mga, pwede na po ba nating banggitin kung ano yung mga nakalinyang programa pa ng inyo pong unit at ng ating provincial government?
1: Apo. So yun po, ito po yung mga programs namin for next year. We have Stand Kabuhayan pa rin po for sari-sari store owner. 1,600 beneficiary po ang kailangan natin. We have Standout sa Kalinisan on Wheels para po sa mga food vendors and ambulant vendors. 800 po na mga kababayan natin ang kailangan po namin. We have Stand on Skills. Kung gusto nyo rin po mag-VA under po yun noon. 400 beneficiaries po yung kailangan natin. Lahat po ito ipopost doon sa ating page, Stand Kabuhayan. Meron po tayong Step Up Entrepreneurship Development Program, 200 beneficiary po. We have Mercado Ready, ito po yung para sa packaging design, meron po tayong 300 slots. We have also yung atin pong Stand Toda, we have 1,500 slot po para naman sa mga Toda po natin. So, meron din po tayong Food Collab Project. Ito naman po ay para doon sa mga MSME natin gusto nang makapasok sa mga SM, sa mga supermarkets. Kami po yung sumasagot ng kanilang mga Nutrifacts. Mahal po kasi yung Nutrifacts. Nasa 35,500 po ang halaga noon. Kami na rin po ang sumasagot. para lang po sure na safe yung mga pagkain na ibibigay natin. Meron din po kaming partnership with Dole. So meron tayong Dole food cart. So magbibigay po kami ng 35 Nego cart next year. Yung po ay hindi po bike, e-bike na po siya.
0: Wow.
1: Opo, kaya maganda po siya. Ano po, kasama na po mismo pati yung ibebenta nila. Magkakaroon din po kami ng Kapit All You program, negosyo para sa lahat. Ito po yung para talaga sa mga kababayan natin na mga wala pa talaga negosyo, wala pang existing business. So yung konsepto nito, para siyang franchise. Ano po? Ano yung ibig ko sabihin sa parang franchise? So meron na kaming isang kiosk na nandun na yung formula paano mo gagawin yung for example pares, kompleto na. Kailan ang ROI mo? Ibibigay na lang namin sa'yo. Ibebenta mo na lang, kompleto na siya. So meron po tayong beneficiary nun sa lahat ng ating munisipalidad sa Quezon. So yun po yung mga, abangan nyo po next year. Ano po? So ano tayo, tuloy-tuloy po tayo sa pagtulong sa mga kababayan po natin sa Quezon para may angat yung kanilang kabuhayan.
0: Sir, meron bang ano target number of beneficiaries per municipality?
1: Wala naman po tayong target number of beneficiary per municipality kasi open for all po siya. Hanggat sa maaari po, ayaw po naming may kulay itong programa na ito. As long as may business ka, mag-apply ka. First come, first serve po. Pero ang ginagawa namin, hindi po namin sinisiro. For example, sa bayan po ng San Antonio, kakaunti po pa yung nag-a-apply, hindi po pwedeng zero sila. Minimake sure po namin na at least meron. Pagka wala pong nag-a-apply, pinabababaan ko po yun. Para lang masigurado po, baka hindi kasi nila nare-receive yung aming mga anunsyo. Kasi usually, ma'am, ang anunsyo namin dumadaan sa page eh. O sa page ni Gov, andun. O kailangan po namin ng beneficiary, ito po. Ginawa na rin namin yan ng solusyon. We have stand update in Pukas. So, alam niyo po ba, ma'am, yung sa NDRRMC, yung kapag bumabagyo, biglang nagpa-pop up. Ganon din po kami. Meron na rin po tayo sa probinsya noon. Ang kinakailangan lang po ng ating mga kababayan, i-register yung number nila. So, direct na pong papasok yung message namin, naghahanap kami ng beneficiaryong sari-sari store. At least, isa kada household, na-i-register man lang sana yung number doon sa stand update infocast po namin para at least updated kayo. Kasi sa stand update infocast po, hindi lang naman yung programs namin yung nandun. So for example, may announcement kami for medical mission. Doon na rin po yung papasok. O may medical mission kami sa Atimonan. Need namin ng scholars. So doon na rin po siya papasok. Kaya importante po, kung gusto nyo po maging updated sa mga programs po ng probinsya, i-like nyo po yung page. At number two, i-register nyo po yung number ninyo sa stand update infocast.
0: Okay. Sir, bukod sa dapat gamitin yung puhunan sa pagnenegosyo, sa tamang paraan, ano pa yung commitment na hinihingi po ninyo kung may kapalit? Ano po yung kapalit na hinihingi ninyo sa mga beneficiaryo?
1: Ang kapalit lamang po na napakasimple, ma'am. Maging guru ka rin. Ano ibig ko sabihin sa maging guru? Yung mga natutunan nyo po doon sa training namin, i-share nyo sa iba. At ginagawa po nila yon, ma'am. Yung mga graduate namin ng Step Up Entrepreneurship Development Program, sila yung buhay na patunay namin kasi sila yung nagiging speaker ng Stand Kabuhayan. Sila yung nagpapatotoo doon. Sila yung nagtuturo ng pagnenegosyo. Kasi mas nakukuha nila yung yung attention ng mga beneficiary. Kasi ang banggit nila, dati po nakaupo din kami dyan, nakikinig. Ngayon kami po nagsasalita na dito. Ito po yung nangyari sa amin. So marami pong na-encourage na ipagpatuloy yung kanilang mga business. Ano po? So yun, yung kumbaga magkakaintindihan dyan kapwa negosyante.
0: Sabi niyo po kanina, sir, sa loob ng isang taon ay 10,000 yung ating mga beneficiaryo sa lahat po ng programa ng inyo pong tanggapan. May datos po ba tayo, sir, kung ilan po dito ang kababaihan?
1: Wala po kong specific na datos pero meron akong percentage.
0: Yes,
1: nasa 85% po ng ating mga beneficiaryo ay puro kababaihan po. Kaya sabi ko nga, actually, pagdating sa negosyo, daig na kaming mga kalalakihan ng mga kababaihan. Talagang sila talaga yung nangunguna. Mm-hmm. Opo.
0: Eto sir, i-inspire nga natin yung mga babaeng nakikinig sa atin. Anong meron sa mga babae? Bakit nagiging magaling kami ni na Ma'am Jibel, ni na Ma'am Arlene na negosyante?
1: Kasi po, kayo yung nasa bahay. alam ninyo, ito ha, para at least po maunawaan nyo ibig kong sabihin, kapag po kayo ang ilaw ng tahanan, di ba, nasa bahay, hindi pwedeng puro galit ka lang. Kailangan intindihin mo yung anak mo. Nag-away yung dalawang anak mo, iintindihin mo, bakit ba kayo nag-away? Di ba? Sinong may kasalanan? Ganon din po sa negosyo. Kasi may empleyado kang hinahawakan. Kung ikaw, effective kang mag-manage ng pamilya mo, for sure, effective ka ring mag-manage ng negosyo mo. Kasi po kami mga kalalakihan, usually, kami yung nagtatrabaho sa labas. So, ang trabaho lang namin, tagagalit pagdating sa bahay. Ano, papanakot sa anak. Pero yung nanay, siya talaga yung overall tumatrabaho. Simula sa simpleng paglilinis, hanggang sa pagkapatulog sa anak. Sila na. Ganun po yun. Hindi lahat po ng sekreto sa negosyo ay nakukuha rin sa kapwa mo negosyante. Pag minsan nakukuha mo yan sa aktual na ginagawa mo pang araw-araw.
0: Mm-mm. Sir, kailangan ba ng ano? Kailangan po ba ng registration sa DTI, sa munisipyo, sa BIR, itong ating mga negosyo na tinatayo sa ilalim po ng mga programa po?
1: Yes po. Actually, nare-record po namin sila. Doon sa ating mga maliit na nagnegosyo, syempre ang nare-require lang natin, edi sila ay mag-DTI, barangay permit. Kasi meron naman pong limitations yan eh. Pero kung malaki na sila, nire-require na natin sila mag-mayor's permit at mag-BIR. Depende po sa kalakihan ng kanilang negosyo at kumbaga ay sa kahandaan ng kanilang negosyo.
0: Tinuturuan nyo rin sila, sir, paano mag-register?
1: Yes po, kasi ka-partner po mismo natin, sina DTI at yung mga LGUs po. So, kapag po kami nagbigay ng benepisyo, binibigyan din namin sila ng copy. Kasi ang gusto namin, hindi lang din po kami yung nagmo-monitor. Miski yung mismong LG yung may hawak, nakikita niya, nagiging epektibo ba ito. Nagiging ka-partner din po natin yung mga BPLOs ng bawat mga bayan. Pag minsan, sila yung nag-e-endorse. Sinasabay po nila sa boss yung one-stop shop ng business registration. So, naka-indicate doon, kapag ka ikaw, registered ka ng mayor's permit, ito yung mga STAN kabuhayan programs na pwede mong masalihan. So, agad-agad, nag-register na sila doon at pumupunta na sa mga satellite offices natin.
0: Yeah, nakakatuwa po no, yung mga impormasyon na ibinahagi sa atin ni Sir Lawrence ngayong hapon na to. 85% ng mga beneficiary po natin ay mga babae. Yan. Kaya nagigets ko na kung bakit gusto ni Attorney Paul na nandito si Sir Lawrence sa ating program. Ayan, tayo po ay kukunti na ang oras. Mensahe na lang po no. Mensahe na lang po ni Sir Lawrence at ni Ma'am Jebel. Unahin po natin si Ma'am Jebel ng Pigad Quezon. Mensahe na lang po para po sa ating mga kababaihan.
2: Para po sa mga kababaihang nanonood, nakikinig ngayon, sana po mas maging open po tayong matuto. Yung willingness po natin, dagdagan po natin yung level para sama-sama po tayo, marinig po ang boses ng kababaihan. Nang sa ganun po ay mas maibigay po ng ating pamahalaan kung ano po yung tamang serbisyo at action dun po sa kailangan natin, dun po sa concerns po natin. At open po, bukas na bukas po ang Pigad Office. At pwede rin po kayong bumisita, tumawag po sa telephone number 373-7175 at palagi po natin pakakatandaan na hindi po tayo mga babae lamang. Tayo po ay mga babaeng may kakayahang matuto, manguna, magpasya at makatulong po sa patuloy na pag-unlad ng ating lipunan.
0: Yes, ang ganda nung sabi ni Ma'am Jebel. At magnegosyo.
2: At magnegosyo.
0: Opo, Sir Lawrence, mensahe na lang po.
1: Opo, speaking of negosyo po, sa atin pong mga kalalawigan na babae po at gustong magtayo ng sarili nilang negosyo, gustong palaguin yung existing nilang negosyo, marami pong programang inihain ang ating probinsya para sa inyo. Ang kinakailangan nyo lamang pong gawin ay lumapit po sa mga tamang departamento para po kayo ay matulungan. So kung kayo po ay interested dun sa mga nabanggit ko pong mga programs kanina, pwede po kayong mag-inquire sa pinakamalapit po ninyong satellite office sa inyong munisipalidad. Kung hindi nyo naman po ka-close, pwede po kayong dumirekta sa amin sa governor's office po mismo para kayo po ay ma-assist at matulungan namin sa inyong mga kabuhayan.
0: Okay. Marami pong salamat, Sir Lawrence, sa pagkakataon ngayong hapon. Maraming salamat, Ma'am Jibel. Yan. Muli po mga kaibigan, si Sir Lawrence Velasco, ang head po ng Livelihood and Enterprise Development Unit ng Provincial Government of Quezon. At syempre si Ma'am Jibel Paralion, ang atin pong kaibigan mula po sa Quezon PIGAD Office. Maraming salamat kay Attorney Paul Mercado, ang hepe po ng ating Quezon PIGAD. Syempre kay Governor Angelina Doktora Helen Tan. At kay Sir Sed Potestades, ang atin pong assistant sa PIGAD Quezon. Maraming thank you kay Ate Utoy, kay Kuya Egay, ako po si Mara Gresula ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Hanggang sa kasunod po nating episode ng God Afternoon. Ingat po kayo. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, ma'am. Ingat po kayo. Mm-hmm.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
1: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Ang oras po natin, 10 minuto makalipas sa alas 4.
11: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
12: Mark in!
11: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
12: Mark out!
11: Mark in!
12: Mark out!
11: Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng United Parcel Service sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Halaga ng papel ng logistics ngayong panahon ng tagtuyo at binigyan din ng Pangulo. Presyo at supply ng bottled water at iba pang pangunahin bilihin nananatiling matatag sa gitna ng banta ng El Nino. Supply ng kuryente titiyakin ng Department of Energy na magiging sapat para sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Ombudsman kinumpirma na natanggap na ang resulta ng fact-finding investigation ng NBI. Kaugnay ng SALN ni Vice President Sara Duterte. Ilang mambabatas, maring binatikos ang panlalait at pag-aalipusta sa mga may kapansanan. Pilipinas, kaisa ng mga kapatid na Katoliko sa buong mundo sa panalangin para sa agarang paggaling ni Pope Leo XIV.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM.
0: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Huwebes, 15 sa buwan ng Oktubre taong 2026. Muli, sumasay niyo po ang mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang pala tuntunang hitik sa mga balitan. Dapat ninyo malaman mga balitan sumasalamin sa ating lipunan. At ngayon, silipin po natin ang iba pa mga balitang ating binabantayan sa araw na ito.
1: Mark in, mark out sa balita kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: El Niño.
1: El Niño.
2: Handa tayo.
0: Alas 4:14 ang oras sa buong kapulang Pilipinas, siniyak ng Malacañang natatagal na maraming araw ang supply ng pagkain sa bansa. Sa harap na rin ang inaasahang epekto ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kung pag-uusapan ay supply ng bigas, sapat ang reserba nito hanggang sa 75 araw. Tatagal naman ang karne ng baboy na hanggang 170 araw habang mayroon pa ring supply na karne ng manok para sa 125 araw. Dagdag pa ni Castro na maaari ring umangkat ng pamahalaan kung kinakailangan upang madagdagan ang supply ng nasabi mga pagkain. Bukod sa pagtitiyak ng sapat na supply ng pagkain, sinabi ni Castro na nais din ni Pangulong Marcos na matiyak ang sapat na supply ng tubig, kuryente at langis. Inimok din ng pamahalaan ang mga pamilya na magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente upang maibsan ang epekto ng El Nino.
3: Sinisiguro rin ng pamahalaan ang sapat na supply ng bigas at iba pang pangunahing pagkain sa pamamagitan ng paghahanda ng reserbang supply at pag-aangkat kung kinakailangan.
0: Ang dinig ni PCO Undersecretary Claire Castro.
1: Mark in, mark out.
0: Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng United Parcel Service sa Clark Freeport Zone sa lalawigan po ng Pampanga. Sa naging talumpati ng Pangulo, binigyan din ito ang kahalagahan ng logistics, hindi lamang para sa kalakalan kundi pati rin sa panahon ng disaster o kalamidad. Malaking tulong anya ito. Dito ang papel ng mga nasa pribadong sektor na nasa ganitong larangan ng logistics lalo na sa panahon ng Super El Nino. Mahalagaan niya na habang naghahanda ang pamahalaan sa epekto ng tagtuyot, matiyak ang mabilis na paghatid at mamamahagi ng mga kinakailangan ng mga tao gaya ng pagkain at iba pang pangunahing bilhin. Sa ganitong paraan, maiiwasan na niya ang pagkaantala sa supply, mababawasan ang pagtaas ang presyo at matitiyak na mananatiling abot kaya ang mga at madaling makuha ng mga pamilyang Pilipino ang mga kailangan nito.
1: Mark in, mark out.
0: 16 na sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon na 30 segundos. kaysa ang Pilipinas ng mga Katoliko sa buong mundo para sa pananalangin para sa agarang paggaling ni Pope Leo XIV. Pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos, ito ang pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makaraang sumailalim sa lung surgery ang 71 taong gulang na Santo Papa. Kung matatandaan, no, una na rin inanunsyo ng mga doktor nito ang lung cancer diagnosis kay Pope Leo XIV. Matapos na sumailalim sa operasyon sa baga ang Santo Papa sa Gemelli Hospital at ngayon nasa ligtas ng kalagayan. Ayon sa Pangulo, umaasa ang Pilipinas na agad makababalik sa maayos sa kalusugan si Pope Leo upang may pagpatuloy nito ang espiritual na pagpamumuno, paggabay at pagdadala nito ng pagpapala sa mga mananampalataya. Tu es Petrus, ikaw ay si Pedro.
1: Mark in, mark out.
0: Labing walong sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, naabot po sa 1,332 mga armas sa nasamsampo ng Police Regional Office 3 o Central Luzon sa kanilang kampanya kontra loose firearms mula Oktubre 1 hanggang 13. Ito ay ayon sa Central Luzon PNP ay sa ilalim po ng kanilang accounting and disposition of firearms with expired registration o ADFER. Mula sa nasabing bilang, aabot po sa 1,272 mga armas ang inilagak po sa kusodiya ng pulisya para sa safekeeping habang 40 ang kusang isinuko sa mga pulis. Ayon po kay PRO 3 Director Police Brigadier General Jess Mendez, bukod sa pagpapatupad ng batas kontra loose firearms, pinaiigting din nila ang kampanya para sa responsabling nagmamayari ng mga baril na sumunod sa umiiral ng mga panuntunan. Binigyan din pa ng mga ng opisyal na layunin ang kanilang kampanya na maisulong ang kaligtasan ng mga komunidad at pagsawata sa krimen.
1: Mark in, mark out.
0: Labing siyam na sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, kinilala naman ng Police Regional Office 6 o Western Visayas ang suporta ng Antique Police Provincial Office at partner stakeholders nito para sa matagumpay na pagpapatupad ng project RTT 389. Personal na ginawad ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang parangal sa Antique PPO dahil sa kanilang masidhing pagtulong na makalap ang mga loose firearms at patatagin ang mga komunidad. Nagpasalamat din si Tuanyo kay Antique Governor Paulo Everardo Javier at sa 18 alkalde ng Lalawigan sa kanilang suporta sa at pakikipagtulungan sa programa. Para kay Tuanyo, ang pagkilala hindi lamang para sa mga unit ng pulisya na nagpapatupad ng programa, kundi maging sa mga lokal na pamahalaan o local government unit, opisyal ng barangay, mga residente na malugod na tumatanggap dito. Inilunsad ang Project RTT o Restrict, Track and Turn-In 3389 sa buong rehiyon ng Western Visayas upang patatagin po ang mga hakbang nito kontra loose firearms, police visibility at pakikipag-ugnayan sa local stakeholders.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Ang oras,
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo publiko.
0: 20 minutos 30 segundos makalipas ang alas 4 ng hapon.
2: El Niño Alert.
1: El Niño Alert.
2: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
5: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Nino na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
2: El Niño Alert!
1: El Niño Alert!
2: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kaban!
13: Good news!
14: Yay!
13: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
14: Fake news!
13: Disinformation!
14: Disinformation!
13: Mark out muna yan!
2: El Niño!
1: El Niño!
2: Handa tayo!
15: Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole,
0: dahil nga patuloy ho natin binabantayan ha, ang epekto po ng El Nino, na very strong El Nino sa bansa. Hinikayat po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na muling isulong ang pagtatanim po ng gulay sa mga bakuran sa ilalim po ng programang Green Revolution 2.0 ng Department of Agriculture. Layo po nitong makatulong na palakasin ang supply ng pagkain sa bansa sa harap na rin po ng banta ng Super El Nino. Sa mga ngayon lang po nakarinig ng salitang Green Revolution, hindi na po ito bago sapagkat ito po ay inilunsad noong panahon ho ng ama ng ating Pangulo ngayon na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. At ang namuno po sa programang ito ay walang diliba kundi ang dating Minister of Human Settlements, ang dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, ang nanay ng ating Pangulo. Dekada 70 ho ng ilunsad ito pong Green Revolution. Ang sistema po dito, lahat po ng mga kabahayan ay hinihikayat na magtanim po ng mga gulay sa halip ng mga ornamental plants. Ha? Sa halip yung mga orchid, sa halip yung mga gumamela, sa halip na yung mga santan, diba? Sa halip na yung mga halaman na sabi nga palamuti sa bahay, hinikayat po ng pamahalaan ng panahon ng dekada 70 ang mga Pilipino na magtanim po ng gulay upang makatulong ho sa food sustainability. Ibig sabihin, pagpapatatag ho ng supply ng pagkain. At sabi nga doon din nabuo yung slogan nun ha. Don't panic! It's organic! Ayan o. Kasi sa mga eskwelahan din o, tinuturo din o ang tamang pagtatanim. At binibigyan po sila ng mga binhi at ang project nila, kung yun ay kanila mapalalago at yun ay kanila mapabumunga, gamit po yung mga pamamaraan. No? Batay ho dun sa pamamaraan ng tamang pagtatanim ng gulay, ba, maganda ang kanilang magiging marka. Makasama po natin ngayon mga kababayan, agriculturist 2 ng Bureau of Plant Industry, si Ma'am Viola Catherine Gamboa. Ma'am Viola, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Yes. Good afternoon po, Sir J. Mark.
0: Ayan.
14: At sa ating mga taga-pakinig.
0: Mm-mm. Ma'am, ngayon napagbibigyan na tayo ng sabi nga pangalawang yugto, no? Pero ibang henerasyon dahil yung mga nakakarinig ng Green Revolution nung araw, dekada 70 pa, mga panahon pa ng mga yung iba, mga lolo't lola na nila, yung iba, mga nanay tatay nila, no? Ngayon, mga kabataan na ang nakaririnig nitong Green Revolution 2.0. Pero para sa kabatiran ng ating mga kababayan, lalo tigit ito mga kabataan, pwede nyo ba kami bigyan ng edukasyon dito sa tinatawag na Green Revolution Program ng Administrasyon Marcos Jr.?
14: Alright po. Actually, ito pong program natin na Green Revolution 2.0, ang mahaba po niyang title ay Green Revolution 2.0 Plans for Bountiful Barangays Movement. So inulunsad po itong programa last 2022, no po, nag-launch po tayo ng isang garden and greenhouse. Ginamit po natin yung bakanting lote sa May Luneta. Bakit po kaya? Kasi ang adhikain po ng programa ay ma-utilize po yung empty spaces natin sa mga bakuran, yan, sa mga balcony, yung mga bakanting lote na taniman natin ng gulay para may maani tayong pagkain. So we want to reduce food miles. So ano po ibig sabihin nito? Di ba ho ba medyo may kamahalan ang ating mga prutas at gulay? Pero tayo naman po sa Bureau of Plant Industry, gusto natin isulong na maging accessible po ito. So namimigay po kami ng mga buto, planting materials, ayan po, mga inputs, fertilizers, and trainings po para matuto tayong mag-produce ng ating pagkain locally here kahit po tayo ay nasa syudad. So yun po ang pinaka-adhikain po ng programang Green Revolution 2.0.
0: Ayan, no? Maganda no? Na sabi nga yung mga nakaabot nito noon, magiging nostalgic sa kanila to dahil Maganda yung layunin ng programa eh, di ba? Kasi sabi nga ang pakay dito food security, no? Saka sabi nga lalo na yung mga kabataan ngayon, mga nakatutok sa gadget. Di ba mas maganda na mas matuturuan sila sa tamang pagtatanim? Di ba mailapit natin sila sa agrikultura? Nang sa gayon makatulong, makapag-ambag sa ating bayan, no? Na, hindi naman on the larger scale, pero kahit sa simpleng pagtatanim sa kanilang munting bakuran, kahit na gaano kaliit ang kanilang espasyo, di ba? Ang ganda nung meron kang fulfillment, nakapagtanim ako ng kamatis, nakapamunga na ng maganda. Pero ang susunod na katanungan noon nito, paano ba yung tamang pagtatanim ng mga seedlings na ito? Dahil nakikita ko sa mga mall, may mga binhi na ako nakikita. Mga seedlings na ako nakikita binibenta sa mga mall. O di sa mga eskwelahan din, meron din mga pinamamahagi sa mga estudyante na mga seedlings. Pero pwede naman kami bigyan ng, sabi nga refresher at impormasyon doon sa mga bago baka pakikinig nito ng tamang proseso ng pagtatanim.
14: So sa pagtatanim po, ang recommendation po namin pag maliit ang espasyo, pwede po tayong gumamit ng yung may gulay po na may buto. So ito po yung mga usual natin na pinakbet vegetables tulad ng kamatis, eggplant, yan po. Yan po yung madaling padubuin sa tubo kasi sa paso. So ayun po, syempre bago po yun lumaki, kailangan po siyang ipabinhi.
0: Yes.
14: So pwede po tayong kumuha ng punasa bahay po. Ilagay muna natin yung ating seeds yan sa maliliit na lalagyan. O kaya kahit mga bote po ng soft drinks, pwede po yan putulin natin, lagyan natin ng soil. Ayan po, ilagay natin yung buto and didiligyan po natin siya. So until such time po na lumabas na po yung mga dahon niya, so in general po, pag mga matangkad na po siya, mga 3 pulgada, pwede na po siya ilipat sa mas malaking container. So ginagawa po yun, yung pagsisidling po na tinatawag natin,

0: ko ba yung i, halimbawa, isang buong kamatis, pwede ko ba yung i-direktang ibaon sa, halimbawa, sa isang paso na lupa para doon, sabi nga eh, magbinhi, doon magbinhi. At ilang araw ang itatagal noon bago ko siya pwedeng ilipat sa mas malaking lalagyan.
1: Ah, sige. Sa pagtatanim po ng kamatis, for example, kailangan po, hindi po recommended yung ganun pong method. Ano, hopefully, tanggalin po muna natin yung buto ng
0: Yon.
1: kamatis.
0: Ano
1: So, pwede
0: natin
1: po
0: tanggalin
1: ipako.
0: yung balat. So yung buto.
1: Yes.
0: So kumbaga, kung magigisa ako ng kamatis, tatanggalin ko yung buto para
1: Opo,
0: makakuha ko
1: magagamit
0: yung
1: niyo po yung buto. Pwede po natin
0: yon.
1: kainin yan.
0: So
1: Opo.
0: yung isang bungkus ng buto na yon, 'di ba sa loob eh, pagka hiniwa mo yung kamatis eh, parang may isang yung buto niya eh, parang nakakabit doon sa isang bungkus na nasa loob na
1: Opo,
0: tinatanggal
1: meron
0: natin.
1: siyang parang mucus po, no?
0: Yes.
1: Layer. Pero
0: Oo.
1: dapat po natin siyang ilagay sa strainer para po mahugasan. Bukod po natin yung buto doon sa nakasurround sa kanya na parang mucus. Kasi po yung layer na yun, mas hindi, kailangan po siya matanggal bago po siya ilipat sa soil para mas madali pong sumable po yung ating buto ng kamatis.
0: Okay. So, pag tinanggal ko naalis ko na dun sa bungkus na yon, yung mga kumbaga hiwa-hiwalay na yung mga buto, eh meron siyang parang coating. Patutuyuin ko ba yon? O sabi nga, o pwede ko nang kailangan alisin ko talaga yung pinaka parang mucus na yon. Paano matatanggal yon?
1: Ano lang po, gagamit lang po tayo ng strainer. Baka meron po tayo nun sa kusina.
0: Yes.
1: So, i-run lang po natin siya sa tubig and i-wrap lang po natin siya hanggang sa matanggal po yung layer na yon.
0: Ah,
1: Ayun po.
0: okay. So pag natanggal na siya, pwede ko na siyang idirekta sa lupa. Tama?
1: Yes po, pwede na
0: Ayun.
1: po siyang itanim as seedling. So isisikling po muna natin siya.
0: So kailangan isang buto, may espasyo siya, tama?
1: Pag nagsisigling po, pwede po kahit tatlo-tatlo sila.
0: Oo,
1: At
0: tatlo-tatlo. Oo. Para
1: pwede po kung may tray kayo o kung baso po ang gamit nyo, mga at least 3 inches apart po.
0: Yun. So at least pwedeng gamitin kasi yung mga lumang, 'di ba, yung mga lumang lalagyanan na hindi na ginagamit, 'di ba? Yung
1: Yes,
0: mga
1: so
0: lumang.
1: double purpose po yung ating
0: Oo.
1: revolution. Nagre-reuse din po tayo ng ating mga waste or
0: Oo.
1: bottles. Yeah.
0: Yung mga halimbawa, kung mga lumang lalagyan ng ice cream, 'di ba? O pwedeng maglagyan ng lupa doon. Pero anong lupa pala ginagamit doon? Sandali nga muna. Baka mamaya umukay lang doon sa bakanting lote, baka sabi, oh, pwede na to, lupa na to. May specific bang soil na dapat na, sabi nga, gamitin ng ating mga kababayan?
1: Sa ganyan po pamamaraan, may mga garden soil po na ideal gamitin. So ito po yung bukod po sa lupa, may halo po siyang organic material na pwede pong ipa ng palay, nakahalo po siya. Or yung mga husk, dust or co-coir po, yung mga byproducts po sa copra processing. So yun po.
0: So
1: Depende
0: hindi
1: po.
0: pwede yung mga panambak lang sa sa hindi pwede yung mga panambak lang sa bakanting lote sa tabing bahay ha. Kasi yung kadalasan mga panambak, mga luad na yan, 'di ba? Mga clay. So specifically,
1: Opo, kailangan po.
0: garden soil ang dapat na gamitin.
1: Yes po. And
0: Yun.
1: may paraan naman po na hindi naman kailangan bumili. Pwede naman natin dagdagan lang nung pwede rin po natin dagdagan ng mga yun po, yung mga pwedeng balat, mga balat ng saging, for example, para mag-improve po yung soil quality po ng ating gagamiting garden bed.
0: Ayun. So,
1: So, ayun.
0: kumbaga para magiging pataba niya na rin yun, ano? Magiging
1: Yes, yung
0: fertilizer niya
1: mga
0: na.
1: naging food waste din po natin sa kusina is
0: Yes.
1: magagamit din po natin for our gardening.
0: Ayun. Yung mga balat-balat ng sibuyas, balat-balat ng bawang, pwede na siguro, pwede na rin siguro ano yun, di ba? Mga fertilizer yun, di ba? O di kaya mga balat ng saging, nabanggit mo nga. O, pwede kaysa matapon. Kaysa masayang lang ano, di pwede pang mapakinabangan. Kapag ka ganyan, usually ilang araw nga ulit bago tumubo.

0: po yung binhi pagka ganun? Inaabot ba ng buwan yan pagka...
1: Hindi naman po. Depende po kung anong klase po yung nagamit natin na buto. Mga after 2 weeks po.
0: After 2
1: Solid po siya.
0: weeks. Pero teka muna, meron kasi ako naririnig noon na pati ba sa mga halaman, meron ba sexuality? May nagsasabi na, kaya hindi namumunga yan kasi lalaki. Eh,
1: Okay.
0: kailangan hihiwain mo yung puputuli mo yung tangkay niyan, ililipat mo dun sa isang tangkay para hihiwain mo yung isang tangkay nun, ididikit mo, lalagyan mo ng lumot para maging babae. May mga ganun bang method?
1: Ang mga halaman kasi natin, sir, yung mga halaman natin na nagpuprutas, nanggaling po sila sa mga bulaklak, di ba? So, nagpupulaklak muna sila bago magprutas. And bago sila mamulaklak, ay may ang mga halaman po natin na sexually propagated, kung sabihin. Sila po ay may dalawang klase din eh. Meron po na sa isang halaman, yung male and female parts po ng flower ay nasa iisang flower lang. Pero naman po na magkahiwalay. Nasa taas yung female part, nasa taas yung male part. So, meron pong, kumbaga, sex din ang mga halaman. So,
0: Okay.
1: pagdating po sa kanilang reproductive stage. So, may kaunting katotohanan po doon sa mga ganon, information. Pero, nagkakaiba-iba lang po ito pagdating po sa kung anong klaseng crop na po ito. For example,
0: Ayun.
1: ang papaya,
0: Yan. Sige.
1: merong lalaki, merong babae, at merong parehas na nandun ang babae at lalaking parts, kumbaga, dun sa halaman yun. So,
0: Yan.
1: ganun po ka-diverse ang ating mga halaman na ginagamit natin sa ating pagga-gardening, no? At saka yung mga kinakain natin na prutas at gulay.
0: So, ang isa pa ano, sabi nga katanungan din natin mga kababayan. Bago natin palalimin yung sa Green Revolution. Kasi maganda yung mga basic mapalalim natin di ba?
1: Apo.
0: Lahat ba pwedeng magtanim? Kasi may mga naririnig din ako na
1: Hmm?
0: mga tao na may sinasabi, "Oh, maganda ka magtanim." Ibig sabihin, meron kang green thumb kung tawagin, malamig daw ang kamay. May katotohanan ba 'yon?
1: Sa ngayon naman po, wala pong pag-aaral na magpapatotoo doon sa claim na yon. But I think it's a matter of skill kung gaano ka nakadalas nakapagtanim eh. Kasi may kaunting katotohanan din naman po yung ganun dahil minsan sa posisyon ng buto kung paano siya ibabaon sa lupa is may ano po yun eh, kumbaga may effect po yung kung mas madali ba siyang mag-ugat, yung ganun po kung nakahiga siya or patayo. So, depende po. So, ang maigi naman po, kami po dito sa plant industry, we are willing to help everyone po na matuto kung paano magtanim. So, aside from this, our services po na pagpo-provide ng seeds, planting materials, and fertilizers, we also offer technical assistance po, lalo na kung isa ko yung barangay or community na gusto nyong makapag-establish po talaga ng community garden. So we will
0: Ayan.
1: meet your needs po kung ano po yung kailangan ninyo at kung ano po yung available sa amin na materials.
0: Ayan, oo. Eto,
1: So,
0: dito naman, yes,
1: syempre,
0: ma'am.
1: lahat ay pwedeng magpanim. Yan
0: Yun.
1: ay aking paniniwala. Lalo na sa panahon ngayon na it does not require so much resources and marami na pong technology na available po sa atin.
0: Ayun. So lahat, no? Hindi
1: Yes, sir.
0: hindi
1: Opo.
0: pwede, hindi ko mo sabi nga hindi naman mabigat ang kamay ko sa mga halaman, madali maputol eh. Hindi, pero may ano yan di ba? Sabi nga pwede naman matutunan, di ba? Ang skill naman bukod sa pagiging inborn, pwede rin naman na matutungan, pwede naman ma-acquire, di ba? Pero ito,
1: Ang maganda rin nga po sa pagtanim, pwede ka rin mag-experiment. Di ba, sir?
0: Yun.
1: Pwede po kayo sumubok na kung anong combination po yung maganda dun sa area niyo po, sa lupa na meron kayo, kung ano yung gusto nyo makain. So,
0: Oo nga, may nakikita nga ako sa social media, dalawang klase ng ano, dalawang klase ng bunga sa isang halaman na pagsasama nila eh, 'di ba? May patatas at kamatis, may mga ganun, 'di ba? May maraming pwedeng sabi nga eh, the possibility are endless, 'di ba? Oo. Pero ito, mabalik tayo doon sa usapin ng Green Revolution. Gaano kalaki ang mayaambag nito? Na sabi nga eh, ma-secure yung ating food chain, yung ating food security. Lalo na ngayong may El Nino, medyo sabi nga eh, kailangan magtipid-tipid sa tubig. E paano daw yun masusustain kung halimbawa darating sa punto, wag naman sana, nakakapusin tayo sa supply ng tubig.
1: Pagdating naman po dun sa issue po natin, El Niño, pwede pa rin tayo magtanim, sir, pero mag-shift tayo dun sa crops na hindi matakaw sa tubig. Kumbaga. So, ano ito? Number one po na aming recommendation ay yung legumes. Isa na po rito ay yung pagtatanim ng munggo. Dahil noon pa man, ay hindi na po siya nagre-require talaga ng malaking volume ng tubig para po tumubo. And aside from that, yung po munggo ay paborito na natin yan during Friday, di ba?
0: Yes,
1: And
0: oo.
1: pag pinasibol natin siya, ibabad natin sa tubig, ilagay natin sa tray, may toge ka na.
0: Yun,
1: So very
0: napakasarap.
1: accessible po na yun sa atin. Ngayong El Nino, may alternatives po tayo na pwedeng itanim at makain.
0: May iba pa mga katanungan yung ating kababayan. Ah,
1: Yes.
0: yung may mga ano ba? Pwede raw bang itanim? Pwede raw bang makapagtanim? Halimbawa ng mga kopra gaya ng kamote sa simpleng bakuran lamang.
1: Kamote, yes po, kayang-kaya po ang kamote sa ating mga bakuran. Let's ensure lang po na yung lupa na gagamitin natin ay hindi siya nagamit for, hindi siya natapunan ng mga chemicals. Ayun po, na hindi siya ginamit bilang tambakan ng basurahan. Para lang kasi po yung kakainin natin is yung ugat, di
0: Yes.
1: ba?
0: Oo,
1: Para lang po
0: oo,
1: ma-ensure natin na safe po siya makain.
0: oo. So, dahil nga sa issue ng El Nino, medyo hindi magiging patok yung tinatawag na hydroponic. Kasi yung hydroponic, yan naman ay nakababad sa tubig, di ho ba?
1: Actually, sir, maganda po. May hydroponic system po na ang tinatag ay cyclical. So, ang may ibang systems po kasi na hindi siya nakadepende sa tap water as meron po siyang parang tangke eh
0: Oo,
1: na nandun po yung
0: may tangke
1: nutrients.
0: tapos may pump, no? Na pwedeng paikot-ikot lang yung tubig.
1: And yung imbes na gumamit, maglagay ka ng abono na yung parang asin na abono, yung mga parang mga pulbo ko ay nandun na po nakadissolve na dun sa tubig and iniikot lang po yon. So may ganong systems po na tawag.
0: So dadagdagan mo na lang ng dadagdagan kapag nababawasan yung tubig.
1: Opo, actually mas ano siya, mas water smart siya kumbaga. Dahil yung pong paggamit mo ay precise. So kung iilang ml lang po ang kailangan mo for that day, yun na po ang dispense natin. So, kumpara po sa usual na pag-irrigate or pag-tubig na binubuhusan po natin, di ba, ang mga lupa, yung mas malapit po sa ugat, na ini-ensure natin na mabasa siya. So, mas precise po yung pamamaraan ng hydroponics and kami po dito sa Bureau of Plant Industry, we also support po yung mga groups na gusto po mag-avail ng ganong technology through our National Urban and Peri-Urban Agriculture Program po.
0: Alam mo, ma'am, 'di ba nung naalala mo nung panahon ng pandemic, 'di ba? Ang daming mga sumibol na mga plantito,
1: Ay,
0: mga
1: yes.
0: plantita, 'di ba? Oo. Eh ngayon, masigit na kailangan natin 'yan ngayon dahil meron tayong kinaharap na hamon nga sa kalikasan ng El Niño, ano. So, nasa inyong pagkakataon para hikayatin yung mga dating plantito at plantita magbalik loob.
1: Yes.
0: Magbalik loob. At isa pa, saan po pwedeng magtungo yung ating mga kababayan, mga komunidad na sabi nga gustong matuto, lalo na yung mga kabataan. Mas maganda hikayatin natin dito yung mga kabataan. di ba? And may balak ba ang Bureau Plant Industry na sabi nga mag-ikot sa mga eskwelahan para i-promote yung pagtatanim para sa mga, lalo na sa mga kabataan, sa murang edad pa lang, malaman na nila kung ano yung essence ng pagtatanim na sa gayon, maiwasan na rin yung food wastage. Kasi may mga bata, alam naman natin, medyo mapili sa pagkain. Nasa inyong pagkakataon, ma'am.
1: Yes po. So, thank you po for the opportunity po na ito to be interviewed and para po ma-reach out ang ating audience, no? Ang Bureau of Plant Industry po ay based sa Malate, Manila, malapit po sa May San Andres. Sa baba lang po kami ng LRT Quirino Station. So, anytime po ay pwede kayong lumapit sa amin para po makahingi ng assistance and seeds sa CRPSD po, sa Crop Research and Production Support Division. So, aside from that po, kung tayo naman po ay nasa mga probinsya, meron po tayong mga regional offices sa Department of Agriculture. So, kami naman po, lalo na sa mga online na po tayo ngayon, digital platforms, you can reach us po sa aming Facebook channel, Facebook page na Bureau of Plant Industry. So, siguro, pwede rin po ako mag-share ng announcement na maging babal or babala na meron po kasing ilang grupo po or pages na nagbebenta umano ng seeds po na galing sa Bureau of Plant Industry. So gusto ko lang po sabihin nila na ang pinamimigay po namin na mga buto and inputs ay libre po. So pwede niyo pong i-report sa amin kapag ito ay kumbaga tinatapatan na ng presyo. So ayun po. Yun lang po, Sir Mark.
0: Ayun, napakagandang anunsyo 'yan, ma'am, no? Dahil sabi nga, libre na nga lang, sinasamantala pa yan. No? Pero maganda na, sabi nga, lalo na sa mga kabataan. Pero ma'am, may plano ba? Is there a plan sa hinaharap na sabi nga, hindi man sa hinaharap, sa malapit na hinaharap, no? Na mabuksan din. I understand sa mga eskwelahan na meron na rin mga konting subjects tungkol dito. Pero, di ba, meron mas maganda yung ang BPI, ang Bureau of Plant Industry. Sabi nga, nag-iikot din sa mga eskwelahan para sabi nga, maimulat yung ating mga kabataan sa tamang paraan ng pagtatanim.
1: Yes, opo. Meron naman po tayo mga programa po na tulad po ng Guluyan sa Paaralan, na kung saan ayun po nag-establish po tayo ng mga gardens po sa ating schools para po to improve din yung nutrition ng ating mga students. Actually ngayon po ay may ongoing information caravans po kami about this po. So rest assured po na patuloy po ang ating kampanya po to raise awareness po na mas marami pa po matuto at maengganyo na magtanim sa ating mga bakuran. Lalo po na ang mga gulay.
0: Yan. Kung laking public school, alam na alam yan. Di ba? Mga laki public school. Mga laki public school dyan, mag-ingay. Oo, yan. kasi project yan eh. Project yan sa school noon eh. Minsan nga, dadala ka pa nga ng mga halaman. Doon tuturuan talaga ng tamang pagtatanim. Sana nga, na sabi nga sa lalong, kumbaga, hindi lang panahon ng El Nino, hindi lang panahon ng panahon ng pandemic. Sana sa lahat ng panahon, maging siklo na, maging bahagi na ng buhay ng mga Pilipino ang pagtatanim. Dahil dyan naman tayo nang galing, hindi ba? Ang Pilipinas ay very vast agricultural land. No, mas maganda na maging mamanalay tayo na sa dugo natin ang pagtatanim na para sa sarili naman din nating ikabubuhay at syempre pwede din natin maibahagi sa ating mga kababayan. Hindi ho ba?
1: Yes, I agree po, sir. Ayan. So, pag may nakita po tayong bakanting lote, imbis na tambak po natin ang ating mga basura, Huwag natin ang paraan. Gawin natin siyang gulayan.
0: Pero ipagpaalam mo na sa may-ari, ah.
1: Oo nga po
0: O,
1: pala.
0: baka mamaya ay magulat yung may-ari. Sino nagtatanim dito sa bakuran ko? O, magpasalamat na lang siya. At may nagmalasakit. Ano. Pero dapat magandang ugnayan pa rin. Ma'am, kami nagpapasalamat sa inyong very informative na pagbabahagi ng edukasyon, kaalaman sa ating mga kababayan. At sana hindi ito ang huli. At patuloy nating i-promote, no? Patuloy nating i-promote ang agrikultura sa Kanayunan, agrikultura sa Kabiasnan, at syempre ang agrikultura sa urbanidad, di ho ba? Para nang sa gayon maging ano tayo, maging ang tawag dito, self-reliant sa ating food security, di ho ba? Oho.
1: Yes, sir. Ay, ay.
0: Ma'am, kami nagpapasalamat sa inyong oras at pagkakataon. Salamat po. Magandang hapon.
1: Magandang hapon and maraming salamat po, Sir Mark.
0: Salamat po. Si Ma'am Viola Catherine Gamboa, mga kababayan, Agriculturist 2, Bureau of Plant Industry.
2: Mark in! Mark out!
0: Ang oras po natin!
3: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
0: Ay, matayang 5 minuto bago ang alas 5 ng hapon.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pagulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Good news!
5: Yay!
4: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
5: Fake news!
4: Disinformation!
5: Disinformation!
4: Mark out muna yan!
6: Radyo Pilipinas!
4: Radyo Pilipinas!
6: Report!
7: Tanggapin na po natin ang mga pagulat ng ating mga kasama mula sa labas ng impilan, presyo at supply ng bottled water at iba pa mga pangunahing bilihin na natin tiling matatag sa gitna ng banta ng El Nino. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
8: Wala pang nakikitang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin ng Department of Trade and Industry sa gitna ng nararanasang El Nino sa bansa. Sa ABS interview sa Pampanga, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na walang pagtaas sa presyo ng basic necessities at prime commodities na nasa listahan ng DTI. Kabilang na dito ang delata, gatas, tinapay at iba pa. Maging sa bottled water o ininom tubig, mayroon anyang sapat na supply sa mga pamilihan. Katunayan, ayon sa Kalihing, isa sa mga binisitang planta ng DTI ay mayroong kapasidad na makapag-produce ng higit 60,000 na bote ng tubig kada araw. Sa Pilipinas, mayroong higit 200 planta para dito. Sinabi ng Kalihing na wala pa rin manufacturer na humihirit ng price increase para sa bottled water.
9: For now, there's none. Wala pa. There's no need because of the prices of basic necessities and prime commodities, bottled water included, are all stable and no price increase. So for now, there's no need pa.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
6: Report.
7: Liderado po ng Senado, tinanggi ang alegasyon ginagamit ng panunungan ng 2027 budget para i-pressure ang Senator Judges sa impeachment trial. Tali naman mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
8: tinanggi ni Senator President Sherman Gatsanyan ang alegasyong ginagamit ang panukalang 2027 National Budget para i-pressure ang mga senator judge kaugnay ng kanilang magiging boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatsanyan, kakatanggap pa lang ng Senado ng panukalang budget noong Lunes, kaya kakasimula pa lang nilang himayin ito. Ginitin ng Senate President na walang batayan ng alegasyon at walang anumang pag-uugnay ang budget sa magiging hakol ng impeachment court. Minigyan din ni Gatsalian na bukas sa publiko ang proseso ng pagtalakay sa budget kabilang ang mga pagdinig, transcript, committee report, version para sa third reading at mga amyendang ihahain ng mga senador. Tiniyak rin ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III na hindi papayagan ng Senado na gamitin ang panukalang 2027 National Budget para impluwensyahan ang magiging boto ng mga senador sa impeachment trial. Ayon kay Soto, sinusuri nilang mabuti ng mga senador ang panukalang budget. Sinabi niyang dapat mas maging maingat ang Senado sa pagbusisi sa budget ngayon para maiwasan ang mga pagdududa at alegasyong maaaring gamitin ng pondo para sa ibang layunin. Binigyang din ni Soto na magkaibang usapin ang pambansang budget at ang impeachment trial at hindi dapat magkaugnay ang mga ito sa anumang paraan. Narito ang bahagi ng pahayag ni na SP Win at Senate President Pro Tempore Soto.
5: Wala, walang ganun. Walang ganun na dinadanggal sa senator or senator judges. Masisira talaga yung impeachment court kung ganun yung magiging allocation. But ang aming direction is maging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment na impeachment. Ang direction ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
10: Kung naging maingat kami at nag-livestream kami last year, at so far so good, di naman, wala naman tayong masyadong problema now, mas lalo na dapat mag-ingatin natin kasunod para yung mga ganung bintang ay hindi magkatotoo. No. We will not allow that. Ibang usapan yung budget sa ibang usapan yung impeachment.
8: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fashion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Reform.
7: 16 na biktima ng online sexual exploitation nasa Gibbs sa Cainta, Rizal at General Santos City. 2 suspect arestado. Detalye mula kay Dayan Liar. Dayan! Go, Dayan!
11: Yes, J-Mark, na iligtas ng Philippine National Police Women and Children Protection Center, PNPWCPC, ang 16 na biktima ng online sexual exploitation na nasagip sa Rizal at General Santos City. Kabilang sa mga biktima ang 15 mga menor de edad at isang adult na lalaki. Ayon kay PNPWCPC Chief Police Brigadier General Maria Sheila Portento, ay bawat batang nasagip ay buhay na kailangan nilang patuloy na protektahan, kaya hindi natatapos sa pagsagip ng kanilang responsibilidad. Nag-ugat itong operasyon sa intelligence referrals mula sa Homeland Security Investigation at sa mga otoridad sa Netherlands na idinaan naman sa Philippine Internet Crimes Against Children Children Center. Ito yung nagbigay daan sa investigasyon sa umano'y online sexual exploitation sa mga batang Pilipino kapalit ng bayad mula sa mga dayuhang offenders na aresto sa naturang operasyon ang isang 20 taong gulang na babae at isang 36 taong gulang na lalaki na kinilalang mga magulang o malalapit na kamag-anak ng mga biktima. Na-recover sa mga suspect yung mga cellphone at iba pang digital evidence para naman sa pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act 11930 o ang Exclusion of Children and Anti-Child Sexual Abuse. Sa ngayon, dinala na ang 15 bata sa mga social welfare agency para sa medical assessment at psychosocial intervention. Samantala, J-Mark, isa namang nagmamadaling balita o flash report.
7: Sandali!
4: Radyo Pilipinas, Flash Report! Flash Report!
11: Ito J-Mark, balik na sa normal yung sitwasyon sa Palma Hall at Malcolm Hall ng University of the Philippines. So, UP Diliman sa Quezon City, ito yung makaraang magsilikas o maglabasan yung mga estudyante at mga guro kanina dahil sa umano'y threat o banta. Batay sa paunang impormasyon, may mensahe sa pamamagitan ng social media kung saan nakasaad na maghahasik ng lagim sa buong Palma at Malcolm, humanda kayong lahat. Yan ang mensahe. Rumesponde naman yung mga tauhan ng EOD ng Quezon City Police District at kaukulang otoridad ng UP Diliman para sa kinakailangang inspection at safety procedures. Nagnegatibo naman yung resulta at walang nakuhang mga kahinahinalang hazardous item. Pero ayon sa QCPD, nagpapatuloy pa yung investigasyon. At yan ang update mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Dayan Liar!
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Samantala, statement of assets, liabilities and net worth in Davao City, Representative Paolo Pulong Duterte, sisilipin na rin ang NBI. Itali mula kay Luisa Irispe. Luisa!
12: Sisilipin din ng National Bureau of Investigation ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Sinabi ito ni NBI Director Melvin Matibag ngayong araw matapos makita na may mansyon umano malapit sa isang resort sa Samal Island na pinaniniwala ang pagmamay-ari ni Duterte pero itinatanggi niya ito. Ayon kay Matibag, maaaring sa ngayon maitatanggi pa ni Duterte na hindi sa kanya ang lupain dahil wala pang Transfer Certificate of Title o TCT. Pero isa yan sa sisilipin ng NBI. Matatandaan na nagsumite ng reklamo sa ombudsman ng NBI patungkol naman sa umunoy milyon-milyong ari-arian ni Vice President Sara Duterte na nakadeklara sa kanyang salin. Naniniwala kasi ang NBI na may misdeclaration umano dito dahil sa idineklara itong agriculture land pero may nakatayong mga ari-arian. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
7: Oy, ilang araw na lamang ba? Ilang araw na lamang ba meron tayo, Bel? Oh, meron na lamang po tayong 71 days. Bye.

0: Mark in, Mark out.
1: Edad, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan. Sa bukas o, mapapakinggan po ninyo ang palatuntunang tahanan ng OFW kasama po ang mga kaibigan natin mula sa Department of Migrant Workers, alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. At sa Lunes, tayo po muli ay magkakarinigan. Walang impeachment trial, so may programa tayo.
2: Ang Pasko.
1: Maraming salamat, Engineer Marvin Toledano, ating co-pilot, Engineer Matet Segovian, dalagang magayon, mas kalmado pa sa Bulkang Mayon. Ayan, oo.
2: Tayo.
1: Maraming salamat din kay Ice at Ice. Ang tamayan na po si John Magol, post-game. Atin po sa inyo na Sports Radio. Lupon nyo ni ko, Jermar Tagala. Bye!
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: And Los Angeles. Bukas na kagad, ba't ba naman tayo paghihintayin pa, di ba? Bukas na agad sa Dodger Stadium. Bukas din actually yung Game 3 sa pagitan ng Cleveland Guardians at ng Tampa Bay Rays in the ALCS. Yun naman, tabla yung kanilang best of 7 championship series. Ting isang panalo ang Cleveland at ang Tampa Bay. From baseball... Parang hindi yata. Parang mas malaki yata ng konti ang bola ng baseball kumpara sa tennis. Now, the biggest upset so far dito sa Wuhan Open ay yung naging panalo kahapon ni Ann Lee of the US of A laban kay top seed na si Arina Sabalenka ng Belarus. Umabot ng 3 sets yung laban. Lee, panalo 3-6, 6-4. And 7-6 para sa kanyang ikatlong career top 10 win. And 100% ang pinakamalaking panalo sa kanyang career. Ang ganda ng ginawa dito ni Ann Lee. She was down by a set. Tapos humahabol din siya sa second set, 2-4. Pero nakuha niya yung 9 of the next 11 games. At dahil doon, she was able to force set number 3 at abante pa siya in the decider, 5-2. Pero syempre, hindi pala world number 1. Top seeded player yung kalaban ni Lee Sabalenka. Kaya nagawa pang humabol nitong si Sabalenka. Naging 5-5, tapos naging 6-6. Lumamang pa yung Sabalenka sa tiebreak, 2-1. But Ann Lee won 3 straight points and then 2 more para makuha yung match point at 6-3. Sabalenka save 2 match points bago na convert nitong si Lee yung kanyang third match point opportunity para umabante sa round of 16 ng Wuhan Open kung saan makakalaban niya ang pambato ng Indonesia na si Janice Tien. Etong si Janice Tien, ang biniktima nito si Darius Nigur, 7-5 and 6-3. Ngayong araw na to, nagsimula na yung mga round of 16 matches. Ongoing itong laro ni Leyla Fernandez tsaka ni Yelena Ostapenko. Third set, 6-1, 6-1, 6-1. Tig-isa sila ng first and second sets si Fernandez tsaka si Ostapenko. Si Maya Valinska, tinalo yung tropa ni Alexander Ayala, si Iva Jovic, 6-4, 6-1. Meanwhile, Maria Sakkari pasok na sa quarterfinals. 6-1-6-4 na panalo laban kay Mia Pohankova at si Elina Svitolina naman eliminated Guo Hanyu 6-1-6-4. Upset ang ginawa ni number 11 Diana Schneider kay number 6 Carolina Mukhova 7-5-6-3. So yung huling round of 16 matchup ay sa may tatlo pa after nitong Fernandez Ostapenko. Si Jasmine Paulini kalaban niya si Sonay Cartal. Iga Swiatek against Ashlyn Kruger at tapos yung Ann Lee versus Janice Tien. Samantala, sa men's tour sa ATP, Shanghai Masters ngayon ang ongoing. Ngayong araw na to, 15, umabante na sa semi si Alejandro Davidovich Fokina. Nag-retire sa laban nila si Arthur Gaya na lamang si Fokina during the first set 4-1. So mamayang alas 6 yung laban ni Alexander Zverev, the number 1 seed against number 9 Alex de Minaur. Si Zverev, tinalo niya nung Tuesday si Alexander Bublik 7-6, 4-6 and 7-6. Samantala si Alex de Minaur defeated Karen Khachanov 6-3 and 6-4. After nitong Wuhan Open at saka ng Shanghai Masters, sa women's tennis, sa WTA, meron pang apat na tournaments na nasa Asian swing pa rin. So after nitong Wuhan, yung Ningbo Open sa China, kung saan maglalaro si Alex Ayala, Japan Open sa Osaka, Tokyo Open, syempre sa Tokyo, Guangzhou Open sa China, tapos meron pang Chennai Open sa India, and yung Hong Kong Tennis Open. So, anim na tournaments pa dito within Asia ang nakaschedule sa WTA, and then yung WTA Finals sa Indian Wells sa California. Sa men's side, isa na lang dito sa Asia after nitong Shanghai Masters, tapos puro Europe na. The next one after Shanghai, Almaty Open sa Kazakhstan. Tapos, lilipat na sila sa France, sa Belgium, sa Austria, sa Switzerland, sa France ulit, sa Sweden, and then yung NITO ATP Finals sa Turin, Italy. 5:15 ng ating pong oras. Pauna pa lang yan. Short break tayo tapos recap natin yung intense na nangyari kahapon sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Makulay maaksyon, controversial yung mga naging laro kahapon. Yan ang sunod natin pag-usapan sa pagpapatuloy natin dito po sa postgame, manatiling nakatutok sa Sports Radio 918.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
6: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
6: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: champion man o talunan, hindi pa lalampasin sa post-game.
1: Jumpstart na!
0: Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Game highlights ng UAAP Season 89 Men's Basketball Games dito sa Sports Radio 918 Post-Game. 5:18 ang ating pong oras sa unang laro. Itong UST, nakaisa laban sa FEU. Final score, 81-69. Mark Lemit, 18 points, 11 rebounds, and 6 assists. Colin Sacowe, 14 points, 19 rebounds, and 4 assists. Tapos si Andrew Chio, merong 14 points. Actually, first half, maganda yung laro ng FEU eh. Si Kirby Moncopa, remember, siya yung naging bida sa panalo nila over UP. He picked up where he left off, 12 puntos in the first half. Etong FEU, 40% ang kanilang field goal shooting. Inside-outside ang atake. 8 players ang nakascore in the first 2 quarters. Kumpara naman sa UST, only 20% ang kanilang field goal shooting. Ang bumuhay lang sa UST no first half, yung free throw shooting nila. 10 out of 10. So kung wala yon, it would have been a bigger lead para dito sa FEU sa first half. They led by as many as 15 bago naging 41-38 pagdating ng halftime. But in the third period, ayun, nanakmal ang depensa ng mga Tigre. 5 puntos lang yung nascore nito pong FEU sa unang 5 minuto ng second quarter. At sa buong third quarter, 9 points lang ang isinuko nitong USC sa FEU. On the offensive side naman ng UST, 29 puntos ang ibinuhos nila. Kasama dyan yung 4-point play ni Andrew Chio, tapos 3 sunod-sunod na 3 ni na Koji Benaflor, Kirk Canete at nitong si Emiel Acido. Kaya lamang na lang 7 yung UST, papasok ng fourth quarter 57-50. Although sa simula ng fourth quarter, nagkaroon ng 10-0 run itong FEU. Lumamang pa nga eh. 60-59 itong Tamaraws. Yun nga lang, si Mark Lemit had his best scoring quarter sa laro dito sa fourth quarter na to. Meron siyang 3-point play, meron siyang jumper, tapos meron pa siyang layup, plus 2 free throws para gawing 77-69 in favor of UST with 33 seconds to go. Medyo nainis pa si ano si Coach Pidohare si Coach Sean Chambers doon sa dulo ng laro kasi ano na yun sure win na eh para sa UST pero humabol pa ng slam dunk si Colin Sacowe. Pero mabilis namang nag-cool off si Coach Sean Chambers. Sa totoo lang ang tagal ng issue niyan yung pagpanalo na ano, bakit bawal ganun? Bakit bawal umiscore kahit panalo na kayo? Dapat pwede pa rin. Tinuturuan nga yung mga players eh, play, halimbawa sa professional, play 48 minutes, sa amateur play 40 minutes. So kung bakit lamang na kayo with 10 seconds, dapat pwede pa rin umiscore kasi hindi pa kompleto yung 40 minutes, di ba? Hindi pa dapat 'yun. Sayang ang quotient. Mo Konate, 18 points, 15 rebounds, and 3 blocks para sa FEU. And then in the second game, tila nabawasan na naman ang buhay ng mga fans ng UP. 69-67 laban sa Adamson. Ray Remogat, 14 points, 6 assists. Dikachi Ududo with 13 points, 6 rebounds. And 3 steals, double-double naman si VJ Pre with 12 points and 10 rebounds. Naging roller coaster. Ito pong laban ng UP tsaka Adamson. Ano? Yung scoring, pati na rin yung mga emosyon sa laban, talagang roller coaster, nagpapalitan, nag-aakyat baba. First quarter, 8-0 start agad para sa UP. Tapos naging 17-6 after nung layup ni Dikachi Ududo. But in the second quarter, ito pong Adamson, outscored UP 25-12. Kaya abante ang Falcons, 35-31 sa halftime. Third quarter, umakyat sa 12 ang kalamangan ng Adamson, 50-38 sa jump shot ni Monty Montibon. Tapos 55-43 after ng three-point shot ni Earl Medina sa huling minuto ng third quarter. Pero dun sa dulo ng third hanggang fourth quarter, nagsanib puwersa yung top three scorers ng UP. Si Ray Remogat, si Dikachi Ududo, tsaka si VJ Pre sa 19-5 na atake ng Fighting Maroons. Nakalimang puntos si Remogat, 6 na puntos si Ududo, 8 galing kay Pre. Sa ulamang na ngayon ng UP, 62-60. Tumabla po itong Adamson, 62-all. Pero umarangkada ulit yung opensa ng UP. Nakalayap si James Payosing, may step back 3-point shot si Ray Remogat, nakaslam dunk pa nga yung Gani Stevens. Abante sila ng 7, 69-62, 1 minute 54 ang natitira. Pero hindi pa ho dyan natapos yung excitement ha, kasi nakalimang sunod na puntos pa si Matt Edding tsaka si Monty Montibon, 67-69, 33 seconds ang natitira. Nagkaroon pa ng dalawang pagkakataon itong Adamson to possibly steal yung panalo. Kasi dalawang turnovers eh. Dalawang beses nakaagaw ng bola itong Adamson, pero nagmintis si Earl Medina sa three-point attempt niya. Tapos yung last shot ni Monty Montibon, ano na yun eh, Hail Mary na. Kasi paubos na yung oras, tas nasa backcourt pa siya. Si Edding ang nanguna para dito sa Adamson with 15 points. Ngayon, ito na yata yung mas exciting na bahagi rito eh. Nagkaroon ng confusion dun sa dulo ng laro nitong Adamson tsaka UP. Kasi sabi ni Coach Nash Racela ng Adamson, meron silang narinig na pito just before the final buzzer sounded. Ang paniwala ng side ng Adamson, may foul dapat si Dikachi Ududo kay Monty Montibon. And after ng final buzzer, hindi agad, di ba, usually pag tumulog ng final buzzer, kamayan yung parehong koponan. Pero ito, hindi muna nag-shake hands eh. Kasi naghihintay nga yung Adamson kung patungkol nga dun sa sinabi nila na meron silang narinig na pito. They were waiting clarification dun sa mga referee at they were also hoping na i-review yung huling sequence na yon. Kasi nga, meron daw silang narinig na pito. Now, for some context, fourth quarter, walang fouls na tinawag against UP. At dun ka sa post-game press ko ng Adamson, may tingin ko may halong sarcasm yung pagkakasabi ni Coach Nash Racela doon. Sabi niya, good job sa ang UP sa depensa in the fourth quarter. Pag-aaralan daw nila kung paano dumepensa without giving up a single foul. Yun ang sabi ni Coach Nash Racela. Ako, naramdaman ko kagad yung sarcasm eh. So, ibig sabihin nun, kung no fouls, any foul before a shot will not result to free throws. Just for context, ngayon, unang beses na naagaw ng Adamson yung bola in the last 33 seconds, ha, I thought, dun pa lang sa inbounds play ng UP, I thought may foul dapat against Adamson. Kasi may hawak eh, dun sa supposedly magre-receive ng bola ng UP, pero walang tawag. And then, nung tuluyan ang naagaw ng Adamson yung bola, naitawid na nila doon sa kabilang side ng court, tingin ko dapat meron ding foul versus UP. Kasi may konting bunggo. Pero walang tinawag yung referee. Ngayon, dun sa pangalawang beses na naagaw ng Adamson yung bola, tingin ko dapat may foul against Adamson. Kasi pag inbound ng UP kay Ray Remogat, yung humabol na defender kay Remogat, dala nung momentum niya, medyo naitulak niya si Remogat. May slight contact as Remogat went up and gave up the ball. He passed the ball. I think ko may konting tulak dun eh. Tapos konting fast forward, nung naagaw ng Adamson yung bola, etong si Ududo reached across Monty Montemon's body trying to steal the ball. Pero dun sa play na yon, etong si Montemon was still not in the act of shooting nung nangyari yon. Yung reach across the body, wala pang ano doon eh, wala pang not in the act of shooting pa si Montibon kasi after noon pinulot pa niya ulit yung bola at tsaka siya tumira. But in another video, hindi doon sa live broadcast, ibang nag-video, nung si Montibon was already in the act of shooting, it appeared na yung kanang kamay ni Ududo ay nasa likod ni Montibon. So there could have been a push there. So I don't know kung yun ba yung pinupunto ng Adamson. Was it that parang apparent push nung tumira si Montibon? Kasi kung tinawagan yun, definitely tatlong free throws yun. Now, speaking of that quote-unquote tawag dun sa pito na narinig umano ng Adamson, dun sa binalikan ko yung ano, kasi nasa YouTube pa rin naman ng One Sports yung live stream nila kahapon eh. The only recognizable whistle na narinig ko ay nung tumunog na yung final buzzer. And during that sequence, nasa ere pa yung bola, yung Hail Mary attempt ni Monty Montibon. Yung isang referee, nakataas yung kamay niya. Pero, ang signal was 3-point shot yung attempt ni Monty Montibon. Hindi close fist, which would have implied a foul. Na tumatawag siya ng foul. Hindi naman close fist eh. Naka-signal siya ng 3-point attempt yung tira ni Montibon. Ano? So, and then again, yung whistle na clearly ay narinig ko during sa pinanood na ano na live stream video na naka-upload is nung tumunog na yung final buzzer. Ayan. So personally ako I hope linawin ito ng UAAP, particular ni Basketball Commissioner Jai Reyes, kasi yung nangyari kahapon nga no, I don't know kung sila ba'y nakapag-usap ng matino after nung laro mismo, nung nandun pa sila sa court. Mukhang lumapit yata si Coach Nash Rasela dun sa technical officials table. Pero mukhang wala na dun yung mga referee kasi umexit na yung referee eh. Nung habang naghihintay sila, after few moments, umexit na yung referee. And then maya-maya, umalis na rin si Basketball Commissioner Jai Reyes. Parang iniwan sila doon. Di, tapos na yung laro. Bahala na kayo dyan. Parang ganun yung dating eh. So sana may paliwanag ito. Dun sa mga naging events kahapon during the last few seconds ng laban and dun sa confusion na nangyari at the end of the game. Pero ang malinaw, after yesterday's ball games, eto ngayon ang itsura ng standings. Magkakasama dun sa itaas ng standings ang FEU, NU, tsaka itong UP, 4-2 pare-pareho. Ang Adamson naman at ang UST, katabla ang Ateneo at De La Salle, pare-pareho yung apat na yan, 3-3 ang record at nasa pinakang ilalim ang UE. Wala pa rin panalo in 6 games dito sa first round ng UAAP Season 89 Men's Basketball. 5:31 ang atin pong oras. Postgame will continue after this short break.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Kalahalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2918 AM.
2: Oras natin, it's now 5:34 PM. Nitong nagdaang 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Sa ikaapat na sunod na edisyon, sinubukan ng ating Philippine Blue Girls, ng ating pong Philippine Women's Softball Team na makakuha ng medalya.

0: kulang, ano kaya yung wala sa RP Blue Girls this year at dun sa mga nagdaang edisyon nitong Asian Games, kung bakit talagang andun na sila sa bronze medal match. May pagkakataon na for a podium finish pero kinapos pa rin. Ilan lang po yan sa mga pinag-usapan sa panayam ng Sports Radio 908 kay RP Blue Girls head coach Ana Santiago. And according din kay Coach Ana, meron silang pinaplano ang RP Blue Girls, yung of course under Asafil, kung ano bang mga susunod nilang hakbang to get over the hump and in the future makuha yung breakthrough medal in the Asian Games and possibly qualify for the Olympics. So ibabahagi po natin yung panayam ng Sports Radio 908 kay RP Blue Girls head coach Ana Santiago.
1: Hello Coach Ana, kumusta na po?
2: Hello Miss Judith, magandang umaga po sa inyo.
1: Okay, nakapahinga na ba Coach Ana after that Asian Games and series of, you know, training camps for the Blue Girls?
2: Actually, ilang araw lang after ng Asian Games kasi yung aking school team ay magre-represent naman sa Asian University. So kaya kami naghahanda kasi next week na yung Asian University na yon. So ano rin siya, no? Recognize sa in tournament din siya ng ASA Asia and WBSC.
1: Dapat lang pahinga si Coach Ana, ano? So this time, Adamson naman to, tama ba Coach Ana? Dadalhin mo,
2: yes,
1: sa Asian
2: po.
1: University?
2: Opo, yes po, sa 5th Asian University Asia Cup.
1: Ba? So, parati ba tayong sumasali dyan, Coach Ana? At kumusta ang nagiging performance ng Team Philippines?
2: Actually, pangalawang sali pa lang ng Pilipinas ngayon, out of 5th. So, last time na sumali kami, nag-finish kami ng 4th. So, hoping for the best this time.
1: Ganon din ba yan? Andun yung Japan, China, yeah. Chinese Taipei, Korea?
2: Andun din po. Same din ang team ng Asian Games, Singapore, Hong Kong, Thailand. So, ito ay kinocompose ng mga player na still studying in university.
1: Ilang Blue Girls ang kasama sa Adamson Falcons na kakatawan sa bansa natin sa Asian University?
2: Si Alonso, pitcher, si catcher, si Magbanwa, si Villamin, si Roma Cruz.
1: So may apat ka nakasali doon, ano. So tuloy lang ang laban, ano, walang pahinga. Ganyan ang mga atleta at mga coaches na rin. But Coach Ana, let's recall the Asian Games. Sa ikalimang sunod-sunod na pagkakataon, bigo tayo to make it to the podium. How different yung campaign ngayon kaysa nung probably 2018 or 2023, Coach Ana?
2: Pinaghandaan naman talaga namin din mabuti. It just so happened talaga na hindi pa rin talaga natin na makuha-kuha yung ating podium finish sa Asian Games. And sayang kasi yung aming president talagang pinanood din kami doon. Na nagpunta talaga siya to support us. And ginawa naman namin ang lahat talaga lang. May kulang pa rin, and at the same time, siguro kailangan dagdagan pa namin yung dapat namin ginagawang paghahanda pa rin para makaano tayo sa podium finish. Kasi talaga namang even yung tatlong team, Japan, Taipei, and China, talagang grabe din yung preparations nila. And ang isa lang na-notice ko doon, lalo na ang Chinese Taipei, and ang China is the same team for the past 4 Asian Games. Same team. Same players. Kung may nawala man bago sa kanila, isa lang. Pero yung core nandun pa rin. So tingin ko yung continuity talaga ng yung mga players natin. Hoping na tuloy-tuloy pa rin yung mga last players namin na nandito sa amin, no?
1: Okay, how did the team accept the result? Kasi syempre umasa tayo na kakaiba yung resulta this time around kasi may mga bago din naman tayong ginawa, mas marami-rami yung camps, meron tayong mga impressive results before the Asian Games. So how was the team after the result?

0: fourth place.
1: Siyempre yung ano, no, disappointment naming lahat nandoon, no? Kasi, yeah, bago magsimula ang Asian Games, alam namin na yung mindset namin na ready kami, yung mindset namin na talagang gagawin namin ang lahat to get that podium finish, kahit anong kulay pa ngayon ang sabi namin. Talagang, so, hindi man namin gusto yung nangyari. And at the same time, talagang sabi ko talagang yung disappointment, yung sadness, no? Talagang nalulungkot kaming lahat and sa result. Pero nagkaroon na ng result, what we need to do is, you know, again and again, learn from it, move on, then analyzing it with the coaching staff, with our association, what's next after this, ano pa ang mga needs na idagdag para sa paghahanda uli namin, lalo na next year merong qualifying for Olympics, no? So syempre nandoon na naman yung China, yung Taiwan, all down Japan, most likely wala na sila doon, no? Kasi lalo sila sa World Championship and top two of the World Championship, straight na sa Olympics. So ayun, so pinag-usapan namin and I'm happy na despite of that, yung support ni John Henry Louvillier ay hindi nagbabago, and at the same time talaga andun pa rin yung ano niya, passion niya, napaka-passionate ni Mr. Louvillier na talagang he's also ano yung ano ang plan niya, yung pag-support uli sa plan for the preparations, kasi ngayon talagang ang focus ng preparations namin is the Olympic qualifying.
0: Okay, so Olympic qualifying na ngayon ang ating concentration. When we were at the airport, di ba, hi, hello tayo sa airport, pero alam ko nagpulong na rin kayo with ASAFIL leader si Mr. John Henry and likewise with the coaches. Andun pa lang naman sa Nagoya, Japan, ika nga. Initially, ano yung usapan? Ano yung initial na plans? Kasi din, may mga naging pahayag na, even Chairman Pato Gregorio, di ba, sa ating welcome celebration for the medalist, ay may binanggit about ASAFIL. But Coach Ana, paano nabuo yung idea na ganyan sa mga future plans ng ating team?
1: Yes, doon sa isa sa nung tinrit kami ni Sir John ng dinner, so na pag una upuan namin siya and at the same time and in-involve din namin yung aming team captain, assistant team captain, so my players, my coaches, and we discuss kung ano yung mga dapat naming i-adva sa mga gagawin, like how moving forward about our training. Okay naman yung training camp namin sa Japan, no? And nagkasundo din kami na sabi ko rin kasi kay Sir John na I think ang target natin is the Olympic qualifying. I think kailangan natin ng isang at least yung pitcher, isang dominant pitcher, kasi I think yun ang isang kulang pa namin. And so far, kung ganun level, like itong Asian level, especially itong Olympic qualifying, talagang isang dominant pitcher ang ma-add sa amin, talagang lalo na mag-iiba yung takbo ng ano namin, no, team namin. Kaya yung isa sa mga na-discuss is kaya merong nabanggit about the naturalization, naturalized player, kung makakakita kami ng talagang isang dominant pitcher na ready na talaga for that kind, yung level ng Olympic qualifying. And isa rin sa pag-usapan namin is to include also, to involve na also ang Japanese coach sa amin, kasi yung culture talaga ng Japanese saka ng Pilipinas, hindi kasi siya nagkakalayo. So I think yun ang isa sa napag-agreehan naming lahat. I think Mr. Louvillier will communicate siguro sa Japan Softball Association or sa Japan para this plan na magkaroon kami sa coaching staff ng Japanese coach. And ayun, and good thing na dahil maganda ang relationship na nabuo between the Philippines and the Japanese team, no? Kaya sa by January, yung Japan women's national team, the number one team in the world ng softball, ay pupunta dito sa atin at dito sila naman magkakaroon ng training camp for 2 weeks sometime, maybe the last week of January up to the second week of February. So, yun ang isa sa maganda, no? So, malaking tulong yun sa amin, and nakita namin na yung relationship between the Philippines and the Japanese talagang maganda ang naging result, kasi before talagang wala naman kami masyadong contact sa Japan Association.
0: Very nice, ano? And then maganda din dyan, kaagad na nabuksan na ito ni John Henry Luwillier, your president, to PSC, and PSC seemingly ay amenable, diba? Gusto naman nilang tulungan ng mga NSAs para nga talagang yung minibiting tagumpay mangyari na, dahil matagal-tagal na tayong kumakatok at alam naman natin na may kakayahan talaga yung ating mga manlalaro. So, when is the Olympic qualifying ba? Ano bang tournament yan? Ano ba yung month na yan? Kasi syempre, mahalagang panahon. Alam natin na yung proseso, di ba, for the naturalization and things like that. Coach Anna?
1: Yes. Actually, sometime September or October next year ang qualifying. So, hoping. Kaya even yung Japanese coach, ang target talaga namin as early ng pagpasok ng January 2027. Makuha na namin, ma-hire na namin yung Japan coach na yon. And ngayon, naghahanap naman na si Jessica Altamonte, nasa US siya actually ngayon, ng isang pitcher. Ay, kasi tingin ko, pitcher talaga ang isa sa mga kailangan natin.
0: Ang pitcher ba na hahanapin yon ay ano, Japanese ba yan? Or, American? Meron ba kayong preference in a way?
1: Yeah, may prospect kami, isang American at isang Japanese na wala, hindi naman member ng national team nila pero naglalaro sa Pro League ng Japan. So, ang mother niya is Pilipina. So, let's see kung paano siya mag-work out. So, at least yun, baka hindi na kailangan ng naturalization kasi Pilipina ang mother niya. And yung sa US naman na pitcher na tinitingnan namin, yun ang tatanungin pa ni Cheska kung walang Filipino blood, so baka yun ang ilakad na for naturalization. So, but as of now, yun, isa yun sa mga ano ngayon, at least si Cheska nandoon na ngayon sa US. So, ayun. So, hoping na maayos.
0: Coach Anna, ito ba mga naturalization, naturalized member of a certain team? Katulad din ba sa basketball na hindi na bago sa larangan ng softball? Maraming nabing mga bansa dahil nag-World Cup kayo, di ba? Nag-World Championship, di ba? World Cup is World Championship. Nag-Asia nga o yung mga Canada Cup. Ganun na din ba ang ibang bansa? May talagang may naturalized players na rin sila?
1: Yes, like yung katulad sa Great Britain, yung picture na kuha nila na naglaro ng World Cup, no? Ngayon naglalaro na sa professional ng US. And kinuha siya ng Great Britain for that World Cup, no? And ganun din ang ano, ang Puerto Rico. Most of their players are US based na eh. No, kasi may professional league sa US, and at the same time yung iba daw nag-aaral din sa US. So yung iba siguro relation sa blood, and at the same time yung iba maybe naturalized. So I'm not sure about the naturalized, pero yun nga yung dual citizenship, definitely nangyayari na siya sa mga taga iba except of course Japan. Wala ko nakikita sa Japan eh, no. Pero yeah, yung ibang country nang nasa top 10 ng world ng softball, no. So yun.
0: Okay, balikan ulit natin ang Asian Games. Back-to-back losses. May nakausap ako kasi doon sa hotel ng isang top official natin, ay na-meet ko ang inyong Asian president pa, si Ma'am Lo Beng, di ba? Ng Malaysia. Eh, medyo shock siya doon sa back-to-back losses nyo. Nag-alala nga siya eh, habang papausad pa lang yung tournament. So, kumusta ba? Ano ang naging mindset? Ano yung usapan nyo, ang instruction mo sa teams after those, syempre, nataw na eh, Japan kagad, tsaka Chinese Taipei, first two games natin, Coach Anna.
1: Yeah, siyempre nung una no, nung makalaban namin ang Japan, talagang siyempre alam ko na yung format na top 4, yung top 2 talagang for gold medal game na agad. So talagang laban tayo ng Japan, laban tayo ng Chinese Taipei. Then nung natalo kami back to back, so ang plan B is to be in the final 4 na lang. No? So kaya sabi ko sa kanila is focus na tayo sa mga ano na tayo dito sa next game. Hindi na tayo pwedeng matalo ng basta-basta na lang. Sabi ko ganun sa kanila. And talagang ayun, sabi ko hindi na natin mahabol yung ating gold medal game or gold and silver medal game. So at least pumasok tayo sa bronze medal game naman. And I think yung mga bata naman ganyan naman ang thinking nila, no? So so yung after the 2 losses, hindi naman yung kanilang fighting spirit, yung kanilang moral, hindi naman ganun bumagsak agad, kasi sabi ko nga we still have chance and we still in the tournament, may pag-asa pa tayo. May pag-asa tayong pumasok pa rin sa bronze medal game. So yun ang trabahuhin natin, yung pagandaan natin. So kung ano man nangyari sa first 2 games, sabi kong ganun, learn from all our mistakes there. Tapos sabi ko, then move on tayo. Then ano ang dapat natin gawin para makabalik tayo, para manalo tayo. So kailangan mabago yung momentum na yun. So yun, after that, nagkasunod naman ang panalo namin. And yun nga, pumasok pa rin naman kami sa bronze medal game.
0: Tama ba? Nahirapan pa rin tayo dun sa Korea, Coach Anna?
1: Yes. Yung sa Korea, actually, ang ganda ng laban natin sa Korea, no? Talagang yung Korea, deciding games, both of us ng Korea, no? Kung sino manalo sa amin, lamang na makapasok talaga sa bronze medal game. So, nung ano na yun, kaya talaga sabi ko sa kanila, yung game ng Korea, sabi ko sa kanila, ano lang, ito lang sasabihin ko sa inyo na, yung laro natin against Korea is win or go home. Wala nang iba. If you want to stay in the tournament, then win that game. But tayo natalo, wala na. Go home na talaga tayo. So, ayun. So, before that game talaga, no, heart to heart talk talaga ako sa mga bata talagang grabe yung pagkausap ko sa kanila and yung lecture na ginawa ko sa kanila din. And, nung naglaro kami ng Korea, unang umiskor ang Korea sa amin. Actually, 3-0 hanggang dumating yung bottom of the 6th inning. So imagine hanggang 7 innings lang kami. 3-0 siya up to the 6th inning. Then ang bottom of the 6th inning, nag-pinch hitter ako, nagpalit ako ng mamalo. Yung una kong pinalo, naging successful. Pagkatapos, nakatungtong siya, then si Hamode, yung first batter ko, napa-score niya yung runner na nakatungtong sa first base kasi triple ang palo. So doon na kami nagsimula mag-rally. So after noon, isang long play, deep long play kay Angelo with one out, nag 3-2 ang score. Pagkatapos noon, nakatungtong, nakahit si Eliezer sa first base, nakahit si Chesca Altamonte. So we have runner first and second with one out. Tapos, na-out si Alisa Daniel. So, 2 outs kami. 2 outs with runner first and second. Tapos, pumalo na si Charlotte Sales. Then, 3-run home run. So, yun ang nangyari. Kaya biglang nag 5-3 kami. Then, nagsunod-sunod pa yung hitting namin. Hanggang nagkaroon kami uli ng another set, umikot yung batting order namin, nagkaroon kami ng full bases sa 2 outs after that home run. Then pumalo uli si Nicole Hamode. Pumalo siya ng single, dalawa na pa-score niya. Kaya nag 7-3. So, after that bottom of the 6th inning, 7-3 ang naging score. So, pagpalo namin sa, pagpalo ng Korea sa 7 innings, nagkaroon kami ng isang runner. Nagkaroon sila ng isang runner with one out. Then pagpalo
2: po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay RP Blue World said Coach Anna Santiago. At according nga po kay Coach Anna, ang kanilang pinaplano is to get a naturalized pitcher. Pero hindi someone na kailangan pang i-develop. Ang gusto nila kung merong makukuhang ina-naturalized na pitcher, yung pupwede nang ilaban. Umbaga pwede mo na agad idayo yung kaya na maglaro sa mataas na level agad. And they have a prospect ayon kay Coach Ana Santiago. Bukod pa ron, gusto rin nilang makakuha ng ano ng Japanese coach para dito sa RP Blue Girls. Which is which makes a lot of sense bilang Japan ang number one softball team dito sa Asia. Kanina tinitingnan kasi ang nanalo dito gold, silver, bronze ay Japan, China, tapos Chinese Taipei yung tumalo sa Pilipinas sa bronze medal match. Lahat po ng tatlong bansang yan na binanggit natin, lahat yan merong kanya-kanyang professional softball league sa kanilang mga bansa. Oh, yung Pilipinas wala, di ba? So, we're basically, ang nangyayari is amateur baseball players against professionals. Nung laban ng Pilipinas sa Japan, pinapakinggan ko yung broadcast, yung binabanggit nung panel, nung broadcast panel, yung credentials ng mga players ng Japan, iniisa-isa nila, eto, naglalaro to sa ganitong team, eto, naglalaro naman sa ganito. Puro professional eh. So talagang napakahirap talunin noon considering na yung mga players ng softball natin, most of them ay I don't know kung merong naglalaro professionally sa ibang bansa, but marami sa miyembro ng team natin talagang dito sa Pilipinas naglalaro. Eh dito UAP, ayun, may women's softball, but after that wala na, di ba? Walang professional league. So I guess malaking ano rin 'yon, malaking dahilan din 'yon na yung mga sinusubukan nating talunin doon para makapwesto sa podium ay mga professional softball players ang kanilang bit-bit in the Asian Games. Ayan. So but hopefully yung plano nila to get a naturalized pitcher and a Japanese coach ay magbunga, you know, kung merong po pwedeng gawin eh. Para mapagaling pa, para mapaganda pa yung lineup ng team. Why not Choknat, di ba? Why not? 5:57 ang atin pong oras and that's it for postgame ngayong araw na to ng Thursday. Up next, Sports 918 with Rhea Arevalo until 8 o'clock in the evening. Starting on Sunday hanggang 24, mga kababayan, subaybayan po ninyo ang special coverage ng Sports Radio 918 sa 5th Asian Para Games mula po sa Nagoya sa Aichi Prefecture in Japan. Ayan, nakatutok tayo dyan. October 18 to 24, isang linggo yan. So, on air and online, ihatid natin ang mga updates at syempre yung magiging kwento ng tagumpay, ganun din ng pagkabigo ng ating Para Team Philippines in the 5th Asian Para Games. 1 minute before 6 o'clock in the evening hanggang sa susunod nating pagkukwentuhan dito po sa postgame. Ako po si John Bogol. Good evening sa inyong lahat.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Tinubo ito ng mga pinong partikulo ng alkabok at usok na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot na hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikit ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
7: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Para mapalakas ang supply chain at logistics service sa bansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng United Parcel Service International Air Hub sa Pampanga. Bagong tayong Balanga Green Mobility Hub, personal na inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. sa Bataan ngayong araw. Malinis na transportasyon at paggamit ng renewable energy, target paigtingin sa pamamagitan ng nasabing proyekto. Nakararaming Pilipino umaasang mahahatulan ng conviction si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial batay sa isang survey. Isang politiko sa Mindanao nagpondo umano sa tangkang pagpupuslit ng mahigit 500 kilo ng illegal na droga mula sa Laos patungong Pilipinas ayon sa PIDEA. At alamin ang ilang tipid tips sa paggamit ng tubig at kuryente sa harap ng banta ng very strong El Niño.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mas magiging mabilis pa ang logistics process ng mga produkto mula sa bansa tungo sa iba't ibang panig ng mundo sa pagbubukas ng United Parcel Service International Air Hub sa Clark, Pampanga na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Sa pamamagitan ng pinalawak na pasilidad, kaya nitong makapagproseso ng 46,000 packages kada araw na makatutulong para makapaglikha ng daang-daang trabaho para sa mga Pilipino.
4: Binigyang diin naman ng Pangulo ang pagbuo ng conducive business environment para naman sa mga investor na nais mamuhunan sa bansa. Narito ang ulat.
5: 1, 2, 3!
6: From the Philippines to the world, yan ang target ng pagbubukas ng Expanded United Parcel Service International Air Hub sa Clark, Pampanga na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layo nitong mapalakas ang supply chain at logistics service sa bansa, lalo't inaasahang magbubukas ito ng serbisyo sa nasa 1,100 global trade lanes. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito sa mas mabilis na proseso ng mga pangangailangan ng Pilipino mula pagkain, gamot at kalakal.
7: It connects our communities, sustains our businesses, and brings opportunities closer to the people.
6: Malaking bagay din anya ito lalo't may mga hamon pa rin kinaharap ang bansa sa sektor ng logistics gaya ng mataas na presyo ng paglipat ng kalakal dahil sa port congestion pati na ang kakulangan ng road network maging ng cold storage facilities. Bagay na tinutugunan naman na raw ng DPWH at DOTR sa pagtutok sa pagsasaayos ng mga kalsada, tulay at transport systems. Bukod sa hakbang ng pamahalaan, mahalaga rin ayon sa Pangulo ang pakikipagtulungan sa private sector.
7: The hub's dedicated immigration and customs lanes will also help streamline cargo clearance. For the healthcare, pharmaceutical and biologic sectors, the facility offers an especially important innovation, UPS Premier. This specialized logistics service uses advanced sensor-based tracking, real-time visibility, and intervention capabilities to protect time and temperature-sensitive shipments. This strengthens our capacity to move critical medical supplies, vaccines, and other high-value cold chain products across borders.
6: At ngayong nakaumang ang very strong El Nino, malaking bagay ito sa pagpapabilis at pagtiyak sa napapanahong paghahatid ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin.
4: Sa lawak na 300,000 square meters, kayang makapagproseso ng pasilidad ng 15,000 packages kada oras at 46,000 naman kada araw. Bukod dyan, nakapagbukas din ito ng 600 trabaho.
6: Kukonekta rin ang naturang pasilidad sa key markets mula Asia Pacific, India, Europe at Estados Unidos. Kaya asahan na raw ang mas mabilis na dating ng parcel o ng mga package mula isa hanggang dalawang araw, lalo na sa ilang bahagi ng Eastern China, Southeast Asia at India. Pinatitiyak naman ng Pangulo sa Department of Trade and Industry o DTI at Basis Conversion Development Authority o BCDA na i-report ang mga hindi pa natatapos na Clark Investments sa nakatakdang opening date ng mga ito. Ibinida rin ng Presidente ang binuong Supply Chain and Logistics Center ng DTI para mabigyan ng access ang mga negosyo sa supplier para sa kanilang pangangailangan. Pinalalakas din anya ang connectivity para sa mabilis na paggalaw ng tao, serbisyo at kalakal.
7: The proposed Subic-Clark-Manila-Batangas Railway aims to link major ports of Subic, Manila and Batangas through an integrated freight network. These efforts are important steps forward.
6: Muli naman niyang hinikayat ang mga investor na maglagak ng puhunan sa bansa at tiniyak na committed ang pamahalaan na bumuo ng conducive business environment para sa kanila. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Matapos magtungo ng Pampanga, dumiretso agad si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bataan para inspeksyonin ang bagong Tayong Balangan Green Mobility Hub. Target nitong pagtingin ng malinis na enerhiya at transportasyon sa lalawigan bilang suporta ng mga commuter, chopper at operator. Yan ang ulat ni Elijah Canlax.
5: Mula sa kanyang aktibidad noong umaga, kasunod na nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Barangay Kabog-Kabog, Balanga City, Bataan para sa opisyal na inspeksyon ng bagong tapos na Balanga Green Mobility Hub. Mainit na sinalubong ang Pangulo ni Public Works Secretary Vince Dizon, Bataan Governor Joet Garcia, mga lokal na opisyal at mga transport workers at cooperative sa lalawigan.
8: Ngayon, ito na nga ang ating ikakalat sa buong Pilipinas. Nauna lang ito, pero it is napakaganda kasi malaki ang magiging kita, mas malaki ang magiging kita ng ating mga nagpapasada at pati na sa para sa ating mga commuters.
5: Nag-ikot ang Pangulo sa pasilidad at personal na sinubukan kung paano gumagana ang solar-powered EV charging stations at battery storage units. Ininspeksyon din niya ang loob ng mga bagong electric minibus na gagamitin para sa mas malawak na libreng sakay network sa Morong, Bagak, Dinalupihan, Hermosa at iba pang bayan sa Bataan.
9: This is a project that we're particularly proud of kasi it directly addresses yung hirap ng mga kababayan natin ngayon habang nagkaka-crisis tayo sa langis. No, itong charging station na to is open to the public at napakamura ng babayaran nila.
5: Ang bagong public transport terminal ay may higit 200 solar PV modules sa bubong nito. 4 na fast charging stations, waiting lounges para sa mga pasahero at transport bays na kayang mag-accommodate ng maramihang sasakyan. Ipinakita mismo ni Pangulong Marcos Jr. kung gaano kalaking katipiran ang hatid ng pasilidad hindi lang sa mga driver kundi pati na rin sa mga commuter.
8: Tignan naman ninyo ano ang savings. Dati sa krudo, magbabayad ka sa 200 kilometers every day, magbabayad ka ng 78,000. Dito, sa sistemang ginawa rito, dahil ang kuryente, ang charge galing sa solar, ang babayaran mo lang dito, 9,100. Tignan nyo naman yung savings. Napakalaki.
5: Binigyang diin din niya na malaki ang kontribusyon ng Green Roadmap ng Bataan sa pagprotekta sa kalikasan at pagtangkilik sa renewable energy.
8: Hindi pa natin napapag-usapan yung pollution. Walang pollution. Ang fully electrical. Walang pollution.
5: Tampok din sa programa ang Accessible Financing Scheme ng lalawigan para matulungan ang mga local transport groups at drivers na madaling makabili at makalipat sa EVs. Positibo naman ang pamahalaan na ang tagumpay ng proyektong ito sa Bataan ay magsisilbing modelo sa pagpapalawak tungo sa mas marami pang solar-powered hubs sa buong bansa. Elijah Canlas, para sa Bayan.
4: Tubig at kuryente, yan ang mahalagang ginagamit sa pang-araw-araw kaya't mahalaga ang responsabling pagkonsumo ng mga ito, may El Niño man o wala. ang ilang tips sa pagtitipid ng kuryente at pag-iimbak ng tubig, alamin sa ulat ni Angelica Abrogan.
10: Araw-araw gumagawa ng paraan si Dominique para makatipid sa kuryente at tubig habang nagpapatakbo ng kanilang karinderya. Sa halip na hayaang tuloy-tuloy ang paggamit ng mga kagamitang dekuryente, sinisiguro nilang nagpapatay ang mga ito at tinatanggal sa saksakan kapag hindi ginagamit.
11: Mas ginagamit natin yung mga clip pans kasi aware naman tayo na parang mas less sila sa kuryente. So ayun, more on clip pans, then syempre sa ilaw naman, pinapatay natin sila pag medyo maliwanag para din makaless tayo sa consume ng kuryente.
10: Masinop rin si Dominic sa paggamit ng tubig.
11: Medyo umulan pa nung mga nakarang araw, syempre ginamit yung ulan, medyo gumamit tayo ng mga balde para kahit pa paano meron tayong pang linis ng CR, mga pambuhos, panlinis din dito sa tindahan.
10: Ika nga ng nakararami, parang magkapatid ang tubig at kuryente. Mahalagang sangkap ito sa pag-unlad ng sibilisasyon. Kaya ayon kay Engineer Esmeraldo Villoria, Division Manager ng Institutional Development Service ng Local Water Utilities Administration o LUWA, may El Nino man o wala, narapat lamang natipirin ang tubig.
12: Habang marami tayong ginagamit na tubig, malaki ang ginagastos ng mga water districts. Mas marami ginagastos, gagastos sa kuryente, mas marami tayong ipuproduce na tubig. Yung tubig kasi bawat patak may corresponding cost na ginagamit ang water district.
10: Hinihikayat ng LUWA na kailangan maging responsable sa paggamit ng tubig. Pag may tumutulong gripo, ipaayos agad. Kapag gagamit ng tubig, yung sapat lamang. Bukod pa rito, nagbabala rin si Engineer Villoria na maging maingat sa pagpili ng mga containers, lalo na yung nakasanayang blue na drum.
12: Ato, medyo ingat tayo, no? Hindi tayo na dapat, no? Marami kasi sa atin ginagamit yung blue containers, yung malalaking drums na blue. Okay, medyo mag-ingat din tayo, no? Kasi hindi naman lahat yun food grade yung material. At hindi natin alam basta-basta kung saan ang galing yung anong dati. Kasi nire-reuse lang natin yung mga drums. Saan ba nanggaling yun? Ano yung chemical na nangyari doon? Kasi hindi lahat yun ay safe yung material.
10: Kaya naman, gamitin lamang ito sa ibang gawain. Ngunit, wag na wag para sa pagkain.
2: Sa pamamagitan ng tamang paggamit at pagkonsumo ng tubig at kuryente, hindi lamang ito nakatutulong sa pagpapababa ng bayarin, kundi nakatutulong din ito sa responsabling paggamit ng ating mga likas na yaman. Angelica Abrogar, para sa Bayan.
3: Bagamat nananatiling sapat ang supply ng tubig sa Davao City, patuloy ang paghahanda ng water service provider sa lungsod para matugunan ang mga hamon dulot ng El Nino. Nagsimula na rin magtipid sa paggamit ng tubig ang ilang residente at negosyante sa lungsod. Yan ang ulat ni Jay Tayanes ng PTV Davao.
13: Malaki ang pangangailangan sa tubig araw-araw ng karinderya ni Nanay Bebeng dito sa Bangkal, Davao City. Mahalaga ang tubig sa kanilang negosyo, lalo na sa pagluluto at paghuhugas ng mga gamit sa kusina. Pero dahil sa banta ng El Nino, nag-aala na siya sa posibilidad na makukumonti ang supply ng tubig sa lungsod. Kaya upang makatipid, gumagamit sila ng tubig mula sa kanilang deep well para sa paglalaba. Samantala, ang tubig na ginagamit sa paghuhugas ng mga plato ay kanilang iniipon upang magamit muli sa paglilinis ng inidoro at paghuhugas ng sahig. Sa pamamagitan nito, nababawasan ang kanilang konsumo sa tubig.
14: Anak ko'y karinderya na nag-anumi o kuan nga makasave po ng tubig na manika ng bumba. May ginaano na mo sa pagligo, paglaba. Napod mi kuan ka ng nawasa para sa panghugas at pagkaon, iluto na mo. Ngayon anak ra.
13: Kaugnay nito, muling tiniyak ng water service provider sa Davao City na sapat pa ang supply ng tubig na kanilang ipinamamahagi sa mga consumer ng lungsod sa kabila ng banta ng El Nino. Ayon sa ahensya, hindi pa apektado ng El Nino ang kanilang mga pinagmumula ng tubig sa ilalim ng lupa o groundwater sources. Ito ay sa kabila ng naitala nilang pagbaba ng level ng tubig sa Tamugan River. Dahil dito, patuloy ang kanilang koordinasyon sa Davao City LGU upang matiyak na may sapat na supply ng tubig ang lungsod.
15: masiguro na to nga matagaan na to og sufficiente na supply ang ato ang mga customers. And it's very timely that we have already stabilized the our operation ang Tamugan River sa epekto sa El Nino. But the silver lining is even with the observed reduction, wala pa ta ni abot sa critical level.
13: Sa kabila nito, patuloy ang paghahanda ng water service provider upang matugunan ang mga hamong dulot ng El Nino. Kabilang sa kanilang mga hakbang, ang paglalagay ng water booster pump na makatutulong sa pagpapalakas ng pressure ng tubig. Partikular ito sa mga lugar na posibleng makakaranas ng mahinang pressure kapag lalo pang bumaba ang level ng tubig.
15: Naatay ipang-install na mga booster pump. Inline booster, no? Meaning, magbutang ta og additional appurtenance aron pag dili ta makapasaka og tubig, kaning inline booster ang mutulak sa tubig paingon ato na mga lugara. Because most of these critical areas are elevated location.
13: Hinihikayat din ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig sa panahon ng El Nino. Pinayuhan din ang lahat na agad ipaayos ang mga tagas sa mga tubo ng tubig upang maiwasan ang pag-aksaya ng tubig. Jay Tayanes, para sa Bayan.
3: Tinalakay at tinilatag ng Department of Social Welfare and Development ang mga plano laban sa matinding El Nino. Bilang aksyon, isinusulong ng kagawaran ang Project Local Adaptation Water Access o LAWA at Project Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished Obinhi. Bahagi rin ng inilatag na solusyon ay ang Water Filtration Kit na alternatibong tugon sa emergency response tulad ng naturang fenomena. Ayon kay Disaster Response Management Bureau Director for Maria Isabel Lanada, maaaring magamit ang kit para mapakinabangan ang mga yamang tubig ng bansa.
16: Kailangan salain yung tubig galing sa deep well, galing sa spring o bukal dahil ang Pilipinas po ay isa sa pinakamaraming bukal sa buong mundo at yun yung nakaka-proud sa Pilipinas. Tayo po ang isa sa pinakamaraming water source, water bodies.
3: Hindi lang mga makabagong kagamitan at teknolohiya sa pagsasaka ang itinampok sa Lakbay Palay Watt Season 2026 ng Philippine Rice Research Institute sa Batac, Ilocos Norte. Ipinakilala rin dito ang mga binhing kayang tumubo kahit limitado ang supply ng tubig na mahalaga sa paghahanda sa epekto ng matinding El Nino sa bansa. Yan ang ulat ni Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas, Lawag.
17: Isa ang mga magsaka sa Ilocos Region sa mga pinakaapektado ng El Nino. Kaya naman, sa isinagawang Lakbay Palay Wet Season 2026 ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute dito sa Batac City, Ilocos Norte, ipinikita sa kanila ang mga climate smart technology at mga kagamitang pang-agriturismo. Pero hindi lang sa mga equipment, gaya ng mechanical transplanter, direct seeders at bamboo bean dryer na katuon ang field rice, kundi maging sa mga binhi na kayang mabuhay kahit limitado ang tubig.
18: When ako adan, dagiti varieties tayo nga dito yung makita, dagiti laglalo, dagiti sahod ulan nga varieties, at dadangan ay mulad to yun, Ma'am Sally, and dagiti paibunbunong tayo ti RCET seed program, kaya adan, dagiti NCRC222 tayo, kaya di NCRC480, nga iso na kaibtur titikag. O riba si titanong, makaproduce tayo na ti nananay nga api.
17: Isa nga sa mga tampok na aktibidad dito ay ang pagpapakilala sa mobile solar irrigation na alternatibo sa mahal na gasolina at krudo. Pero hindi lang sa teknolohiya nagkaka-interest ang mga magsasaka, ang iba kasi sa kanila desidido na magtanim ng mga bagong variety ng palay na bunga ng kanilang pagbisita sa mga demonstration site.
19: Nakaka-bibighan na rin yung mga ano nila, sinasabi nilang mga halimbawa ng mga ito namin na palay, na klase ng palay. Magaganda naman.
20: Siyempre, nakita ko yung magandang palay na binhi. Kaya yun ang ano ko.
17: Diretso, bili na po kayo ng ganong hybrid. Ibinida naman ng mga kooperatiba ang mga lokal na produkto gaya ng kape, suka, kasava, at noodles. At habang nagbabadya ang very strong El Nino sa bansa, payo ng mga espesyalista sa mga magsasaka, mag-ingat laban sa heat stress at dehydration. Mula rito sa Ilocos Norte para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Samantala, nakatanggap ng tig sa 10 kilo ng bigas ang mahigit 17,000 pamilya sa Panabo City bilang bahagi ng programang Bigay Bigas para sa Masa ng Pamahalaang Panlalawigan ng Davao del Norte. Pinondohan ang programa sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF. Layunin ng programa na matulungan ang mga pamilya sa pagtugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng bigas. Patuloy naman ang pagsisikap ng Pamahalaang Panlalawigan na makahanap ng mga paraan para matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilya sa lalawigan at matiyak na hindi sila napapabayaan.
2: System ang umiiral sa bansa. Bukod sa tuyo at mainit na panahon sa ilang mga lugar sa Luzon, ramdam pa rin ang northeasterly wind flow dulot ng transition patungong amihan season sa katapusan ng buwan. Nagdadala yan ng malamig na panahon at maulap na panahon din sa northern Luzon. Ang intertropical convergence zone naman ay nariyan pa rin sa katimugang bahagi ng ating bansa. Isa itong uri ng wind convergence habang ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay wala naman ang epekto sa ating bansa. Bukas po sa Luzon, makararanas ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan o isolated rain showers sa Ilocos Region, Cordillera Region, ang Cagayan Valley, dulot ng northeasterlies. Apektado ng ITCZ ang Bicol Region at Mimaropa Provinces. Posibleng makaranas po dyan ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Mainit at tuyong panahon naman sa nalalaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, maliban na lang sa mga localized thunderstorms sa hapon o gabi o yung mga panandaliang buhos ng ulan. Apektado rin ito ng ITCC ang malaking bahagi ng Visayas. Makararanas po dyan ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap din na panahon. Pati na rin sa malaking bahagi ng Mindanao, apektado rin ito ng maulang ITCC. Samantala, ito na pang rain probability sa ilang mga lugar sa bansa. At ito na ang weekend weather sa ilang mga destinasyon sa ating bansa. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
3: At susunod, nakararaming Pilipino umaasang makakatulan ng conviction si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial batay sa isang survey.
2: Isang politiko mula sa Mindanao, nagpondo mano sa drug deal kaugnay ng mga illegal na drogang nasabat sa Laos ayon sa PIDEA.
4: At mga lokal na pamahalaan sa Davao City, naghahanda na para sa nalalapit na undas. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
0: Disaster Watch. Mga paghanda sa Super El Nino. Ayon sa mga eksperto, isang malakas na El Nino ang mararanasan natin sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ang Super El Nino ay isang di karaniwang weather event na dulot ng pag-init ng Dagat Pasipiko. Ito ay maghahatid ng matinding tagtuyo at init ng panahon at nagbabadyang krisis sa tubig, enerhiya at pagkain. Maaari rin itong maghatid ng mas malalakas na bagyo at pagbaha, bunsod ng habagat o southwest monsoon. Para mapangalagaan ang sarili at ang ating mga pamilya at komunidad, kahandaan ang kailangan. Laging mag-monitor ng panahon at tumutok sa mga weather update. Umiwas sa matinding sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Laging uminom ng tubig para maging ligtas sa heatstroke at dehydration. Magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente. Iset ang aircon thermostat sa pagitan ng 22 hanggang 25 degrees centigrade lamang. I-report ang mga tagas ng tubig at mga illegal na koneksyon sa inyong lugar. Matuto ng wastong pag-iimba ng tubig-ulan. Maghanda ng evacuation plan para sa bagyo at malubhang pagbaha. At para naman sa mga kababayan nating magsasaka, mag-invest sa drought-resistant crops o mga pananim na di nangangailangan ng maraming tubig. Makipag-ugnayan din sa ating mga lokal na agricultural expert upang tayo ay magabayan. Sa panahon ng Super El Nino, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Hindi pahihintulutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapunta sa kung saan-saan lang ang pondo para sa susunod na taon ayon yan sa Malacanang. Kasunod na rin ito ng mga panibagong pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa 2027 national budget. Narito ang ulat.
1: Maglabas ng ebidensya. Yan ang hamon ng palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na gagamitin umano ang 2027 national budget para gawing bargaining chip para i-pressure ang mga senator judge at bigyang pabuya ang mga kongresista na bumoto ng yes para umusad ang impeachment trial. Sabi ng Malacanang, madaling magturo pero mahirap mapatunayan.
2: Kung siya ay may duda sa budget na ito, alam naman natin sino ngayon, nasa kaninong kamay ngayon ang nagsasagawa ng budget ay ito ay nasa Kongreso. So kung meron siyang duda para maliitin ang impeachment court, mas maganda siguro umupo siya sa BICAM conference kung meron na. Para mas maintindihan niya kung saan mapupunta yung budget at paano ito ginagastos na hindi napupunta sa bulsa ng iilang tiwali sa gobyerno.
1: Hinggil naman sa pagpuna ni Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito sa realignment ng nasa 206 billion pesos sa bersyon ng Kongreso para sa proposed 2027 national budget, sinabi ng Palasyo, maaari naman nila itong ayusin sa bersyon ng Senado bago maipasa sa Pangulo. Kasabay nito ang pagbibigay diin na malinaw ang gusto ng Presidente.
2: Hindi papayagan na ang pondo na maibibigay na magkakaroon ng sa 2027 ay magamit sa kung saan-saan. Dapat ang pondo, bawat piso ay para sa Pilipino.
1: Sinabi naman ng Malacanang na walang nasayang na pondo at oras sa paggulong ng impeachment trial ng bise. Yan ay kahit pagbinawi ng prosecution ng tatlong articles of impeachment. Taliwas sa sinabi ng defense team na nasayang umano ang pera ng taong bayan.
2: Lahat po ng concerned na parties ay nag-participate. So walang maaring masabing na sayang kung meron namang naipakitang mga facts, data na maaaring makapagpaliwanag sa taong bayan. So since wala namang objection from the defense team, I think it is just but right for the senator judges, although hindi po tayo nagkakaroon ng prejudgment dito or conclusion. Because if there's no objection, talagang mag-grant ang withdrawal.
1: Pinabulaanan din ng Malacanang ang sinabi ng depensa na posible umanong magkaroon ng mistrial dahil nabigyan naman ng pagkakataon ng magkabilang panig na magsagawa ng cross-examination at magharap ng ebidensya. Kene, pasyente para sa bayan.
3: Pinasinungalingan ng liderato ng Senado ang pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa paggamit umano ng 2027 proposed national budget para impluwensyahan ang boto ng mga senator judge. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
4: Pinalagan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte na ginagamit umano ang 2027 proposed national budget para impluwensyahan na magiging boto ng mga senator judge sa impeachment trial.
5: Walang ganun. Ganun na dinadanggal sa senator or senator judges. Walang ganun.
6: Ang aming direction is magiging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment.
4: Pinabulaan ng dinigatsalian ang pahayag ng kampo ng vice-presidente na umaabos sa 25 billion pesos kada araw ang gastos sa impeachment trial.
6: Lang to. Ang actual gastos namin is about 14 million plus from when we started in July until now. So that's about 340,000 a day gastos.
4: Paliwanag ni Galchelian, kasama sa gastos ang pagkain ng mga empleyadong umaabot sa gabi ang trabaho, mga supplies, overtime pay, at pag-upa ng karagdagang lugar para sa mga budget hearing dahil ginagamit sa impeachment trial ang karamihan sa mga silid ng Senado. 11 million pesos na lamang ang natitirang pondo ng Senado para sa impeachment trial. Tinanong din si Gatchalian kung nahihinayang ba siya sa oras na inilaan ng impeachment court matapos bawiin ng House Prosecution Panel ang tatlong articles of impeachment at tutukan na lamang ang Article 2 umano'y unexplained wealth.
6: Trabaho namin ito eh. No? Trabaho namin to make public servants accountable. Eh. No? So hindi naman sayang oras namin kung ginagawa namin trabaho namin.
4: Samantala, walang nakikitang mali Senator Erwin Tulfo sa desisyon ng prosecution.
7: Strategy ng prosecution nun, di ba? Eh, gawa din sila ng strategy when it's their turn, di ba? Anong mali doon? Mas wala naman kami nakita kasi wala namang violation.
4: Kinastigo rin ni Tulfo ang maagang paglitaw ng mga pangalang mga posibleng pumalit kay Duterte sakaling makonvict.
7: Para siguradong-sigurado na tayo, we can impeach the Senate will impeach the Vice President. Yung nakakainis kasi, pangungunahan mo yung Senator Judges, wala pa namang desisyon, di ba?
4: Sinisilip naman ang Senado ang umunoy hindi kaaya-ayang kilos o aksyon ng ilang individual sa loob ng session hall. Samantala, magpapatuloy impeachment trial sa November 9. Maliban sa half-day session, may mga araw pa rin huldi ang paglilitis. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailan posibleng matapos ang impeachment trial. Pero pagtitiyak ng liderato ng Senado, magiging patas at walang kinikilingan ang kanilang magiging desisyon. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
3: Nagtitiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging desisyon ng kanyang anak na si House Majority Leader Sandro Marcos matapos itong lumipat ng partido ayon sa palasyo. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa desisyon ng kanyang mga anak ayon sa Malacanang. Kasunod ito ng paglipat ng partido ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos sa lakas CMD mula sa Partido Federal ng Pilipinas na dating partido ng kanyang ama.
2: Katulad doon sinabi ko dati, ang desisyon ng kanyang anak ay nagtitiwala ang Pangulo. So, kung ano man ang gagawin ng kanyang anak, ito ay kanyang pinagkakatiwalaan na tama ang anumang aksyon ng kanyang anak, ng kanyang mga anak.
3: Samantala, iginiit naman ang palasyo na wala pang conviction sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang lumabas na article kung saan napabalita na si House Speaker Faustino Bongjili III umano ang napipisil na hahalili sa posisyon ni Vice President Duterte kung sakaling makonvict siya sa impeachment trial.
2: Wala pa pong conviction. Hindi tayo pwedeng mag-anticipate. Hindi tayo pwedeng mag-speculate dahil ang defense ay magpepresenta pa po ng kanilang ebidensya. So, wala pa pong nangyayaring pagdidesisyon ang impeachment court. So, hindi po ito na pag-uusapan. So, in fairness at pagrespeto na sa posisyon ng vice-presidente.
3: Sinabi umano ng source ng article na ang pagiging politically neutral at walang bahid umano ni D ang naging dahilan para mapisil umano siya na papalit sa vice-presidente. Pero giit ng Malacanang, hayaan na gumulong ang proseso.
2: Respeto na lang. Kahit paminsan-minsan ay hindi nagbibigay ng respeto ang iba, pero ang Pangulo nirerespeto ang posisyon ng vice-presidente.
3: Vel Custodio, para sa Bayan. Mas maraming Pilipino ang umaasang mahatulan ng conviction si Vice President Sara Duterte sa isinasagawang impeachment trial laban sa kanya. Ayon yan sa third quarter survey ng Publicus Asia na isinagawa nitong October 1 hanggang 4, kung saan 44% ng mga Pilipino ang umaasa sa kanyang conviction, habang 31% ang umaasang maaakwit ang vice-presidente at 25% naman ang hindi pa nakakapagpasya. Samantala, 65% ng mga respondent ang nagpahayag ng interes sa pagsubaybay sa impeachment trial. Sa usapin ng ebidensya, 44 hanggang 46% ang naniniwalang sapat ang ipinresenta ng prosekusyon, habang 45 hanggang 47% naman ang nagsabing kumbinsido sila sa mga inilatag na ebidensya. Isinagawa ang survey sa 1,500 rehistradong botante sa buong bansa. Kinisyon ng NBI ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi sa kanya ang isa sa mga lupang iniuugnay sa kanyang salin, habang plano ring suriin ang ahensya ang salin ni Davao City Representative Pulong Duterte kabilang ang isang resort sa Samal Island. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Yun po yung claim ni Vice President, hindi kanila yung property, di po ba? Ang tanong ko ngayon, bakit niyo po ididigil?

0: inspeksyon ng NBI, tinatayang nasa 50 hanggang 60 million pesos ang presyo ng lupain.
1: Ginawa po namin, kumuha kami ng kopya ng TCT sa LRA at pinuntahan namin yung lugar base doon sa description sa TCT at giniyotagpa po natin. At nag-interview po tayo ng mga tao na ninirahan doon.
2: Giit pa ni Director Matibag, ang lahat ng natuklasan nila sa sala ng Vice Presidente ay nakabase sa mga legal na dokumento bago nila ito iakyat sa Office of the Ombudsman para sa kaukulang aksyon.
0: Bukod sa mga lupain sa Katigan, may iba pang properties na iniuugnay sa Vice Presidente, kabilang ang isang lote sa Andanao, Samal Island na may assessed value na nasa 9.75 hanggang 19.5 million pesos. Kabilang sa mga nasuriang prime bistro na tinatayang nagkakahalaga ng 5 hanggang 6 na milyong piso. Batay sa mga dokumentong siniyasat ng NBI, nakapangalan ang mga ito sa Vice Presidente at sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Sa kabuuan, tinatayang aabot umano sa 264 million pesos ang halaga ng 14 na properties na iniuugnay sa pangalawang pangulo base na rin sa records ng Land Registration Authority o LRA na nakalap ng NBI. Tinitingnan din ang ahensya kung may posibleng money laundering sa mga ari-arian ito. Kaya nakipag-ugnayan sila sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para matunto ng pinagmula ng pondo.
1: Ngayon kung ano po yung aming sinusundan pa rin, kung saan ang posibleng nanggaling yung pondo, we are in coordination with the AMLC, with the AMLAC para malaman kung meron. At tinitingnan din po namin yung relationship doon sa yung korporasyon, yung kay IBT Cruzon.
0: Samantala, planong suriin ng NBI ang ari-ari ang iniuugnay naman sa kapatid ng Vice Presidente na si Davao City Representative Pulong Duterte. Katulad kasi sa Vice, may mansyon malapit sa isang resort sa Samal Island sa Davao del Norte na pag-aari rin umano ng miyembro ng pamilya Duterte. Pero itinanggi ito ng kongresista. Samantala, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nila ang fact-finding report ng NBI kaugnay ng mga properties na nasilip sa SALE ni VP Sara. Dadaanan nila ito sa inisyal na investigasyon bago magpasya sa kaukulang aksyon. Tiniyak din ng ombudsman na haharapin nila ang kaso ng walang bahid ng politika. Sheila Natividad, para sa Bayan.
3: Tukoy na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang hindi pinangalanang politiko mula sa Mindanao na umano'y nagpondo sa tangkang pagpupuslit sa mahigit 500 kilo ng iligal na droga papasok ng bansa. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
4: Malapit nang mahubaran ng maskara ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasa likod ng tangkang pagpuslit ng mahigit 500 kilo ng iligal na droga mula sa Laos patungo sa Pilipinas. Bukod kasi kay Fahad at alias Boyet na nauna ng pinangalanan ng PDEA, tukoy na rin daw nila ang nagpondo sa drug deal.
5: Yung financier nitong drug deal na to, natukoy na po natin itong tao ay isang politiko based in the South, taga Mindanao po, yung politiko na tukoy po natin.
4: Ayon kay PDEA spokesperson, Attorney Joseph Kalulot, dati nang sangkot sa illegal na droga, ang pamilya ng politiko.
5: Yung bank transfer, nakuha natin yan. So, doon sa task group na ito, dito natin na nakuha kung sino-sino yung mga kasabot nila. So, hindi lang yung dalawa na sinasabi dati, yung alias Boyet at alias Fahad. Nakuha rin natin kung sino pa yung mga ibang kasama ko nila.
4: Ang politiko, si Boyet at Fahad, malaki daw ang ginagamba ng papel sa sindikato.
5: Oh, kasi si Fahad ang susundo ng droga eh. Si Boyet ang nagbayad to bank. Tapos yung partido ni politiko against the current administration.
4: Anumang araw mula ngayon ay magsasampa na daw ng kaso ang PDEA laban sa mga sangkot sa tangkang pagpapalusot ng droga papasok ng Pilipinas. Tuloy-tuloy ang isinasagawang case build-up ng PDEA laban sa politiko, Fahad at alias Boyet.
5: Sa trading kasi, hindi necessary na hawak-hawak nila yung droga as long as they transacted legal drugs through use of electronic devices. Pasok ko yan sa trading.
4: Ang sabi ng PDEA, hindi raw basta-basta ang grupong ito ng politiko na nasa likod ng napurnadang drug deal mula sa Laos. Patunay daw dito ang kanilang piniling droga na amot sa 3.4 billion pesos ang halaga. Idagdag mo pa dyan ang nasa mahigit 49,000 US dollar na ipinagpunan.

0: ang bayad nila sa private jet na magdadala sana ng droga patungo dito sa Pilipinas. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
1: Samantala, mahigit 100 maletang may pera ang na-deliver umano sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park, Makati mula 2023 hanggang 2024. Ayon yan sa humarap na testigo ng prosekusyon na si Rodante Orbilio sa Sandigan Bayan para sa bail petition ng mambabatas. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
2: Sa testimonya ng dating bodyguard ni dating Acubicol Representative Saldicon na si Rodante Orbilio, higit 100 maleta na nagkakahalaga umano ng 1 bilyong piso ang na-deliver sa tinutukoy na bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa McKinley Forbes Park, Makati mula 2023 hanggang 2024. Iniharap ng prosecution si Orbilio bilang testigo sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa bail petition ni Romualdez sa kasong plunder. Bukod dito, nag-deliver din umano si Orbilio ng 17 maleta sa isa pang bahay ni Romualdez sa Nara Avenue Forbes Park at 7 maleta sa Aguado Street sa Maynila. Ayon kay Orbilio, nagsimula ang delivery ng mga maleta nang maupuan niya si Cobb bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Tumatagal ang anyang delivery ng nasa 15 hanggang 20 minuto. Nasusuya na rin umano siya sa amoy ng pera. Dagdag pa ni Orbilio, nag-deliver din umano siya ng maleta kanila Senate President Pro Tempore Tito Soto, dating Senator Antonio Trillanes IV at dating Marikina Representative Stella Kimbo. Sagot ni Soto, lumang kwento na ito at hindi nararapat pang bigyan ng tugon. Ay naman kay Trillanes, hindi ito totoo lalo't binawi na anya ng kanyang mga kasamahan ang sinabing nagbigay ng maleta ng pera sa kanya. Habang wala pang inilalabas na payag si Kimbo ukol dito. Samantala, aabot naman sa 15 hanggang 20 milyong piso ang naging alok umano sa kanila para mag-recant o bawiin ang una nilang naging mga pahayag. Anya, hindi siya umano pumayag na bumaliktad. Binigyan din ni Orbilio na ito lang alam niyang totoong nangyari, ang pagtatrabaho niya kay Ko. Ipinakita rin ang itim na plastic container na ayon sa prosekusyon ginamit umano sa paglalagay ng pera bago pa ginamit ang mga maleta. Sa testimonya ni Orbilio, hiniling niya mga container para paglagyan ng kanyang gamit. Nakatakdang iharap ng prosekusyon sa susunod na linggo si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara. Si Alcantara, isa sa mga state witness sa issue ng flood control projects. Rod Lagusad, para sa Bayan.
1: Hindi naman isinasantabi ng Armed Forces of the Philippines ang posibleng paniniktik o pang-espiyas sa isa umanong Pogo facility sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City, na ilang metro lamang ang lapit mula sa Camp Aguinaldo. Sinalakay ang naturang Pogo facility noong Lunes sa pangunguna ng mga operatiba mula sa Bureau of Immigration katuwang ang AFP National Capital Region Command. Naaktuhan sa operasyon ng 74 na Chinese nationals at 2 Myanmar nationals. Sangkot umano sa illegal na online scamming activities ang sinalakay na Pogo facility. Pero kailangan pa ng malalim na investigasyon ayon sa Defense Department.
3: The fact na na-discover natin ito is proof that our intelligence agencies are working. We'll see kung ano ang lalabas doon sa forensic investigation nung na-recover sa kanila. Nonetheless, even with, alam naman natin na Camp Aguinaldo is already a restricted facility.
4: Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang ad interim appointments para sa consent ng nominasyon ng Department of Foreign Affairs. Ito ay para kay Robespierre Livelo Bolivar, Chief of Mission Class 1 bilang Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Sa ibang balita, sinibak sa pwesto ang hepe ng Police Clearance Section sa Quezon City Hall kasunod ng viral video online kung saan inireklamo ang umano'y delay na operasyon dahil sa selebrasyon ng kaarawan ng isang pulis. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
2: Ilang minutong natenga ang pila sa Police Clearance Section sa Quezon City Hall noong nakaraang araw. Kwento ng uploader ng video, tila tumigil daw ang mundo ng mga pulis na nagmamando sa lugar dahil sa birthday celebration ng kanilang kasamahan. Ang akala daw niya ay kakantahan lang ang celebrant at magbabalik trabaho agad. Pero tila nakalimutan daw ng mga ito na may mga nakapila para kumuha ng police clearance.
5: 8 cubicle daw ang sabay-sabay na kumain at nag-break time. Ang insidente agad nakarating kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Humingi ng pasensya ang alkalde at agad inendorso sa pamunuan ng Quezon City Police District o QCPD ang pangyayari. Dahil sa insidente, sinibak na ang hepe ng clearance section. Sabi ng Philippine National Police o PNP, maaari naman daw mag-break time ang kanilang mga personnel. Ang hindi daw pwede ay kung magsasabay-sabay ang mga ito dahilan para mapabayaan ang kanilang trabaho.
6: Kailangan rin pong kumain ng ating mga tao. We all understand that. But meron po tayong pinapairal na tinatawag natin alternate lunch break.
5: Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, sinisilip na nila ang computer logs para makita kung talaga bang tumigil ang pagproseso ng police clearance at nagparty-party ang mga pulis.
6: We are also looking at the police clearance processing logs. Yung pong ano, kasi initially nakita natin na hindi po naman tumigil. Kasi ang allegation dito or ang complaint is that during the lunch break, tumigil po lahat, nakapila yung, if I read it correctly, na nakapila yung marami, pero sila nagsiselebrate, nagkakantahan ng birthday song, tapos kumakain, sabay-sabay kumain.
0: Bagamat lumalabas na hindi naman daw talaga tumigil sa kanilang trabaho ang mga pulis, sabi ng PNP, sisilipin pa rin nila ang kuha ng CCTV sa lugar nung araw at nung oras na may nagreklamo. Kung sakali naman daw na totoo, titiyakin daw ng PNP na hindi na ito mauulit pa. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
4: Pinalalakas ng Education Department ang mga hakbang para matugunan ang mental health at emosyonal na pangangailangan ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Kasabay nito, nanumpa na ang mahigit 300 bagong school counselor associates sa Metro Manila bilang bahagi ng pagsisikap na magkaroon ng mas ligtas na paaralan para sa lahat. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
7: Mahigit 300 bagong School Counselor Associates o SCA mula sa National Capital Region o NCR ang nanumpa sa opisina ng Department of Education o DepEd Central ngayong araw. Tinangunahan ni DepEd Secretary Sunny Angara ang seremonya. Para mapanatiling ligtas ang mga paaralan, patitibayin ng ahensya ang mga suporta sa mga mag-aaral.
8: Papalakasin natin yung mental health services natin dahil nakita natin na kailangan talaga ito. So, kailangan i-capacitate yung mga counselors natin, ibang faculty members. Tapos yung kaagapay program natin na yung ugnayan ng mga magulang, ng mga pamilya, sa eskwelahan, at saka sa mga estudyante, palakasin din po namin.
7: Ayon sa kagawaran, 10,000 ang kasalukuyang counselor associates sa mga paaralan. Mahigit 5,400 ang bagong talaga, 4,200 aplikante naman ang sumasailalim sa pagsusuri. Habang mayroon pang natitirang 300 bakanting posisyon na bukas sa mga nais mag-apply. Para sa bagong SCA na si LA Arenas, malaking tulong ang posisyon na ito para maunawaan ang kahalagahan ng mental health sa kabataan.
9: Sana po itong school counselor associate role po maging isa sa stepping stone po para po mas maintindihan po ng madaming Pilipino po kung ano po yung mental health po and ma-reduce po yung stigma, especially po sa mga school setting po.
10: Inaasahang maide-deploy agad ang mga bagong talagang counselor associates sa mga pampublikong paaralan sa Kalakhang, Maynila upang matutukan ang mental health at emosyonal na pangangailangan ng mga estudyante. Azzy Roberto, para sa Bayan.
4: May bagong microloan program na inilunsad ng Social Security System para sa mga kwalipikadong miyembro nito. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Gavel Yegas.
11: Naglunsad ng panibagong microloan program ang Social Security System o SSS para sa mga kwalipikadong miyembro nito na nais makakuha ng mabilis, simple at abot-kayang pautang. Ito ang SSS Loan Light Program. Ayon kay SSS Senior Vice President Attorney Pedro Baoy, maaaring makahiram ang miyembro mula 1,000 hanggang 20,000 piso na pwede nalang mabayaran sa loob ng 15 hanggang 90 days. Ano nga ba ang kwalifikasyon para maka-avail ang programa?
12: Mga kwalipikado ay yung mga may edad 18 hanggang 65 years old. Pagdating ng last month of yung payment niya. Dapat meron siyang 12 months hulog sa SSS at dapat wala siyang past due na salary loan, calamity or emergency loan sa SSS.
11: 8% ang interes kada taon ang ipapataw ng SSS para sa mga miyembro na mag-a-avail ng nasabing programa. Mas madali rin ang requirement para makapag-apply.
12: Sa ilalim ng SSS Loan Light, 12 monthly contributions lang ang requirement namin. Pero sa regular salary loan, ang minimum number of monthly contributions na required is at least 36 months. Ang gagawin lang po ng miyembro, kung siya ay mayroon 12 monthly contributions at wala siyang past due account, a past due loan, ay mag-open lang siya ng account sa mga participating financial institutions na ito, pumunta sa kanilang mga online platform, at doon mag-click ng SSS Loan Light and apply.
11: May pakiusap rin ang SSS sa mga nagnanais mangutang.
12: Kung talaga pong kayo ay may pangangailangang financial, gamitin niyo po itong pangtawid from paycheck to paycheck o sweldo to sweldo kung wala, kung kailangan talaga. Pero pakiusap lang po sa mga miyembro, maganda po mangutang pero dapat pong magbayad para po in the future, kung may pangangailangan kayo ulit, makakahiram po kayo ulit sa SSS.
11: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
1: Sa gitna ng laban ng mga cancer patient, ang simpleng kabutihan ay maaaring magbigay ng pag-asa at muling magpakita ng kanilang kumpiyansa. Bilang pagpapakita ng malasakit na kiisa, ang Israel Ambassador to the Philippines sa isang hair donation drive bilang bahagi ng Breast Cancer Awareness Month. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
11: Pinangunahan ni Israel Ambassador to the Philippines Dana Kirsch ang pag-donate ng kanyang buhok sa Rizal Medical Center sa Pasig City bilang bahagi ng Breast Cancer Awareness Month. Layon ng aktibidad na makalikom ng buhok na gagawing wig o piluka para sa mga cancer patient na nakakaranas ng pagkalagas ng buhok dahil sa gamutan. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Kirsch ang ABC sa paglaban sa cancer. Ito ay ang A para sa awareness o kamalayan, B para sa bravery o katapangan at C para sa compassion o malasakit. Kinilala rin niya ang katatagan ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa sakit.
13: Because the awareness process gives so much compassion. The father needs compassion. They, of course, the ones suffering from cancer needs so much. And all of us, because it's very hard to support the loved one that is going through this process. And the doctors and nurses that are providing such amazing care for them, they also need compassion to the sick people, but also compassion towards themselves and to their partners, because it is a very hard process.
11: Para naman sa Medical Center Chief ng ospital na si Dr. Maria Rica Lumage, nakakaapekto ang kanilang laban sa cancer sa kumpiyansa at emotional well-being ng mga pasyente. Anya, malaking tulong ang pagkakaroon ng mga piluka o wig para sa mga cancer patients upang magkaroon sila ng pag-asa, dignidad at maramdaman ang malasakit.
13: Today, there are lots of people here. We are sharing a part of ourselves to help someone else feel whole again. This initiative beautifully reflects the spirit of Malasaki that we strive to uphold here at Rizal. It reminds us that healing is not confined to medicines, procedures, and hospital walls. Healing also happens when we make our patients feel seen, valued, supported, and loved.
11: Ilan sa mga nag-donate rin ng kanilang buhok ay ang mag-inang Liza at Brilliant Alfaro. First time na magnanay na mag-donate ng buhok. Ayon kay Liza, nangihinayang ang kanyang anak kung ipapaputol na lamang nito ang kanyang buhok.
14: Gusto talaga namin na on her 7th birthday, may gawin kami na kumbaga yung hindi lang para sa sarili namin, kundi para sa ibang tao, kahit hindi namin kakilala. Gusto namin makatulong. At saka gusto ko manamdaman niya yung pakiramdam na tumulong sa kapwa, masarap sa pakiramdam.
11: Higit pa sa pagpapaganda ng anyo, ang bawat strands ng buhok na dinodonate ay nagbibigay ng panibagong pag-asa at lakas ng loob sa mga cancer patient. Isang paalala sa bawat hakbang na kanilang laban, may mga tao na kasuporta. Gab Mildevriegas, para sa bayan.
4: Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kiisa sa panalangin ang Pilipinas sa mga mananampalatayang Katoliko sa buong mundo para sa mabilis at complete recovery ni Pope Leo XIV. Sa isang payag, sinabi ng Pangulo na umaasa ang sambayanan sa muling pagbabalik ng maayos na kalusugan ng Santo Papa at may pagpatuloy ang pangunguna at paggabay para sa mga mananampalataya. Matatanda ang napabalitang sumailalim sa lung surgery ang Santo Papa matapos na ma-diagnose ang cancer sa baga.

0: Pitong linggo bago ang UNDA, sinimulan na ang ilan nating kababayan sa Davao City ang pagbisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kaya naman sinimulan na rin ng mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ang paghahanda para sa nalalapit na UNDA. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Bibiyahin na pabalik sa Bohol ang pinsan ni Ricky. Kaya araw ng Miyerkules pa lang, Oktubre 14 ngayong taon, bumisita na sila sa libingan ng kanilang pinsan. Gumastos at bumili sila ng kandila at bulaklak upang ialay sa pantheon nito. Ayon sa kanya, nakabisita ang kanyang pinsan dito sa lungsod. Kaya nagsama na lang sila upang dumalaw dito sa Roman Catholic Cemetery.
2: Higayon na po nga makabisita siya kay this coming Sunday. Mubalik na po niya sa Bohol. So nakahigayon lang sila og bisita diri sa iyang igsoon.
1: Ayon sa tendero ng bulaklak at kandila sa labas ng nasabing sementeryo na si Romeo, kaunti pa lang ang pumupunta sa sementeryo ngayon. Ngunit inaasahan nila na isang linggo bago ang buwan ng Nobyembre ay dadagsan na ang mga tao dito. Kaya naghahanda na sila.
3: 20 ka bandol. 20 ka kilo na siya. Kinilo man na.
4: Nakasya na na siya.
3: Oo. Oh.
4: Or magsobra po kulang pang
3: panagsa. Sa pizza dos, kulang. Pizza dos, wala may maligyang ang bulak.
1: Ang lokal na pamahalaan ng Davao City ay naghahanda na rin. Inayos na nila ang daanan sa loob at labas ng sementeryo. Inaspalto nila ito upang maging maayos ang mga dadaanan ng mga bibisita dito. Nag-post na rin ang guidelines ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa kanilang social media accounts. Ito ay gabay ng mga bibisita sa mga sementeryo sa lungsod. Batay sa nasabing post, simula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3. Bukas sa publiko, simula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi ang mga pampublikong sementeryo sa lungsod. Mahigpit na ipinagbabawal ang overnight sa mga pampublikong sementeryo. Ipatutupad din ang one entrance and one exit policy para sa mga bumibisitang may dalang sasakyan. Kailangang sumailalim ang mga bisita sa inspection at iba pang security measures na ipatutupad. May mga medical tents na ilalagay sa mga entrance ng bawat sementeryo. Mahigpit na ipatutupad ang CLEGO o Clean As You Go upang panatilihin ang kalinisan. Hindi rin papayagan ang pagpapalipad ng drones, pagdala ng armas o matalim na bagay, pagsuot ng jacket, pagdala ng backpacks, pagpapatugtog ng malakas na musika o karaoke, sugal at pagdala ng alak.
5: No, templated naman ang ato ang security plan sa kalag-kalag, no? Existing na siya kay yearly man ang activity. So ipapainsyo na lang naman kung na may dugang pero...
1: Paalala at abiso ng kapulisan na kung may planong maglinis ng mga libingan ng mga yuma o at mahal sa buhay, gawin na ito bago ang araw ng pagpapatupad ng mga nasabing guidelines upang makapagdala pa ng mga itak na panguha sa mga damo. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
0: Para sa mga pang-updates at balita, follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH. Bayan, 71 days na lang, Pasko na. At yan pong mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
6: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Kerem, ang inyong pabagsang TV para sa
6: Bagong Pilipinas.
7: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidom Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
12: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
13: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
12: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
14: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
15: Ampalaya!
16: Ampalaya!
15: Kumakain kayo, ampalaya!
12: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
17: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
15: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
7: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay, Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Marcos Administration giniit na ginagawang lahat ng makakaya nito upang mapalakas ang halaga ng piso.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak sa Department of Trade and Industry na stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong panahon ng El Nino.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development nakapagpabot na ng mahigit sa 732 million pesos na financial assistance sa mga apektado ng El Nino.
4: Headlines.
3: Mga pagdinig para sa panukalang 2027 National Budget target ng Senate Finance Committee na matapos na sa October 22.
4: Headlines.
3: Resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation hinggil sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Natanggap na ng Office of the Ombudsman.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 16, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong po, tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naitala ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa kasaysayan matapos magsara sa 63 pesos at 6 centavos kada US dollar. Mas mababa ito kaysa sa dating record na 62 pesos and 90 centavos na naitala noong October 8. Dahil sa pagbaba ng halaga ng piso, inaasang mas tataas ang gastos sa pag-aangkat ng mga produktong petrolyo. Maaari ring magdulot ito ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Posible ring madagdagan ang halaga ng national debt na kailangan bayaran sa foreign currency. Magiging mas malaki rin ang halaga ng piso na matatanggap ng mga pamilya ng overseas Filipino workers o OFWs mula sa kanilang mga padala. Nagsimula ang pagtaas ng presyo ng dolyar kontra piso nang sumiklab ang tensyon sa Middle East.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ginagawa ng Marcos Administration ang lahat ng makakaya nito upang mapalakas ang halaga ng piso. Kahapon pumalo sa 63 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ito'y sa gitna ng iba't ibang sektor na nakakapekto sa palitan ng piso kontra dolyar. Anya, kabilang dito ang patuloy na krisis sa Middle East, maging ang ingay politika na sinasadya upang masira ang pinagsusubikapan ng administrasyon. Dagdag pa ni Castro, ang pagdagsa ng mga fake news na nakakapekto sa magandang imahe ng pamahalaan at ang ginagawa nitong pangikayat sa mga mamumuhunan na papasok sa bansa.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak sa Department of Trade and Industry na stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong panahon ng El Nino. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Gusto siguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang galawan ang presyo ng mga prime commodities, lalo na ngayong panahon ng Super El Nino. Sa Ambush interview kay DTI, Secretary Maria Cristina Roque sa Pampanga, sinabi nitong mahigpit ang bili ng Pangulo na matiyak na stable ang halaga ng mga pangunahing bilihin. Nabilang na dito ang Batok Daughter na ayong kay Roque ay walang dahilan para magpatupad ang price freeze. Ngayong stable ang presyo nito kasama na ang iba pang mga pangunahing produktong pangkonsumo. At para naman sa mga umano ay nag-hoard, sinabi ni Roque na walang dahilan upang ito ay gawin. Ngayong sapatan niya ang supply ng mga pangunahing bilihin. Pakinggan natin si Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque.
9: There's no need to panic. There's no need to hoard. We have enough supply. We are in a close pag-uusap ng mga manufacturers and retailers, and so far we have enough supply of basic necessities and prime commodities.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagpabot na ng mahigit sa 732 billion pesos na financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Sa tuloy-tuloy na pag-agapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng El Nino, sumampan na rin sa higit 732 milyong piso ang naipaabot nitong tulong pinansyal sa mga apektadong komunidad. Ito'y sa pamamagitan ng pamahagi ng emergency cash transfer, partikular sa mga unang natamaan ng matinding tagtuyot, kabilang ang Region 2. Dati sa tala ng DSWD, aabot na sa halos 67,000 ng mga benepisyaryo ang nakatanggap ng ECT. Sa Cagayan, habang nasa higit 10,000 din ang nakinabang sa Isabela. Bukod sa tulong pinansyal, nakapamahagi na rin ang DSWD ng nasa higit 57,000 family food packs at humigit kumulang 3,000 non-food items. Samantala, patuloy namang pinaiigtim ng DSWD ang paghahanda nito kung saan may mga mobile water treatment unit at water tanker na rin i-deploy para makapagbigay ng malinis at ligtas na inuming tubig sa mga komunidad na nakararanas ng kakulangan sa supply. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga fish farmers na maganda sa posibleng epekto ng El Nino sa kanilang mga palaisdaan. Ayon sa BFAR, ang matinding init ang kakulangan sa tubig ay maaaring makaapekto sa kalusugan, paglaki at kaligtasan ng mga isda. Dahil dito, pinapayuhan ng mga nag-aalaga ng isda na araw-araw na subaybayan ang temperatura at antas ng dissolved oxygen sa tubig, lalo na tuwing madaling araw. Mahalaga ang naobserbahan ang di pangkaraniwang paglangoy, pagkakasakit at pagkamatay ng mga isda upang agad na makagawa ng kaukulang hakbang.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Target ng Senate Finance Committee na matapos na sa October 22 ang mga committee hearings para sa panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Senator J.B. Hercito, nakalaanan 2 linggo para sa budget hearings. Ito ay habang nakahinto ang impeachment trial at bago magbalik ang regular na sesyon ng Senado sa November 9. Sa schedule na nilatag ni Hercito, tinakda ang pagsusumite ng report ng mga Subcommittee on Finance sa October 23. Magkakaroon naman ang pagdinig kasama ang mga civil society groups para kunin ang kanilang komento sa panukalang budget sa October 26. Sinabi naman ni Hercito na target niyang may sponsor o may presenta sa plenaryo ng Senado ang budget bill sa November 11 at masimulan ang plenary deliberations sa November 23. Naiurong ang pagsisimula ng plenary debates dahil sa gagawing ASEAN Summit sa November 16 to 18, habang may una ng naka-schedule na whole day impeachment trial sa November 19 at 20 kapag naaprubahan na ng Senado at ng Kamara ang kanilang bersyon Pag-uusapan ng Bicameral Conference Committee ang mga pagkakaiba sa mga probisyon bago pagtibayin ng dalawang kapulungan at isumite sa Office of the President. Umasa si Ejercito na mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pambansang budget bagong Christmas break na magsisimula naman sa December 19.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanindigan si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na dadaan sa masusing pagsusuri ang versyon ng Kamara sa 2027 proposed national budget. Ayon sa kalihim, hindi nila pinahintulutan ang paglalaan ng pondo sa mga proyektong walang kumpletong documentation at sapat na batayan. Makikipagtulungan din ang DPWH sa People's Budget Coalition upang masusing siriin ang budget ng ahensya. Una nang kinwestiyon ng grupong mga dinagdag na pondo para sa mga lokal na proyektong pang-imprastruktura. Ayon sa ulat, mahigit sa 180 billion pesos ang dinagdag sa proposed budget ng DPWH.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinanggi ni Senate President Sherwin Gatchalian ang aligasyong ginagamit ang panukalang 2027 national budget para i-pressure ang mga senator judges kaugnay ng kanilang magiging boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, katatanggap pa lang ng Senado mula sa Kamara ng panukalang budget noong Lunes, kaya kasisimula pa lang nilang himayin ito.
11: Walang ganun. Walang ganun na tinatanggal sa senator or senator judges. Masisira talaga yung impeachment court kung ganun yung magiging allocation. But ang aming direction is magiging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment. Ang direction ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
3: Binigyan din ni Gatchalian na bukas sa publiko ang proseso ng pagtalakay sa budget, kabilang ang mga pagdinig, transcript, committee report, version para sa third reading at mga amyendang ihahain ng mga senador.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, tiniyak naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III na hindi papayagan ng Senado na gamitin ang panukalang 2027 national budget para impluwensyahan ang magiging boto ng mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
12: Maingat kami at nag-live stream kami last year. At so far, so good. Di naman, wala naman tayong masyadong problema daw. Mas lalo na dapat pag-ingatin natin yung kasunod para yung mga ganung bintang ay hindi magkatotoo. We will not allow that kung usapan yung budget sa ibang usapan yung impeachment.
3: Si Senator Vicente Soto III.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ng Malacanang ang kahalagahan ng katotohanan, pagiging bukas at accountability. Ito'y sa gitna ng desisyon ng House Prosecution Panel na alisin ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ang mga alegasyon kaugnay ng maling paggamit ng confidential fund, bribery at assassination plot. Kung matatandaan ang aligasyon ng unexplained wealth o hindi may paliwanag na yaman na lamang ang natitirang usapin sa impeachment proceedings. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi makikialam ang Malacanang sa legal na estratehiyang pinili ng prosecution panel sa pagsusulong ng kaso laban kay Vice President Duterte. Anya, mananatili rin sa kamalayan ng publiko ang impormasyong na ihatid sa impeachment proceedings.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang resulta ng fact-finding investigation ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte para sa taong 2024 hanggang 2025. Sa isang pahayag, sinabi ng Ombudsman na dadaan muna sa initial na evaluation ang referral at ang mga kalakip na dokumento para matukoy ang nararapat na hakbang. tiniyak ng ombudsman na hawakan itong usapin ng masusi, independent at walang kinikiling ang politika. Matatandang sinumite ng NBI noong Martes sa ombudsman ang resulta ng fact-finding investigation nito kaugnay sa discrepancy sa SALN ng Vice Presidente.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginit ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi chismis at base sa dokumento ang naging investigasyon nila patungkol sa mga ari-arian ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay sa umano misdeclared ng mga property ng pangalawang pangulo sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Matibag, malinaw na nakabase sa mga dokumento ang kanilang investigasyon. Anya, na deklara mismo sa SALN ng Vice Presidente ang mga property na umano'y agriculture land pero may mga nakatayo umanong ari-arian.
13: Kasi naliligaw lagi yung usapan eh. Either hindi ko alam yan o hindi akin yan or sa 2028 na lang tayo magkita, hindi siguro yun yung mga tamang argumento. Ang tamang argumento rito, sabihin nila, yan yung nasa salin ko pero baka nagkamali. O kaya sabihin na, hindi sa amin yan, ito yung property talaga. Pero sa ngayon, wala pa tayong naririnig na sinasabi na yung sa Katiga na yan, hindi yan yung sa akin, hindi yan yung nasa salin. Yun yung inaantay natin.
3: Nagsagawa rin ng interview ang NBI sa lugar at nagsagawa ng kumpirmasyon. Kaya masasabi ni Matibag na nasa papel ang basihan ng kanilang reklamong isinumite sa ombudsman. Inamo naman ni Matibag si Vice President Duterte na sampahan siya ng kaso kung talagang tingin niya ay hindi totoo ang kanilang sinagawang investigasyon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Lead Prosecutor humingi ng paumanhin sa Senado kaugnay ng viral na wacky photos sa Session Hall. Darito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Humingi ng paumanhin sa Senado si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro sa ngalan ng buong House Prosecution Team kasunod ng naging kontrobersya sa kumalat nilang wacky photos sa loob ng Session Hall. Ayon kay Luistro, kailanman ay hindi naging layunin na bastusin o gawing katatawanan ang matahas na kapulungan. Binigyan din niya na nanatili ang kanilang mataas na paggalang sa Senado at sa mga miyembro nito bilang isang mahalagang institusyon sa Pilipinas. Inihayag ng Batangas Solon na dala lamang ng labis na kagalakan ang naturang larawan dahil sa nakatakdang bakasyon o reses ng paglilitis matapos ang ilang buwang sunod-sunod na proseso. Matatandang ipinag-utos ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagsisiyasat sa naturang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang planong pagpapalawak ng mga electric vehicle charging hub sa buong bansa. Sa pagbisita ng Pangulo sa Balanga Green Mobility Hub sa Bataan, sinabi niyang magtatayo pa ng mga charging station sa iba't ibang lokal na pamahalaan upang maikayat ang paggamit ng electric vehicles. May 4 na charging station ang pasilidad na kayang mag-charge ng hanggang 8 EV ng sabay-sabay sa halagang 5 piso kada kilowatt hour. Tinatayang 45 centavos lamang kada kilometro ang gasto sa pagpapatakbo ng electric vehicle kumpara sa 3 pesos at 72 centavos para sa de-gasolinang tricycle. Samantala, nasa 2 pesos and 87 centavos kada kilometro ang gasto sa pagpapatakbo ng electric bus. Mas mababa ito kumpara sa 26 pesos and 29 centavos para sa diesel-powered bus. Mayroon ding 131 kilowatt peak solar installation at battery storage ang hub upang makatulong sa pagbawas ng gasto sa kuryente. Inaasang makapaglilingkod ang mga pasilidad sa hanggang 24 na sasakyan at umabot sa 1,400 na pasahero kada araw. Ayon pa sa pamahalaan, layunin ng pagpapalawak ng mga naturang proyekto na huwag ganang umasa sa imported na langis, gayon din upang mapagaan ang epekto ng pabago-bagong presyo ng krudo.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inalis na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang limitasyon sa kapasidad ng mga itatayong planta ng kuryente sa bansa. Batay sa inilabas na resolution, tinanggal na ng dating limitasyong 600 megawatts bawat unit sa Luzon at 150 megawatts naman sa Visayas at Mindanao. Sinabi ni ERC Chairperson at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na layunin ang hakbang na maikayat ang mas maraming investment at mapalakas ang market competition sa kuryente. Inaasahan ding makakatulong ito upang matiyak ang sapat na supply at mapababa ang singil sa kuryente para sa mga consumer. Gayunpaman, kailangang sumailalim sa system input study ang bawat panukalang planta na isasagawa naman ng National Grid Corporation of the Philippines.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
3: Malacañang pinatitiyak sa mga local government units na angkop na o na benepisyo ang nakikinabang o angkop na benepisyaryo ang nakikinabang sa ayudang bigas ng gobyerno. Mula sa Malacañang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
17: Siniguro ng Malacañang na tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan upang matugunan ang mga insidente ng kagutuman at kahirapan sa Pilipinas. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pinakabagong SWS survey kung saan nakasaad ang pagtaas ng involuntary hunger at self-rated poverty sa pamilyang Pilipino. Ayon sa opisyal, bukod sa umiira ng mga programa ng gobyerno, napag-uusapan na rin ang iba pang mga hakbang upang malabanan ng gutom at kahirapan. Kabilang dito ang pagsisiguro ng sapat na supply ng pagkain tulad ng bigas at karne upang maiwasan din ang kakapusan na nagpapataas sa presyo ng mga ito. Sabi ni Castro, nariyan rin ang pamimigay ng libreng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ang panawagan ng palasyo sa LGUs, tiyakin na ang mga benepisyaryo ng programa ay yung mga nasa laylayan ng lipunan o yung mga tunay na nangangailangan.
18: 361.1 million pesos na release bilang tulong noong January 2026. So ito po yung masasabi natin mga interventions at ito po ay tuloy-tuloy na isinasagawa ng gobyerno. Kung may mga iba pa tayong mga kababayan na hindi pa naaabot o hindi pa nakakaranas ng mga tulong ng gobyerno, mas nanaisin po natin malaman kung saan ito in particular para makita natin ano ang sitwasyon, saan kulang, saan dapat mas marami pang pagbibigay ng ayuda ang maibigay natin sa mga kababayan.
17: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nagsanipwersa para sa mas masusing inspeksyon sa mga bangkang pangisda. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
16: Report.
19: Formal nang inulunsad ng Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang magkatuwang na operasyon para sa pagsampa at pag-inspeksyon sa mga barkong pangisda sa karagatang lampas sa pambansang jurisdiction o national jurisdiction. Idinaos ang paglunsad sa Pier 13 South Harbor sa Maynila. Layunin ng High Seas Boarding and Inspection Operations na palakasin ang pagpatupad ng mga pandaigdigang patakas nakaraan sa pangisdaan at protektahan ng yamang dagat. Nakumpleto na ng dalawang ahensya ang pagpaparehistro ng mga otorisadong barko at inspektor sa Western and Central Pacific Fisheries Commission, gayon din ang pagsasanay ng mga tauhan nito. Binigyan din ni na PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan at BFAR National Director Elizer Salilig ang kahalagahan ng pagtutulungan para mapangalagaan ang yamang dagat at matupad ang mga pandaigdigang obligasyon ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga sakit na may kinalaman sa matinding init, dulot ng tagduyot, sagot na rin ng PhilHealth ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Inanunsyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, nasa cloud na rin ang kanilang guarantee coverage para sa mga tinatawag na heat-related illnesses dulot ng epekto ng matinding tagtuyot. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na gumawa ng mga proactive ng mga hakbang para ilsaan ang pasan ng mga Pilipino. Hinimok ng PhilHealth ang bawat pamilya na mag-rehistro at bisitahin lamang ang pinakamalapit na yakap centers para malaman at ang mga detalye at makapag-avail kung inpatient o outpatient. Salig sa Unified National Agenda for Health, sinasabing ng health insurer na nakikipag-unayan sila sa Department of Health para maagapan ang mga sakit na maaari makuha sa tag-init. Kabilang na rito ang heat stroke, dehydration, asthma, hypertension, dengue at waterborne diseases. Makikita sa social media platforms, gayon din sa website of PhilHealth, ang mga halaga na maaaring sagutin na nakadepende naman sa kondisyong medikal. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Lakbay likha, sinusulong ang malikhaing turismo at kabuhayan ng mga komunidad sa Quirino at Nueva Vizcaya. Yan pong balitang atid ni Hazel Esguera.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Matagumpay na isinagawa ng Department of Tourism Region 2 ang pilot run ng Lakbay Likha Creative Tourism Circuit, tampok ang mga lalawigan ng Quirino at Nueva Vizcaya. Ayon kay DOT Regional Director Troy Miano, bida sa Lakbay Likha ang pagkamalikain ng lokal na komunidad para iangat ang kanilang pamumuhay.
22: Hindi lamang tumaas ang ating tourist arrivals, kundi mapaunlad pa ang kanilang buhay. Sila magbibigay ng tinatawag na experiential tourism.
21: Sa Quirino, naranasan ng mga kalahok ang paggawa ng fossilized flowers, malikhaing paghahabi gamit ang mga retaso at mga gawaing pangkultura kasama ang komunidad. Sa Nueva Vizcaya naman, tampok ang iba't ibang aktibidad tulad ng pottery making, traditional na paghahabi, pagpipinta, farm experiences, food processing at wellness activities. Magkakaroon din ng sariling Lakbay Likha Tourism Circuit gaya ng Isabela at Cagayan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita sa Ibayong Dagat, abot sa 33 estudyante at isang guro ang lasawi matapos bumagsak ang bubong ng isang paaralan sa Peshawar sa Pakistan. Ayon sa mga opisyal, higit sa isang dosenang iba pa ang nasugatan. Sinabi ng isang rescue official na maraming estudyante ang natrap sa bumagsak na bubong na inaresto na ng pulisya ang may-ari ng paaralan. Nangako ang hepe ng pulisya na masusing iimbestigahan ang pangyayari. Alamin naman sa imbestigasyon kung lumabag ang paaralan sa building codes ng bansa.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita pa rin sa Bayong Dagat, mga leader ng European Union tatalakay ng pagdami ng exports ng China, enerhiya at budget ng rehiyon. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: Nagtipon sa Brussels, Belgium ang mga leader ng European Union upang talakayin ang lumalaking exports ng China, mataas na presyo ng enerhiya at panukalang pangmatagalang budget ng kanilang samahan. Nais na mga bansang Europeo na palakasin ang kanilang industriya laban sa pagdagsa ng mga Chinese products na iniugnay sa pagsara ng mga pabrika at pagkawala ng trabaho. Kasunod dito ng kasunduan ng European Commission at Beijing na limitahan ang pagpasok ng mga hybrid na sasakyan mula China. Layunin nitong mabawasan ang malaking agwat ng kalakalan na umabot sa 360 bilyong euro noong 2025. Tatalakayin din ng mga leader ang mga agarang hakbang upang maibsan ang mataas na gasto sa enerhiya na nagpapabigat sa mga negosyo at mamamayan. Kasama rin sa agenda ang panukalang budget para sa 2028 hanggang 2034 na nangangailangan ng pagkakaisa ng lahat ng kasaping bansa bago tuluyang maaprubahan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa UAAP Women's Football, Far Eastern University nanatiling number 1 team sa pagsisimula ng second round ng season 80-89 Women's Football Tournament. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Nananatiling undefeated ang reigning champions Far Eastern University Lady Tamaraws sa UAAP Season 89 Women's Football Tournament sa naging opening match day ng Round 2 sa University of the Philippines Diliman Football Stadium. Tinalo ng FEU ang National University Lady Bulldogs 5-0 para masungkit ang kanilang ika-6 na sunod na panalo. Dahil sa dagdag na 3 points, mayroon ng 18 puntos ang FEU sa table ng women's soccer standings ng UAAP Season 89. Sa ibang resulta, tinalo ng UP Fighting Maroons ang Ateneo de Manila University Blue Eagles 2-1 at nauwi naman sa 1-1 draw ang pagtutuos ng De La Salle University Lady Green Booters at University of Santo Tomas Golden Lady Booters. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Gandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
9: El Niño Alert!
24: El Niño Alert!
9: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
25: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Nino na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
9: El Niño Alert!
24: El Niño Alert!
9: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
26: Hindi lang ang mga pananima nanganganib sa Very Strong El Nino. Sa isang projection ng University of Chicago's Climate Impact Lab, posibleng umabot sa 6,500 ang heat-related deaths sa Pilipinas kaugnay ng pagtuyot. Binabantayan ng World Health Organization ang posibleng pagbabago sa public health risk dahil sa climate phenomenon, habang all-out preparation din ng Department of Health kaugnay ng Very Strong El Nino.
27: Our objective is to really limit them, no? But yeah, we have to anticipate I think that's the word. Kasi it will come and we have to lessen yung number. Kasi andyan dyan siya eh. So it's a serious threat.
26: Ayon sa DOH, pangunahing binabantayan ang mga heat-related illnesses gaya ng heat cramps at heat stroke. Pero dahil sa posibleng kakulangan sa tubig, posibleng tumaas ang diarrhea, food poisoning at nutrition-related disease. May panganib din sa dengue, lalo na kung mag-iimbak ng tubig ang mga pamilya nang walang takip. Kaya naman inihahanda rin ng DOH ang health facilities sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng mangangailangan ng serbisyong medikal.
27: Yung preparedness ng health facility, yan yung pinapaigting namin ngayon. Yun nga, bukod dun sa pagtugon dun sa mga sakit, di ba? Madali lang namang gamutin yung mga sakit na yun. Kaya lang, pag medyo bumugso, dumami, pwedeng ma-overwhelm din yung mga facility.
26: Ilan nga sa mga vulnerable sectors ay ang mga nasa extreme ages, gaya ng bata at matanda, buntis, may mga existing condition at outdoor workers. Iginiit ng DOH na mas mahalaga ang prevention. Kaya naman pinayuhan ang publiko na uminom ng hanggang 8 basong tubig, umiwas sa paglabas ng bahay sa kasagsagan ng init at maligo araw-araw. Eugene Fernandez, IBC News.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Filing ng Certificates of Candidacy para sa pagka-kongresista sa special election sa Batanes. Sinimulan na ng Commission on Elections, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Maizel Estoy.
15: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas. Report.
3: Maizel.
29: Naghain na ng kanilang Certificate of Candidacy sa tanggapan ng Commission on Elections sina Luis Abad at John Gato na pawang tatakbo sa gaganaping special elections para sa bakanteng posisyon bilang kinatawan sa Kongreso ng Batanes. Si Abad ay anak ni dating Budget Secretary Butch Abad at ni Yumaong dating Batanes Congresswoman Henedine Abad. Si Gato naman ay kapatid ng Yumaong Congressman Sir Yaco Bigato Jr. Ayon sa COMELEC, hanggang ngayong araw, October 16, ang itinakda ng ahensya para sa filing ng Certificate of Candidacy ng mga nais tumakbo para sa nabakanting posisyon. Ang pagsasagawa ng special election sa Batanes ay bunso ng pagpanaw ni Congressman Sir Yaco Gato Jr. noong nakaraang buwan. Isasagawa ang special election sa darating na November 28, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
15: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas.
15: News Nationwide.
3: Retooled Community Support Program ng DILG, nagatid naman ng iba't ibang serbisyo, caravan sa Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito report ni Ricky Casipit.
15: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas.
15: Report.
3: Ricky.
30: Dinala ng Department of the Interior and Local Government o DILG Pangasinan katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga libreng serbisyo sa mga residente ng Barangay Tambak, Dasul, Pangasinan sa pamamagitan ng serbisyo caravan nitong 15 ng Oktubre 2026. Bahaging aktibidad ng Retooled Community Support Program o RCSP na naglalayong tugunan ang mga pangangailangang panlipunan ng komunidad. Ayon kay DILG Pangasinan Provincial Director Attorney Gerald Gallardo, layunin ng programa na ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad na dating nakaranas ng insurhensiya. Sa pamamagitan ng serbisyo caravan, pinagsama-sama ang mga pambansa at lokal na ahensya ng pamahalaan, gayon din ang pribadong sektor upang direktang maihatid ang kanilang mga serbisyo sa mga residente. Bukod dito, may nakalaang 2.5 milyong piso para sa mga proyektong pangkaunlaran sa Barangay Tambak sa ilalim ng Support to Barangay Development Program. Ayon kay Barangay Captain Mary Jean Migano, mahalaga ang pagpapalapit ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mga residente, partikular na kalimihatan sa mga ito ay umaasa sa pagsasaka bilang kabuhayan. Kabilang sa mga nakinabang ang anak ni Marisa Gabayan na isang linggo nang nakakaranas ng ubo at sipon. Nakatanggap ito ng libreng konsultasyong medikal at gamot sa pamamagitan ng caravan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Meat Inspection Service sa Bicol, tiniyak ang ligtas at sapat na supply ng karne sa gitna ng very strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Naritong report ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Gary.
30: Tiniyak ng National Meat Inspection Service o NMIS Bicol Region sa publiko na nananatiling ligtas, sapat at matatag ang supply ng karne sa rehiyon sa kabila ng mga hamong dulot ng very strong El Nino. Ayon kay Dr. Alex Templo Nuevo, Regional Technical Director ng NMIS Bicol, mayroon ng 10

0: S. Bicol sa mga lokal na pamahalaan at provincial veterinary offices upang subaybayan ang slaughterhouse na pag-aari at rehestrado sa mga LGU. Patuloy na pinangangalagaan ng ahensya ang kalusugan ng publiko at tinitiyak ang kaligtasan ng karne na ibinebenta sa mga pamilihan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Dating rebelde, siniwalat ang taguan ng mga armas ng NPA sa Leon, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Daritong balitang atid ni Paul Tarosa.
11: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
11: Report.
2: Paul.
12: Sa militar, isang dating rebelde sa Leon, Iloilo at isiniwalat ang pinagtataguan ng mga armas ng New People's Army sa Barangay Bocari, Leon, Iloilo. Kinilala ang dating rebelde na si alias Dandan, 47 taong gulang at dating miyembro ng Southern Panay Front ng Komiteng Rion Panay. Nagsilbi siya noon bilang Finance and Logistics Officer ng nabuwag ng Pure Gold Platoon ng nasabing grupo. Kasabay na kanyang pagsuko sa 61st Infantry Battalion Philippine Army, isinuko rin niya ang isang 12-gauge shotgun at mga bala nito. Batay sa impormasyong ibinigay ng dating rebelde, agad na nagtugo ang mga sundalo sa lugar na pinagtaguan ng mga armas at nakarecover ng 45 magazine ng M16 rifle, isang anti-personnel mine o improvised explosive device, isang detonator at mga mahalagang dokumento na maaaring makatulong sa pagtukoy sa mga operasyon at lokasyon ng mga rebelde. Malugod namang tinanggap ng 61st IB ang pagsuko ng dating rebelde na ayon sa militar ay nagpapakita ng pagiging epektibo ng programa ng pamahalaan laban sa insurhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
2: Health units sa Samar, 100% na accredited na sa PhilHealth. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Daritong balitang atin sa atin ni Charmaine Perito.
1: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
1: Report.
2: Charmaine.
13: 24 sa 26 na rural at city health unit o 92% sa probinsya ng Samar ang accredited na ng PhilHealth. Ayon kay Floyd Batwal, jefe ng Local Health Insurance Office sa Katbalogan, 2 na lamang ang hindi pa accredited. Sa Gandara, kailangan pang tapusin ang pagpapahusay sa health unit habang sa Matugino naman ay kailangan pang makapagtalaga ng doktor. Samantala, accredited na rin ng PhilHealth ang 8 ospital at 3 iba pang health facilities sa service network nito sa lugar. Kabilang sa mga serbisyong maaaring makuha sa mga accredited facility ang yakap, maternity care, animal bite treatment, dialysis at iba pang outpatient services depende sa mga tuntunin ng bawat benepisyo. Pinaalala lahanan din ng PhilHealth ang publiko na magpakonsulta agad upang maagapan ang karamdaman at maiwasan ang paglala ng kondisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo

0: Pilipinas Radyo Publiko Station sa Mindanao. Davao City nag-aanda na laban sa El Nino sa pamamagitan ng makinarya at suporta sa irigasyon. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Marcel.
2: Pinalalakas ng Davao City Agriculturist Office o CAGRO ng Davao City ang paghahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa mga makinaryang pansaka at kagamitang pantubig para sa mga magsasaka. Ayon kay Engineer Gilbert Iglesias ng Agricultural and Biosystems Engineering Division ng CAGRO, nakahanda na mga water pump, power sprayer, dalawang water tanker at mga traktora na maaaring gamitin sa pagdadala ng tubig sa mga lugar na kulang sa supply nito. Patuloy rin ang paghihikayat ng CAGRO sa mga magsasaka na magtayo ng rainwater catchment o imbaka ng tubig ulan. Pagsapit ng Oktubre 2026, meron ng 700 rainwater catchment sa mga upland area ng Davao City na ginagamit sa pagdidilig ng mga pananim at pag-aalaga ng isda. Maaaring humiling ng paggamit ng mga kagamitan ng mga samahan at kooperatiba ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagsusumite ng liham ng kahilingan at mga kinakailangan dokumento sa pinakamalapit na tanggapan ng CAGRO para sa pagsusuri at pagproseso. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kababaihan sa Iligan City, nakisa sa paggunita ng Breast Cancer Awareness Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Alwidad Bashir.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Alwidad.
3: Nagtipon-tipon ang mga kababaihan mula sa lungsod ng Iligan para sa paggunita ng Breast Cancer Awareness Month 2026 kamakailan lamang sa atrium ng Robinson's Place, Iligan. Ito ay pinungungunahan ng City Government of Iligan sa pangangasiwa ng City Health Office at iba pang lokal ng tagampan. Sa nasabing programa, nagkaroon ng maraming makabuluang aktibidad at diskusyon tungkol sa sakit na breast cancer mula sa mga dalubhasang doktor ng lungsod. Sa minsang ibinigay ni OIC Dr. Ardil Castaneda Padayhag ng CHO Iligan City, mahalagang self-examination ng bawat isa at ang agarang pagkonsulta sa mga doktor upang mabigyan agad ng lunas. Nabanggit din niya ang mahalagang papel ng barangay health centers bilang unang linya ng depensa sa paglaban sa sakit na breast cancer. Sinundan ito ng seri ng mga bulahang diskusyon mula sa mga espesyalisadong doktor. Isa sa kanila si Dr. Kim Gonzalez de Roy, isang breast surgeon. Ipinaliwanag ni Dr. Kim ang mga sanhi ng pagkakaroon ng breast cancer, ang kahalagahan ng malawakang talakayan tungkol dito at kung paano isagawang self-examination. Samantala, isang interesabong diskusyon mula kay Dr. Hamad M. Dumado, isang kilalang oncologist sa Northern Mindanao at kasalukuyang head ng Cancer Center ng Amay Papak Medical Center sa Marawi City, ang sumunod. Ayon kay Dr. Dumado, maraming programang gobyerno upang matulungan at masuportahan ang bawat kababaihang may breast cancer. Ganun din ang iba pang mga programang medikal na naglalayong mabigyan ng maagang kaalaman tungkol sa posibleng pagkakaroon ng sakit at agarang pagbibigay ng lungo. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sulu Mainland Water District nakahanda sa banta ng very strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Jolo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Fatma.
4: Tiniyak ng Sulu Mainland Water District o SMWD ang patuloy na supply ng tubig sa kanilang mga concessions sa kabila ng banta ng very strong El Nino sa pamamagitan ng regular na monitoring sa mga reservoir at pagsasagawa ng pagkukumpuni sa mga pipeline. Ayon kay Muhibuddin Ismail Alhaj, General Manager ng SMWD, patuloy nilang sinusubaybayan ang mga ulat at abiso ng Weather Bureau upang matukoy ang mga posibleng banta sa supply ng tubig, kabilang ang epekto ng El Nino sa bansa. Anya, regular ang kanilang monitoring sa tatlong reservoir na nagsusupply ng tubig sa mahigit 6,000 water concessioners sa Hulo at sa ilang bahagi ng mga bahay ng Idanan at Patikol. Gayunman, sinabi ni Ismael na hindi gaanong maapektuhan ang Sulu ng ganitong uri ng weather phenomenon dahil na iba ang klima nito kumpara sa ilang bahagi ng Pilipinas. Samantara, patuloy namang hinikayat nito ang publiko na maging responsable sa paggamit ng tubig at iwasan ang pag-aaksaya nito bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulusulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bakuna Eskwela, sinimula na sa Cagayan de Oro City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ryan.
5: Sinimula na ng City Health Office ang pagpapatupad ng Bakuna Eskwela. Isang programang naglalayong pangalagaan ang kalusugan ng mga bata sa pamamagitan ng pagbabakuna. Kabilang ang Kanitoan Elementary School sa mga paaralang nakatanggap na ng serbisyong ito. Isinagawa ang pagbabakuna sa covered court ng paaralan mismo. Binigyang diin na tanging mga mag-aaral lamang na may pahintulot mula sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga ang babakunahan, alinsunod sa mga itinakdang protocol ng programa. Ayon sa City Health Office, mahalagang mabakunahan ang mga bata sa tamang panahon dahil nangangailangan ng proteksyon ang kanilang immune system. Pinapayuhan ng publiko na tsakin ang pinagmulan ng impormasyon at kumonsulta sa mga health workers kung mayroon silang mga katanungan o alalahanin tungkol sa pagbabakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyong pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyernes, October 16, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya.
12: Ampalaya.
11: Kumakain kayo, Ampalaya.
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
7: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Good morning, good morning. Friday. DGIF, thank God it's Friday. Ngayon po yung October 16, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: Sabayan tayo napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayan din napapanood sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin through Sports Radio 918 kHz. Yung mga nasa kalye pa, ingat-ingat ha. mga nagmamaneho papasok sa kanilang mga opisina sa trabaho, nakasakay ng mga public transport, ingat-ingat ha. Ang paalala pa rin ng Department of Health, mga kaibigan, dahil dito sa epekto ng very strong El Nino, yung iba ramdam na sa ibang lugar, yung very strong El Nino. Mahalaga na hydrated palagi ang ating katawan ha. Pag sinabing hydrated, abay, dapat may sapat na tubig sa katawan. Ha? Sa buong maghapon, dapat tayo uminom ng hanggang 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Araw-araw po yan. Ha? Tubig, hindi puro soda, hindi rin puro kape. Dapat tubig, 8 to 10 glasses of water a day. Yon, mahalaga yon. Ha? Para hydrated po ang ating katawan. At huwag din magbibilad yung sa direct sunlight kapag sobrang init na. Yan ho, mula alas 10 ng umaga hanggang mga alas 3 or alas 4 ng hapon. Eh. Sobrang init yan. Huwag hong magbibilad under the direct sunlight. Sumilong. Sumilong tayo. O, yung mga kababayan natin, ang trabaho ay direktang nasa harap po o nasa ilalim ng init ng araw. Gaya halimbawa ng mga traffic enforcer. Siyempre, nasa gitna ng kalyan sa mga intersection na dapat i-observe nyo yung inyong mga heat brake. May mga karilyebo. Yung karilyebo, siya muna. Yung isa, sisilong muna, iinom ng tubig. And of course, kailangan ang suot nating damit ay yung presko sa katawan. Light-colored. Mga fabric na maginhawa sa katawan, cotton. Oh, yung iba nga, ano ang tawag doon? Dry fit, ang ginagamit na shirt, di ba? Light-colored din. Light-colored na damit para hindi masyadong maka-absorb ng init. Makikibalita muna tayo, mga kaibigan, direkta mula po sa Department of Social Welfare and Development. Sa tulong na pinagkakaloob pa rin sa ating mga kababayan, lalo na yung mga areas po na matindi na ang epekto ng strong El Nino dun sa kanila. Ha? Makakausap natin ang spokesperson po ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumblao. Asek Irene, ma'am, good morning.
6: Alan, magandang umaga. Umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
5: Opo, ma'am. Nako, kumusta ho ang ating mga intervention at tulong na sinasagawa ng DSWD this time, lalo tigit para doon sa mga yung pong nakakaramdam na ng epekto ng El Nino, Asek Irene, ma'am, please.
6: Well, yes, that's correct. Nagpapatuloy pa rin po ang iba't ibang mga programa at serbisyo ng DSWD na ipinapahatid natin para maagapan natin ng agaran yung mga epekto ng El Nino phenomenon. Sa katunayan, tayo po ay patuloy na nag-i-implement ng local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished, that's Lawa at Binhi, na kung saan nga po isa sa mga isinasagawa natin ay pagkakaroon ng mga small water reservoirs. Meron din tayo mga water impounding systems. And of course, sa paligid po ng mga facilities na ito ay meron din po tayong mga itinatanim na mga climate resilient crops para hindi lamang water access ang na-address natin, gayon din yung food security for the vulnerable sectors.
5: Mm-hmm.
6: Aside from the Lawa at Binhi, meron din tayo mga dideploy na mga specialized disaster equipments kagaya ng mga water trucks, mga water tanks, and mga water filtration trucks. Meron din tayo in our inventory ang water filtration kit kasi nga po ini-encourage natin na mag-save po ng tubig ulan as much as possible ang ating pong mga kababayan, and they need that worry sa pag titiyak na malinis at maring mainom ang tubig sapagkat meron tayong magagamit na water filtration kits. Alan, meron din tayong of course yung mga ibang mga teknolohiya kagaya ng air-to-water technology through the Kalahi Seeds or the Pagkilos Program na kung saan nga we are able to convert moisture from air into potable water through that air-to-water technology. So, these are just some, of course, of the equipments or facilities that we are able to use for the El Niño phenomenon to ensure na meron tayong water access, and of course there's also food sufficiency. Speaking of food sufficiency, meron din tayong mga nakapreposition na mga food boxes sa iba't ibang warehouses ng DSWD.
5: Opo, ma'am, nabanggit nyo yung mga water filtration trucks. Iba pa yung mga water filtration kits. So, ibig sabihin, ang mga ito, halimbawa, kanina nabanggit nyo yung mga na-harvest na rainwater. Halimbawa, nitong nagdaang mga araw ay umulan sa isang particular na lugar. Yung rainwater na yun ba, ma'am, pagka idinaan doon sa mga water filtration systems, say, aabot doon sa punto na pwedeng inumin, ma'am?
6: Come again, Alan? Sorry.
5: Yung pong tubig ulan na naipon kapag dumaan sa water filtration system na inyo pong binanggit kanina, pwedeng inumin itong mga ito? Pwede nang inumin, ma'am?
6: Yes, Alan. Meron 0.1 microbiome technology yan.

0: intersection po ng
1: sa mga public transport terminals natin. Kasi alam naman po natin na hindi po lahat ng ating kababayan ay nag-stay dito sa Metro Manila pagka po unda. Sinasamantala po ng iba yan para makauwi po ng probinsya, para makadalaw din po sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa mga provinces naman po. So kasama po yan maging yung ating mga major thoroughfares, katuwang po ang HPG sa pagbabantay po ng ating mga kalsada at ng ating mga terminals para ensure po na mabibigyan po natin ng tulong yung ating mga kababayan kung kinakailangan po natin. At syempre yung ating mga, hindi lamang po yung mga terminals, actually yung ating mga simbahan at yung mga malls natin, yung mga other places of convergence ay kasama po sa dideployan natin ng mga personnel dahil alam naman po natin na bakasyon niyang mga panahong yan. So yung ating mga kababayan ay sasamantalihin yan para po magsama-sama sila ng kanilang mga kapamilya.
2: Mm-hmm. And of course, pagka siyempre, sa aspeto ng kaligtasan at seguridad, meron tayong mga paalala doon sa mga kababayan natin na pupunta ng mga sementeryo, di ba? Merong mga bawal dalhin, merong mga paalala na kung magsasama ng mga bata. Bigyan nyo nga, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, ng ilang mga pointers yung mga kababayan natin, paalala. Baka mamaya, nakalimutan ko, bawal nga pala magdala ng kutsilyo, yung mga ganon. Kasi, gagayat kami ng mangga habang nandun kami. Yung mga ganong palusot ba? Colonel, please.
1: Yes po, paalala po natin sa ating mga kababayan, planuhin po natin ng maaga ang inyong magiging pagbisita sa ating mga sementeryo. Alamin yes. po natin yung mga patakaran sa lugar. Yung mga bawal po, gaya ng bawal po ang magdala ng sound system. Meron pong binibigay na oras para maglinis po ng ating mga puntod. Kung kaya po sa oras po na yun talagang mismong pagdalaw na ay hindi na po pinapayagan ang pagdadala ng mga cleaning materials, yung karit, kutsilyo. Bawal na po yan, yung mga matatalas na bagay. Bawal din po ang magdala ng mga inumin, nakalalasing na inumin. Siyempre po, bawal po din ang magsugal sa loob po ng sementeryo. Iniiwasan po natin na magkaroon po ng ingay or gulo dahil po ito sa na magiging dulot po ng ating pagsusugal or yung mga sound system. Bawal pong magkantahan sa loob ng sementeryo. Hanggat maaari po, papanatilihin po natin na maging solemn po at kumbaga tahimik po yung magiging pagbisita ninyo sa inyong mga yung maong mahal sa buhay. At syempre po, yung mga pagbabantay natin sa ating mga kagamitan, huwag na po tayong magdala ng, hindi naman po kailangan magdala ng pera at magsuot ng mga mamahaling alahas sa pagpunta sa sementeryo. Yes. Huwag na po natin gawin para hindi na po, kumbaga maging mainit sa mata yung ating mga sarili, lalo sa mga kawatan na maaari pong manamantala dun sa araw na iyan na posible ang siksikan. Kumbaga po yung salisi, yung holda, para yes. po maiwasan po natin. Kung may kasama rin po tayong mga bata, senior citizen or persons with disabilities, tiyakin po natin na may kasama sila na mag-aalalay. Yung po mga bata, lagyan po natin ng wristband or kung ano man po na maaari pong pagkakakilan lang sa kanila, lalagyan po natin sila ng ID. Nakalagay po doon yung persons to be notified in case of emergency. Yung ating po mga seniors, kung kailangan po natin, dalhin po natin yung kanilang mga gamot or yung mga pang first aid po para ensure na kung sakali man po na may emergency, ay agad-agad po natin silang mabibigyan ng lunas. At makipagtulungan din po tayo sa ating mga security personnel. Sundin po natin yung mga traffic advisories para maiwasan po natin ang abala. At syempre po, alam po natin na maiiwan po natin yung ating mga tahanan.
2: Yan. Once
1: na tumabas po tayo ng ating mga bahay para dumalaw sa mga sementeryo or mamasyal, ensure po natin ang paglalak ng ating mga bintana, pinto, ang gate, yung mga mahahalagang gamit po, yung mga maiinit sa mata ng kawatan, wag po nating iwanan sa labas ng bahay. At kung magpa-park man po tayo ng ating mga sasakyan, ensure po natin na nasa secured na lugar po para maiwasan din po natin maging biktima ng basag kotse.
2: Yun. At saka minsan, di ba, pagka umaalis ang buong pamilya, yung iba nagpo-post kaagad, real time sa kanilang mga social media pages kung saan sila nandoon. Di malalaman kaya, malalaman kaagad, uy, mukhang out of town itong pamilya nakatira dito. Ah. Yung mga ganon, ito'y magsisilbing tip din sa ilang mga gusto magsamantala, ika nga, at gumawa ng kalokohan dun sa mga bahay na naiwang walang tao, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am.
1: Yes po, iwasan po natin yung pagpo-post ng mga real-time updates, yung ating mga at this moment na kayo ay nasa kalsada, na para po bang ina-announce ninyo na walang tao sa inyong mga tahanan. So hanggat maaari po, iwasan po natin yun para hindi naman po parang binobroadcast na wala pong tao sa bahay, na open po para sa mga kawatan. Pwede naman po tayong mag-update once na na-secure na po natin yung ating mga sarili, yung ating mga tahanan, na hindi po nila, kumaga, mamimislead po nila na wala pong tao doon sa kanilang mga bahay.
2: Ayun, okay. Nako, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, salamat po na marami sa mga update at mga paalalang ito mula sa National Capital Region Police Office, ma'am.
1: Maraming salamat din po. Good morning.
2: Thank you. Good morning. Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang Chief ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office, NCRPO.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Mga kaibigan, 40 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, subukan naman nating makipag-ugnayan sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Mga paghanda naman, kaugnay pa rin ng paparating na undas sa mga airports o paliparan na pinamamahalaan naman ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines. Sandali lang, ilan mo nang makapaalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Lapinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: El Niño Alert!
5: El Niño Alert!
4: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
6: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa, at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
4: El Niño Alert!
5: El Niño Alert!
4: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
7: Hindi lang ang mga pananima nanganganib sa Very Strong El Niño. Sa isang projection ng University of Chicago's Climate Impact Lab, posibleng umabot sa 6,500 ang heat-related deaths sa Pilipinas kaugnay ng pagtuyot. Binabantayan ng World Health Organization ang posibleng pagbabago sa public health risk dahil sa climate phenomenon, habang all-out preparation din ng Department of Health kaugnay ng Very Strong El Niño.
8: So our objective is to really limit them, no? But yeah, we have to anticipate. I think that's the word. Kasi it will come, and we have to lessen yung number. Kasi andyan dyan siya, eh. So it's a serious threat.
7: Ayon sa DOH, pangunahing binabantayan ng mga

0: vulnerable sector sa iyong mga nasa extreme ages, gaya ng bata at matanda, buntis, may mga existing condition at outdoor workers. Iginiit ng DOH na mas mahalaga ang prevention, kaya naman pinayuhan ng publiko na uminom ng hanggang 8 basong tubig, umiwas sa paglabas ng bahay sa kasagsagan ng init at maligo araw-araw. Eugene Fernandez, IBC News.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ang ating makakausap ang kanilang PIO at media spokesperson, si Ms. Bea Bernardo. Bea, ma'am, magandang umaga po.
5: Good morning po, Sir Alan, and good morning po sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga.
4: Yan, siyempre makikibalita lang kami sa overall situation sa ating mga airports, sa mga paliparan ha, sa ating bansa, lalo tigit. Ito, malapit na naman ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas, ma'am.
5: Yes po, no? Nagkaroon na po ng direktiba ang ating Director General na si Director General Raul Del Rosario na i-activate na po yung preparedness sa lahat ng airport sa ating bansa po, no? So ngayon po, naghahanda na po sila. May mga help desk na po na itinatayo para sa ating mga airport para i-address po yung mga concerns ng mga passengers natin. Yung security personnel din po natin sa mga airport po ay dinagdagan na po natin as well as yung medical teams po natin para agaran pong makaresponde sa mga pangangailangan po ng mga expected passengers po natin for
4: Ondas po. Ayun. And of course, gaya ng binanggit mo, halimbawa, mas maigpit na security procedures dahil nga dagsaan tao. Anong i-advise mo dun sa mga may nakascheduled na trips, halimbawa, on those days? Kinakailangan, kahit na nakapag-online check-in sila, they have to be there how many hours bago yung kanilang scheduled flight, ma'am?
5: Yes po, no. So during this time talaga pag undas, nakikita po natin na marami talagang tao sa airport, lalo na yung mga days leading to do sa araw talaga na walang pasok. Kaya po talaga kami sa CAAP, ina-advise namin yung mga passenger na at least 3 hours before your flight, pag international flight po ay nasa airport na kayo. Pag domestic flight naman po, at least 2 hours po dapat nasa airport na po kayo para mas maging smooth yung mga procedures and processes na kailangan yung pagdaanan, makapasok para pupunta dun sa inyong mga eroplano.
4: Ayun. So, lalo tigit kung international flight ka mo, dapat 3 oras bago yung nakaschedule na paglipad nila ay nandun na sa airport mismo.
5: Yes po, sir. Kasi napapansin talaga natin, no? Kahit hindi talaga peak season, marami talagang pumupunta sa airport at nagkakaroon tayo talaga ng bulk ng pila sa immigration, yun. Kasi lalo na pag mga first-time travelers, may mga documents na kailangan kang ipasa or ipakita doon sa immigration officers natin. Kaya nagkakaroon po na kahit papano delay sa mga pila. So para maiwasan natin na mainip or talaga na mga mabilis sa oras yung ating mga passenger, kaya at least 3 hours po sana nandun na sila sa airport para maging smooth ang process po nila.
4: Okay. At para magsilbing paalala doon sa mga bibiyahe, ano ang mga hindi pwede nilang dalhin sa kanilang mga bagahe? Of course, baka mamaya, may dala ako na ganitong volume ng liquid. Halimbawa, yung iba nagdadala ng mga kung ano-ano, mga lotion, conditioner, perfume na pagkalalaki ng mga volume. Ang mga ito, I understand, limitado dapat, Bea, di ba?
5: Yes po, pag hand carry po ang ating bagahe po, may limitation lang yung kung gaano kadami lang yung mga liquids na pwede nyong dalhin. Alam ko, 100 ml lang yung pwede nyong dalhin pag hand carry. Pero pag check-in naman, basta nakasealed ng maayos yung mga toiletries nyo, wala naman pong problema. Of course, yung mga matutulis na bagay, gaya ng gunting, kutsilyo, bawal na bawal po yan sa airport natin. Hindi po kayo papapasukin pag nakita po na may mga ganyan po kayong mga items sa inyong bagahe. Kahit yung mga sinasabi nilang mga anting-anting po, tsaka mga amulet po, no? So, yun po, pag nakita po nila yon sa inyo, ay i-confiscate po yan ng mga security officers.

0: po natin. Kaya as much as possible, wag niyo na po yan dalhin sa ating mga airport dahil bawal po yan. I know we understand na yung anong kalahag na mahalaga tayo sa inyo at meron tong special ano sa inyo, pero bawal po yan sa airport. Kaya iwan po muna natin yan sa bahay. And of course, para malaman nyo po kung ano yung mga pwede at hindi pa pwedeng dalhin, pwede po kayo makipag-coordinate or i-check sa website ng mga airlines nyo, kasi meron pong minsan yung mga airlines, may iba't iba silang mga protocol kung ano ba yung mga pwede at ano yung mga hindi pwede. Para to make sure lang, at least coordinate sa mga airlines nyo or i-check nyo yung website ng mga airlines nyo po.
1: Ayan. At syempre, ang isa pang napakahalagang pag-alala, huwag pagbibitaw ng mga bomb jokes.
0: Yes po. Bawal na bawal po yan sa ating mga airports, no? Pag narinig po kayo ng ating mga security officer, regardless kung ano yung intention nyo, kung nagjo-joke lang ba talaga kayo or gusto nyo lang magpatawa, hindi po namin yan pinagbabawal po talaga namin yan. So, pwede po namin kayong hindi pasakayin or patuloyin sa inyong mga flights pag meron po kaming narinig na bomb joke sa inyo. So, as much as possible po, maging responsible po tayo sa ano yung sinasabi natin sa airport, kasi po may consequences po ito. So, possibly na hindi lang kayo yung magkaroon ng consequence. Kunyari, narinig namin kayo, napasakay kayo sa airplane. So, hindi namin papaliparin yung aeroplano kasi we have to check, double-check, yes, ano pa yung sinasabi nyo. So, hindi lang kayo po yung na-delay. Na-delay po yung lahat ng kasama nyo, pati yung aeroplano, hindi po nakalipad. Because we have, ganun po tayo kaingat sa airport natin. Kaya as much as possible po, wag po tayo magbibiro ng ganun po sa ating mga paliparan.
1: Yes, okay. Bea, salamat na marami ha, sa mga updates na ito mula sa inyo sa Civil Aviation Authority of the Philippines.
0: Maraming salamat din po.
1: Thank you. Good morning. Si Bea Bernardo, ang PIO at spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines, o KAAP.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 51 minutes makalipas ang 7 AM. Update mula sa Department of Social Welfare and Development. Mahigit sa 2,600 na magsasaka, diyan po sa lalawigan ng Isabela. Naapektado po ng El Nino. Tumanggap ng cash assistance mula sa DSWD.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary.
3: Karagdagang 2,671 mga magsasaka ng palay sa Isabela ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT mula sa DSWD. Pinangunahan ng DSWD Field Office 2 ang isinagawang pamahagi ng tulong pinansyal kabila mga benepisyaryo ng 1,100 mga magsasaka sa Ilagan City, 800 sa Delfin Albano at nasa 700 naman sa Kawayan City. Ayon sa DSWD, ang listahan ng mga benepisyaryo ay nakabatay sa assessment at verifikasyong isinagawa ng kani-kanilang city o municipal agriculture office. Layo ng ECT na matulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng El Nino na makabangon mula sa pagkalugi at matugunan ang kanilang mga pangunahing pangailangan habang unti-unting pinanunumbalik ang kanilang kabuhayan. Una nang iniulat ng DSWD na sumampa na rin sa higit 700 milyong piso ang naipaabot itong tulong pinansyal sa mga apektadong komunidad ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, si Marian Bastasa, nagatid ng update mula po sa Department of Social Welfare and Development.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Department of Foreign Affairs, binatikos ang naging pahayag ng Chinese Ambassador na madaling manalo ang China sa paggamit ng puwersa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Alamin po natin ang detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
4: Yes, Basalan, binatikos nga ng Department of Foreign Affairs ang naging payag, Basalan, ni Chinese Ambassador Jing Quan matapos itong sabihin na madaling manalo ang China kung nanaisin itong gumamit ng pwersa. Ayon sa DFA, maraming tinututulan ang naturang payag bilang isang hindi direktang banta na hindi nakakatulong sa masalimuot na ugnay ng Pilipinas at China. Kung sana, sa isang panayam kasi, Basalan, sinabi ni Ambassador Jing na na dapat pang magpasalamat ang rehiyon dahil sa China ang kanila o ang kanilang kapitbahay. Dagdag pa ng ambador na pinahahalagaan ng Beijing ang kapayapaan at wala itong intensyong gumamit ng pwersa. Gayunman na basalan, iginit ng DFA na mahalaga sa diplomasya ang maging maingat na pananalita at ang pagpipigil sa sarili upang mapanatili ang pagkakataon para sa maayos na dialogo at pag-uusap at maayos na pagkikipag-ugnayan. Patuloy namang umiiral ang sigalot sa Pilipinas at China hinggil sa mga inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Sa gitna na tumitinding tensyon sa rehiyon, nananatiling mahalaga ayon sa DFA ang maingat na diplomasya at paggalang sa isa't isa at mapayapang pagresolba sa mga sigalot para sa mga pinakauling balita at manatiling nakatutok sa anumang releases ng magkabilang bansa. Boss Alan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, AJ Ignacio. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng aming mga kasamang naglingkod ngayong Friday morning, October 16, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antulin, Glory Fe Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios. Thank you! Papalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
12: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito